0: Magazine, 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
3: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
4: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
3: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
4: sa Radyo Magazine.
3: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
4: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Good morning, isang magandang malusog at masayang umaga sa inyong lahat. Nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine. Panibagong episode natin ng School on the Air. Ito pala, School on the Air. Kasama muli ang inyong lingkod, Teacher Cha. Magandang magandang umaga. Malamig ang ating weather today. So, stay home lang, ano? Kung wala namang gagawin sa labas, eh manatili na lamang tayo sa loob ng ating mga tahanan, lalo na pabago-bago yung ating panahon. Samahan niyo muna kami dito sa School on the Air, 8 a.m. until 9 a.m. Sa ating master control na Ria na alalay sa atin sa loob ng isang oras, Miss Rona Esperanza, Miss Camille Omali at Miss Marisol Malimban. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, hatid natin ang mga bagong kaalaman at syempre mga segmento na tsak na kagigiliwan at kapupulutan ninyo ng aral. Dito lang yan sa School on the Air. At syempre, batiin rin natin si Miss Ian Calces. Aalalayan din tayo dito sa ating programa. Pero bago natin simulan ang ating kwentuhan at ang ating lessons of the day, please like and follow our social media platforms. Nasa screen po natin ngayon lahat ng mga social media accounts ng Radyo Magazine. Kung may mga katanungan kayo sa amin, pwede kayo mag-email sa radyomagazine@gmail.com or pwede rin naman sa ating Facebook account. At kung kayo naman ay walang radyo sa inyong bahay, pwedeng-pwede nyo pa rin kami mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile app na PBS Receiver. Available po tayo sa Google Play Store at Apple Store. Libre lang basta meron kayong internet connection. Kaya sabihin na kina ate, kuya, mommy and daddy, sana buong pamilya meron ng PBS Receiver.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
4: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Mga bata, ito sa unang bahagi na ating lessons of the day. Nga pala mamaya, no, huwag kayong aalis. Talagang stay tuned lang tayo dito sa ating programa dahil meron tayong special guest for today. Pero bibitinin ko kayo, mamaya ko na siya ipapakilala sa inyo. Samantala, para sa ating sa ating unang bahagi ng lessons ngayong umagang ito, it's Filipino time. Ngayong umaga, pag-uusapan natin ang mga uri ng pangungusap. Ano ba ang mga uri ng pangungusap? Ito ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito. At syempre, mahalaga na nalalaman natin ito para alam natin kung paano at kailan at saan gagamitin ang bawat pahayag na ating binibitawan. Siguradong ito ay pinag-aaralan sa school, lalo na no, sa Filipino subject. Mga bata, merong apat na pangunahing uri ng pangungusap. Unang-una na dito ay ang pasalaysay. Sa Ingles, ang tawag dito ay statement. Pasalaysay. Ang ibig sabihin ng pasalaysay, mga bata, sabay-sabay nating basahin, ito ay nagsasaad ng pangyayari o kwento at ito ay nagtatapos sa tuldok. Ang unang halimbawa ay pasalaysay. So ito yung mga simpleng pangungusap kung saan nagpapahayag tayo ng kaganapan, pangyayari, may mga gusto tayo ikwento at ang pinakamahalaga sa lahat, ito ay nagtatapos sa toldo. Pangalawang halimbawa o uri, rather, pangalawang uri ng pangungusap, ang tawag naman dito ay patanong. Patanong, ito ay mga pahayag na naghahanap ng kasagutan o impormasyon at ito ay nagtatapos sa tandang pananong. Kapag kami gusto kang malaman, maaaring kung ano ang paborito niyang kulay, paborito niyang pagkain, ito ay ginagamitan ng tandang pananong at ang tawag dito ay patanong. Pangatlong uri ng pangungusap, ang tawag naman dito mga bata ay pautos. Ayan. Ito ang madalas na paboritong statement ni nanay. O, diba? Pautos. Ito naman ay nagpapahayag ng utos at nagtatapos din sa tuldok. So kung gusto rin yung malaman kung ano ang mga halimbawa ng pautos, pakinggan nyo lang yung kalimitan na sinasabi ni nanay. Ayan ang mga halimbawa ng pahayag na ang tawag natin ay pautos. Pero medyo may pagkakahawig siya, no, sa pasalaysay dahil ito rin ay nagtatapos sa tuldo. Iba nga lang yung pahayag na kanyang nais na ipabatid. At ang pinakahuling uri ng pangungusap mga bata, ito yung pag nakakaramdam tayo ng excitement. O kaya naman kapag galit na galit ka sa isang tao. O kaya naman sobrang saya mo sa isang bagay. Ang tawag naman dito mga bata ay padamdam. Padamdam, ito ay nagpapahayag ng matinding emosyon gaya ng galit o kaya ng tuwa. At ito ay nagtatapos sa tandang padamdam. Sa Ingles, ang tawag sa tandang padamdam mga bata ay exclamation point. Okay, so kapag na-surprise ka, sinurprise ka ni mommy and daddy sa birthday mo, wow! So yan ay ginagamitan ng exclamation point. At yung simpleng statement na wow, ito ay pahayag na agad, ano, statement na agad ito, yung wow. At ito ay ginagamitan ng tandang padamdam. So ulitin natin mga bata ang apat na uri ng pangungusap. Una, pasalaysay, patanong, pautos at padamdama. At syempre, hindi makukumpleto ang ating lesson ngayon kung walang mga halimbawa. So ito yung mga halimbawa ng mga uri ng pangungusap. Depende sa kung paano natin ito gagamitin. Unang-una na, pasalaysay. First example natin dito sa ating screen, si Lira ay may bagong mga gamit sa eskwela. So nagkukwento ka, si Lira may mga bagong gamit sa eskwela. Ang subject natin, si Lira, predicate natin, may mga bagong gamit sa eskwela. At ito ay halimbawa ng pasalaysay. Dahil again, ikaw ay nagpapahayag ng isang kaganapan o ng isang pangyayari. At ito ay nagtatapos sa tuldok. Si Lira ay may bagong gamit o may bagong mga gamit sa eskwela. Pangalawang halimbawa natin, ito naman ay example ng patanong. Ano ang gusto mong bilhin na regalo para sa iyong kaarawan? At tatandaan natin mga bata, no, kapag nagbibigay tayo ng statement na patanong, meron ding intonation. Kapag nagtatanong ka, hindi lang siya basta yung anong gusto mong bilhin na regalo para sa iyong kaarawan, parang pasalaysay lang. Dapat may intonation din dahil nagtatanong ka nga. And ito ay ginagamitan ng tandang pananong. So again, ano ang gusto mong bilhin na regalo para sa iyong kaarawan? So may intonation na ginagamit para mapahayag natin na talagang ikaw ay naghahanap ng kasagutan o ng impormasyon mula sa iyong kausap. Pangatlo, ito naman yung halimbawa ng pautos. Joel, mag-igib ka ng tubig pang dilig. So again, ito ay nagpapahayag ng utos. Ito ay nagtatapos sa tuldok. Napakadali lang nating unawain, ano? Lahat ng mga nagpapahayag ng utos, ang tawag dito ay pangusap na pautos. At ang pinakahuli sa lahat, ito ay may tandang padamdam. Wow! Sobrang ganda ng lugar na ito. Dahil ikaw ay sobrang natuwa, sobrang na-amaze at nasurpresa sa nakikita mong view o kagandahan ng isang lugar. Tandang padamdam ang pagsasalaysay ng pangungusap. Wow! Sobrang ganda ng lugar na ito. And again, ito ay ginagamitan ng tandang padamdam o sa Ingles ang tawag dito ay exclamation point. So ayan mga bata,

0: Radio. Musical Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang tagintig ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issue. Na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
1: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
0: Sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
4: Radio Magazine.
0: Servicio Publico. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab. Collab.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
11: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
12: Uy anak, kumakain ka na ba?
11: Kakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
12: Aba, teka muna anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
11: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
12: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado, anak. Mauhospital ka niyan.
11: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
12: Naku, anak! Hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
13: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
3: Radyo Magazine 1278.
8: Radyo Pilipinas.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
3: Collab. Radyo Magazine.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM.
1: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issue. Na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Di papahuli
0: sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
1: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
0: Sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
4: Radyo Magazine. Servicio Publico.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.

0: Cool on the air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: We're back. Nagbabalik tayo dito pa rin sa School on the Air. At ito na nga, sabi ko sa inyo, meron tayong special guest for today para sa ating segment na Kwentong Pambata. Ngayong umaga, hindi ako ang magbabahagi sa inyo ng ating maikling kwento ngayon dahil meron tayong guest from Quezon City Public Library sa District 2. Wala iba kundi si Miss Marie Tony Diwata. Good morning, Miss Marie, and welcome po dito sa School on the Air.
2: At
1: ayan, nag-end ulitin nga natin, Miss Marie, yung pagbate. Good morning!
2: Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga.
1: Ayun. Oh, mas malinaw na ngayon kumpara kanina. Miss Marie, maraming salamat at pinaunlakan nyo kami ngayong araw muli para sa ating kwentong pambata. At si Miss Marie ay merong kwento na regalo sa atin ngayon. Ang pamagat ng kwentong ito, Miss Marie, ay
2: gaano ba kalayo ang patungong paaralan? Yan ang ating pamagat ngayon. At nito ay gaano ba kalayo ang patungong paaralan? Sige, simulan na natin. Ito ay kwento ni Genaro R. Goho Cruz at guhit ni Jericho Moral. At ang kwentong premyadong pambata na ito ay galing sa Lampara Books. Tara, simulan na natin. Ayan, ang dami pala nitong nasaunan. Ayan, nakikita niyo ba yung bata? Ayan siya, nag-iisip siya. Sabi niya, sabik na akong dumating ang bukas kasi papasok na ako sa paaralan. Handa na ang mga gamit na aking dadalhin. Handa na rin ang isusuot kong uniforme na pinagliitan ni kuya. Ang aking tsinelas, si tatay naman ang bumili sa bayan. Naisip ko, ano bang mayroon sa paaralan? Gaano ba kalayo patungong paaralan? Di pa kasi ako nakakapunta roon. Ayan siya. Sabi ni nanay, marami raw akong gagawin sa paaralan. Matututo raw akong magbasa at magbilang. Marami raw akong makikilala at magiging kaibigang bata. Kaya, kailangan maaga raw kaming matulog ni kuya para maagang maaga rin kaming magigising. Ayan, lagi tayong matutulog ng maaga para kinabukasan, maganda rin ang gising papuntang paaralan. Kuya, gaano ba kalayo ang paaralan? Tanong ko kay kuya habang nakahiga kami sa banig. Alam niyo ba yung banig? Yan yung higaan namin noon nang wala pang mga kama. Ayan. Siguro, mga 15,000 hakbang, sagot niya. Ang layo pala. Gaano ba kalayo ang 15,000 hakbang? Sunod kong tanong. Oo nga pala, hindi ka pa marunong magbilang, sabi ni kuya. Pag ba nakita ko na ang malawak na pastulan ng mga kambing at baka ni Mang Ruben, malapit na ba ang paaralan? Tanong ko kay kuya. Hindi pa, sagot niya. Pag naamoy ko na ang mababangong sampagita sa malawak na hardin ni Aling Perla, malapit na ba ang paaralan? Naisip kong itanong. Alam niyo yung sagot ni kuya. Hindi pa rin, sagot niya. Ayan, napakaraming daraanan. Naamoy niyo ba yung sampagita ni Aling Perla? Pag narinig ko na ang agos ng tubig sa ilog na pinaglalanguyan natin, sunod kong tanong kay kuya. Ang sagot na naman ni kuya, hindi pa, malayo pa ang ating paaralan. Paano kung mataas ang tubig sa ilog? Paano tayo tatawid, kuya? Nag-aalalang tanong ko kay kuya. Ayan, may ilog silang dinaraanan. Papunta sa paaralan. Aba! Kayang-kaya kong tumawid ng ilog. Siyempre, bubuhatin kita. Basta ikaw ang humawak ng mga gamit natin para di mabasa. Pagmamalaking sagot ni kuya. Naku, kuya, tiyak na mababasa ang uniforme mo. Nag-aalala kong sabi. Di bale, bago naman tayo makarating sa paaralan, tiyak na tuyo na uli ang uniforme, sabi ni Kuya. Bakit Kuya? Gaano ba kalayo ang paaralan? O mga bata, mukhang malayo talaga yung paaralan niya. Pag ba narinig ko na ang pagtilaok ng mga manok sa bakuran ni Mang Puti, malapit na tayo sa ating paaralan? Tanong ko uli kay Kuya. Alam niyo ang sagot ni Kuya. Malayo pa rin! Pag dumaan tayo sa mahabang-mahabang tulay na nakabitin at parang mapapatid, malapit na ba ang paaralan? Naisip kong tanong. Sabi ulit ni Kuya, malayong-malayo pa rin ang ating paaralan. Wow, ang dami nilang adventure bago sila makarating sa paaralan. Pag dumaan na tayo sa kiskisan ng palay ni Mang Tuan, malapit na ba tayo sa paaralan? Sunod kong tanong kay Kuya. Malayong-malayong-malayo pa rin ang ating paaralan, sagot niya. Kaya dapat, matulog na tayo ng maaga para maaga rin tayong magising bukas. Malayong-malayong-malayo ang ating paaralan, kaya mahabang-mahabang-mahaba rin ang ating lakaran, sabi ni Kuya. Dapat, maunahan natin ang mga manok sa pagtilaok! Tilaok! Dapat, maunahan natin ang araw sa pagsikat! Pwede pala natin gawin yun, Kuya? Manghang tanong ko kay Kuya. Paano kaya sila makakarating sa school? Pinag-uusap pa lang pala sila. No, mga bata? Ayan. Oo naman, basta lahat ng sinabi mo, daraanan natin. Ang malawak na pastulan ng kambing at baka ni Mang Ruben, ang taniman ng mababangong sampagitan ni Aling Perla, ang mahabang ilong na pinaglalanguyan natin, ang bakuran ni Mang Puti na puno ng mga manok, at ang mahabang tulay na nakabitin at parang mapapatid. Sunod na sabi ni Kuya. Ang dami nilang daraanan. Pero daraan din tayo sa mahabang-mahabang pilapil at makikita natin ang kubo ni Mang Tomas. Meron pa palang kasunod yung daraanan. Aakyatin natin ang isang mataas na burol. Bababa tayo sa mababaw na bangin. Aakyat ulit tayo sa isa, dalawa, tatlong burol. May madaraanan tayong malinis na bukal. Kapag mataas talaga ang ilog, baka sumakay pa tayo sa bangka. At kapag nakita mo na ang pinakamalaking puno ng akasya, patputol ni Kuya sa kanyang sinasabi. Malapit na ba ang paaralan? Tanong ko uli kay Kuya. Hindi pa rin, sagot niya. Pero pag nakita mo na ang palengke sa bayan, tapos ay ang maliit na simbahan kung saan tayo bininyagan, kaunting lakad na lang, malapit na ang ating paaralan, sabi ni Kuya. Ayan, nakikita niyo ba, may palengke. Ang dami nilang dinaanan at dadaanan. Ayan. Pero alam mo, sabi ni Kuya, may alam akong sekretong daan na mas malapit patungo sa ating paaralan. Di ko muna sasabihin sa'yo kung saan. Dapat maging mahusay ka muna sa paglalakad at pag-akyat. Sabik na sabi ni Kuya. Talaga, Kuya? Oo, kaya tulog na bunso. Papasok ka na sa paaralan bukas. Ayan sila, masaya silang nagpekwentuhan. Nakikita niyo ba? Ay, ito pala, sa kabila. Ayan. Lalo akong nasabik sa pagdating ng bukas dahil sa mga sinabi ni Kuya. Sabik na akong makarating sa paaralan. Sabik na akong makita ang mga daraanan namin ni Kuya patungong paaralan. Bibilisan ko ang aking lakad. Lalakihan ko ang aking mga hakbang para maunahan namin ang pagtilaok ng mga manok at para maunahan namin ang pagsikat ng araw. Ayan, at sila nga ay natulog. At dyan nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Gaano ba kalayo ang patungong paaralan? Maraming salamat!
1: Maraming salamat. Ayan si Miss Maria Tony Diwata ang nagbigay sa atin ngayon ng napakagandang kwento. Pwede ko ba mahiram, Miss Marie? At ito ay mula sa panulat ni Mr. Genaro Goho Cruz. Actually, sabi ko nga sa kanila kanina off the air, ini-invite ko si Sir Genaro dito sa School on the Air. Dahil ang dami ng libro niya na pambata na nabasa na rin natin dito sa School on the Air simula pa noon. At nakakatuwa din kasi kapag yung mismong author yung nakakasama natin. At sabi ni kasi ni Sir Genaro noon ay hindi pa, pero this coming June, hopefully no, wow, makakasama na natin siya dito sa School on the Air. So ayan, napakaganda ng kwento na ito, lalong-lalo na kasi ngayon balik eskwela na. At syempre marami tayong natututunan talaga. Katulad no, yung pagiging masigasig mo, determined ka pa rin kahit na malayo yung school, ang dami mo pang tatahakin, ang dami mo pang mga taong makakasalamuha sa journey mo pagpasok sa eskwelahan, still eh nandun pa rin yung goal mo na makarating sa school. At ang pinakamahalaga ay matutunan mo yung mga maraming bagay na sa eskwelahan lang din natin makukuha. Maraming salamat, Miss Marie, kasi pinili talaga nila itong libro na ito para sa atin ngayong umagang ito.
2: Yes po.
1: Kaya sa lahat ng mga bata nakikinig ngayon, sana katulad din kayo ng bida sa ating kwento, no? Na masigasig sa pag-aaral. Kahit gano'ng man kalayo, kahit marami mang kailangan na pagdaanan, ay tutuloy at tutuloy pa rin sa pag-aaral. Dahil tandaan natin, mga batang, edukasyon ang pinakamahalagang yaman na makukuha natin, ano? At pwede nating baunin para sa magandang kinabukasan. Napakaganda. Sa samantala, Miss Marie, sa pagbabalik natin, huwag kang aalis dahil marami pa po kaming gustong maitanong at malaman patungkol dito sa QCPL mula sila kasi sa District 2. Dahil napakarami po ng QCPL dito sa Lungsod Quezon at nakakatuwa dahil lahat ng ito ay very cooperative sa atin dito sa School on the Air. So lahat ng ito, ipapabatid natin sa inyong lahat. Huwag kayong aalis dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Miss Marie, sabay nating sabihin ang
2: School on the Air!
0: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM. Pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
6: Di papahuli
7: sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
10: Sports Radio. 918.
11: Radyo Magazine. 1278.
12: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
14: Mapapakinggan na
15: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3.
17: Radyo Pilipinas World Service.
18: Sports Radio.
19: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
20: The AM and FM collab
21: sa Capital 104.3 FM.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin Latin and Spanish alphabet called Abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of Baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the Abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nung.
24: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
6: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
7: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
6: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
4: Huwag!
8: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
0: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
14: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Ayan, nagbabalik tayo sa off the air natin. Ako, nawapahaba yung kwento namin ni Miss Marie dahil pinag-uusapan niya namin ano yung sistema ng edukasyon sa panahon ngayon at kinukumpara namin siya yung panahon dati. Samantalang ngayon, eto na nga Miss Marie, tatanong ko sa iyo, yes. Ano, ilan yung kumbaga average ng mga bumibisita dito sa library po ninyo sa District 2 ng mga bata?
18: Sa District 2 po kasi, bilang. Meron kaming apat na library within District 2. Mm-hmm. So lahat po ng barangay, meron kaming Payatas, Commonwealth, Bagong Silangan, and Holy Spirit. So okay. I alone, sa Commonwealth po ako, meron kaming branch doon. So usually nagre-range siya ng 50 persons per day. Oh. Iba-iba na po yun. Minsan meron kaming pumupuntang college, minsan may pumupunta kaming elementaries, ganyan. And then yung as young as 5 years old, ganyan. Pero within the month, nakaka-accumulate kami ng around 1,500 yung pumapasok sa library namin. So, ganun din, ganun karami. So, makikita natin na efficient pa rin ang ating mga library. So, marami pa rin pong pumupunta.
1: Yes, lalo na ngayon, balik-eskwela ng lahat. Yes, ano, mas madadagdagan yung bilang na yon. And very happy tayo dahil yung 1,500 na average visitors ano ng mga estudyante doon sa library ay malaking bilang na din yun. Lalo na ngayon ano, medyo nababahala tayo sa literacy learning ng mga bata, kaya kailangan mas tutukan ito. Ano yung mga madalas na mga libro na pwedeng makita dito at kadalasan na binabasa ng mga estudyante?
18: Kagaya po ng mga ganyang libro, meron kaming mga easy books ang tawag po namin dyan.
1: Easy books.
18: Iba daw po, mga easy books. Meron pa kami dyan yung mga malalaki na libro, parang mas malaki po dyan. So yun yung mga madalas ni nilang binabasa, San Jose ng sorpresa, mga ganyan. Tapos, ayan nga yung binasa natin ngayon. Meron ding mga about sa nanay. Tapos, yung mga fables and parables, meron din po tayong ganyan. Tapos, meron din po tayo sa mga high schools naman, meron tayong mga fiction books, ganun. Meron pa din pong nagbabasa, like Tuesdays with Morris, ganyan. Yes. Wow. Binabasa pa rin nila yan. Wimpy Kid, meron pa rin po. So, yan. Nakakaaliw po pagka nanghihiram sila ng mga ganyan.
1: So, pwedeng hiramin yung mga libro. Katulad na yung Tuesdays with Morris, Wimpy Kid, nakikita kasi natin to sa mga bookstore at may kamahalan.
18: Opo, may kamahalan.
1: Mahal yung presyo niyan. Pero sa Quezon City Public Library, aba, mababasa nyo pala yung mga novel na ito.
18: Yes, punta na kayo sa library.
1: Oo, so magandang-magandang pagkakataon nito. Lalo na, syempre, allowance lang sa school yung meron tayo. Gusto nyo magbasa ng mga nobela. Meron na available na pwedeng hiramin at basahin mismo doon sa kanilang facility.
18: Yes.
1: At matanong na rin natin na Miss Maria, no? Kasi yung mga nakaraan na bumisita dito na QCPL, tumatanggap din sila ng donasyon. Same with District to them.
18: Yes po, tumatanggap din po kami ng mga donations. Mm-hmm. Pwede siyang diretso sa amin or pwede rin naman po siya na sa QCPL na main library. Mm-hmm. And then sila po yung magpa-process. Tapos dinadala po nila sa mga branches namin. Mm-hmm.
1: Ayun. Ano? At may mga programa din ba kayo dyan na para sa mga bata katulad ng mga tutorials or ilang mga, kumbaga para ng community project para sa estudyante.
18: Yes po, marami kaming mga activities na ginagawa. So, hindi lang siya for library na magbabasa ka lang, ganyan. Mm. Madalas din, nagsistorytelling kami. Pag nakikita namin marami ng bata, tara, magstorytelling tayo. On the spot po yan. Gumagawa din kami ng mga film showings, mga ganyan.
1: Yes.
18: At sumasabay din kami sa mga ginagawang okasyon kada buwan. Halimbawa, nung mga nakaraan, di ba, may Heritage Month. Ganyan, gumagawa kami ng activity na kaugnay din ng mga palarong pambata, mga ganyan po. Ginagawa din po natin yan sa library. Ayan. So, meron din po tayong nakaraan, nagkaroon tayo dahil summer nga, ay meron tayong reading tutorial.
1: Yun, napakahalaga nun.
18: Nagkaroon tayo ng reading tutorial, lahat po ng library ng District 2 at iba pang library sa lahat ng district ng Quezon City, nagkaroon po ng reading tutorial. Ayan, siguro, mga 100 plus, 167, ganyan po ang ating mga bata na
1: naturuan.
18: Kumuha din po kami, pagka ganun po, kumukuha din kami ng mga volunteers. So, meron din tayong mga natulungan na mag-volunteers. Meron po silang mga certificate na nakukuha dyan. At meron silang ginagawa pag summer. Diba? Opo, nakakatulong din po sila sa community natin.
1: Tama. Ano, yung mga volunteers katulad ng mga nasa high school o kaya mga college students na gusto ding maging involved sa community. Ito yung mga pagkakataon na pwede kayong makatulong, ano, sa pumunta lamang kayo sa library, sa local government unit, at humingi kayo or magpakita kayo ng initiative na magboluntaryo sa kanilang mga community projects katulad na lamang ng reading tutorial. Napakaganda nitong advokasya, no, na pinapamalas ng QCPL, and kami dito sa School on the Air, very thankful kami kasi every time na mag-request at magpadala kami ng imbitasyon, eh, very accommodating ang lahat ng kanilang branches dito sa lungsod Quezon. Maraming salamat, Miss Marie, at kami ay pinaunlakan mo dito sa ating programa.
18: Yes,
1: thank you so much. Maraming
18: salamat din po, Teacher Cha. At masaya kami na makadalaw sa studio mo ngayong araw.
1: Ano yung exact location natin, ma'am, para mabisita ng mga estudyante natin?
18: Yung sa amin po, sa MRB mismo, Pilot Drive po, Gate 4, may makikita po kayo doon na nakalagay naman po, Quezon City Public Library. Meron din po sa Bagong Silangan, sa mismong barangay. Malapit po sa barangay nila, makikita nyo rin po, may nakalagay doon, Quezon City Public Library. Meron din po sa Payatas at sa Holy Spirit. Ganun din po sa mga iba't iba pang district.
1: Susubaybayan nyo lang din yung social media page ng Quezon City Public Library para sa kanilang mga posting, ano, ng mga proyekto, programa na kanilang gagawin for the coming days. Maraming salamat once again. Nakasama natin ngayong umagang ito para sa ating segment na Kwentong Pambata. ang mga kaibigan natin mula sa Quezon City Public Library sa pamagitan ni Miss Marie Tony Diwata. Miss Marie, batiin din natin ang ating kasama sa studio.
18: Yes, kasama po natin ang ating District Supervisor ng District 2 Library, si Miss Myrene M. Melanio. Good morning, ma'am.
1: Good morning. Kaya si Miss Myrene, sabi ko, Miss Myrene, babatiin namin kayo. Naku, ayaw mo po. Ano, si Miss Myrene ay very shy. Ayan, very shy. Pero magpapasalamat kami sa inyo, Miss Myrene, at pinaunlahan nyo kami dito sa School on the Air. And sana maraming episode pa tayong magkasama. Yes. At nag-enjoy din kayo. Maraming maraming salamat. Samantala, magbabalik tayo dahil meron tayong mga School on the Air advisories. Dito pa rin yan sa Radyo Magazine.
2: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
26: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
27: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
28: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus na mga kawatan upang mag-scam.
27: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
29: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
27: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
30: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
27: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
29: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
30: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Magazine, 1278 AM.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
31: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
32: Amoy pares, amoy araw.
33: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
32: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
33: Ang dungis mo!
34: Ma! Tama na!
35: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
36: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
37: Ang saya balikan ng ating kabataan.
35: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
38: O ano, game na?
39: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
24: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako!
6: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
7: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
6: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
4: Huwag!
8: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
0: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
1: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Nagbabalik tayo samantala para sa ating School on the Air Advisory. Ano, ito napakaganda balita, lalo na mula sa ating Pangulo. Ito yung pagkakaroon ng libreng wifi, lalo na doon sa mga eskwelahan, paaralan na nasa malalayong lugar. Kaya naman meron tayong hatid na isang maikling video ano, kung saan ipinapakita natin yung effort ng national government para magbigay ng komportabling edukasyon at pasilidad para sa lahat ng mga estudyante sa buong bansa.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabot eh.
12: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Napakinggan natin ano, ito ay mula sa mga pahayag ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. at syempre ni DepEd Secretary Sunny Anggara, itong government effort ano na talagang makapagsilbi sa mga eskwelahan, sa mga estudyante, hindi lamang dito sa Kamaynilaan, lalo't higit sa lahat doon sa mga rural areas, yung mga nasa liblib at malalayong lugar. Hindi kasi ganun ka-accessible ano yung internet at kumbaga yung mga means of education para sa kanila. Samantala sa tuloy-tuloy nating School on the Air Advisory, alam naman natin na ngayon talaga namang umuulan-ulan na, ramdam na natin. Kaya naman sa pagbabalik eskwela, pinaigting ngayon ng Department of Health ang kampanya laban sa dengue. Ito ay sa pamagitan ng Health Eskwela Campaign. Namahagi ang DOH Calabarzon ng mga anti-dengue equipment at cleaning materials sa Felipe Calderon Elementary School sa Tanza, Cavite at nagkabit ng Olicet nets sa mga silid-aralan upang maprotektahan ng mga estudyante at teachers laban sa dengue-carrying mosquitoes. Layunin ng kampanya na sa pakikipagtulungan ng DepEd na palakasin ang kamalayan ng mga estudyante sa tamang pangangalaga ng kalusugan at pag-iwas sa iba't ibang sakit. Siyempre, hindi lamang dengue ang pwede natin makuha kapag ganitong maulan ng panahon. Pwede din yung ibang mga sakit, ano, yung mga food-borne diseases ay pwede rin nating makuha kapag kontaminado ng maruming tubig yung ating mga kinakain. Kaya sa lahat ng mga magulang, paalala rin natin, ano, maging mahigpit kayo sa kinukonsume na pagkain ng inyong mga anak kapag papasok sa eskwela.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
24: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Na lang ano ay muli naming hinihikayat kayo kung may mga oportunidad kagaya ng ine-endorse ano ng Quezon City Public Library na mga community project and programs. Libre naman, wala kayong babayaran. Kailangan nyo lang maglaan ng oras ay i-grab natin yung mga ganitong opportunity para mas lalong lumawak ang ating kaalaman. So muli, nagpapasalamat tayo sa buong pamunuan ng Quezon City Public Library sa pamagitan ni Miss Myrene and Miss Marie Tony Diwata. Maraming salamat po. Baka may gusto kang batiin, Miss Marie?
15: Wala na.
2: May gusto kang batiin, pasalamatan, shout out dyan, wala naman.
15: Ano po, like and share na lang po ang ating Quezon City Public Library Facebook page and other social media accounts.
2: So, yan, maraming salamat. Ayan, like and follow nyo na rin kami sa Radyo Magazine. Thank you so much, Miss Camille O'Malley, Miss Ron Esperanza, Miss Marichal Malimban. Maraming salamat. At bukas muli, ano, buksan ang inyong mga radyo. Sabay-sabay tayong matuto. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Sabay nating sabihin, Miss Marie, ang
15: School on the Air!
2: School on the Air. Maraming salamat at ingat kayo.
16: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
17: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
20: Interesting usapan.
21: Hindi heavy.
22: Tugtugang chill.
23: Suave.
25: Learning from home, Lady Mori.
26: Radyo Magazine, 1278 AM.
27: This is a public service announcement.
28: Discipline is the key.
29: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
30: Kilatisin ang sarili,
29: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
30: Importante rin na ating laging isipin,
29: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
30: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
31: This is a public service announcement.
32: A public service announcement
33: from PBS,
34: Presidential Broadcast Service
40: at Radyo Pilipinas,
41: Radyo Magazine,
42: 1278 AM.
43: Bes, grabe!
0: Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
1: Hala, totoo? San ka sumali?
0: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
1: Naku po! Juan! Scam yan!
0: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
1: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
0: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
1: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
0: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
1: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
0: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang tangi kong pag-ibig.
7: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called Kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the Kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the Kundiman with the Jarana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the Kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the Jarana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics, kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his Kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Kunching Rosal, Silvia Latore, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Servisyong kailangan.
9: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
19: Radyo Magazine, 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.

0: Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
6: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
7: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning, everyone. Kumusta, mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie, para po sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. And of course, ano, binabati ko po ng isang magandang umaga again ang lahat ng mga kumare at kumpare natin this morning. Bago po ang lahat, ano, i-extend natin ang bonding sa social media. I-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Ang isi-search nyo lang po ano ay ang username natin na at Radyo Magazine. And of course, aside from that, you can also connect with us sa pamagitan nga po ng ating email address na radyomagazine@gmail.com. So kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe, liham, ano, or kung gusto nyo lang ano, magbahagi sa amin ng inyong istorya, pwede po yan ano, sa ating social media pages and of course, sa ating email address. And aside from that, mga pare, ano, inaanyahan ko rin kayo na i-download ang PBS Receiver. So, ayan po, ano ba itong PBS Receiver? Ito po ay isang mobile application kung saan inyo pong mapapakinggan lahat ng central stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. Ito po ay downloadable for free, libre lamang po, mga pare, ano, sa inyong mga mobile phones. Sa Google Play po kung kayo ay Android user at sa App Store naman po kung kayo ay Apple user. Ano-ano ba yung mapapakinggan dito sa PBS Receiver? Of course, ang atin pong flagship station, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ano? 738. And of course, ang Radyo Pilipinas, o ang RP2 Sports Radio. Ayan, ano? Kung mahilig kayo sa balitang pampalakasan. And syempre, tayo po ang Radyo Magazine 1278 kHz. And gayon din ang atin pong Radyo Pilipinas World Service and FM1 and FM2 stations. So again, i-download nyo na po ang PBS Receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: And this morning nga, mga mare, mga pare, ano, usapang kaperahan na naman tayo, ano? So, ayan, maraming, siguro, ang tumataas ang kilay eh when it comes to money, di ba? Well, as totoo naman, di ba? Pag-usapang pera, lahat tayo ay all ears, kumbaga, ano? Lahat tayo ay may opinion regarding that. And speaking of opinion, ayan, ano, para lang din may sneak peek tayo, ano, before we proceed to our discussion. Ano nga ba yung magiging discussion natin this morning, ano? So, meron po tayong katanungan para sa ating mare asks, ano? Our question for today is, dapat bang may his money, her money, at our money sa mag-asawa? Ayan, ano, ang question po natin, so siguro pahapyaw lang din, his money, ibig sabihin, pera lang yon, ano, ni husband. Her money, ibig sabihin, pera lang ni wife. Tapos yung our money naman po, technically, both of you, ano, nagsishare kayo sa kaperahan, sa budget na meron, ano, na, so, perang umiikot sa inyong pamilya. So, yun po ang ibig sabihin sa katanungan natin. Of course, palagi namang both sides, eh. Ano, pagdating po sa mga ganitong klaseng diskusyon, technically, eh, di ba, wala po ditong straight answer na tama or mali, 'di ba? I think we would all agree kasi nga po yung ganitong tanong, ano, lalo na pagka sa mga usaping pangrelasyon, wala pong iisang tama or maling sagot. Of course, this siguro yung mga dapat i-consider it, 'di ba? Mga mare, mga pare, tulad na lang ng values na meron kayong mag-asawa, communication, ano? And of course, financial goals. Parehong magkaiba 'yan eh. So, may mga pagkakataon na pareho kayo, edi okay, 'di ba? Less discussion. Pero kung magkaiba kayo, of course, nandun palagi yung discussion. But then again, ang pinakamahalaga sa lahat naman talaga, lalo na kung mag-asawa na kayo, dapat yung our money, 'di ba? Pero 'yan, we will further discuss ano ba itong his money, her money, our money, ano? But before we proceed, syempre, ayan, dadako muna tayo, ano, sa isa sa mga segmento sa ating programa kung saan, ano, tumatanggap tayo ng liha mula sa ating komunidad, ano, sa mga kumare at kumpare natin at binabasa po natin on air. And speaking of, bago ko po basahin, ha, anyayahan ko rin kayo, mga mare, mga pare, kung meron kayong istorya, ano, regardless anything under the sun, kung saan pa man po patungkol yan, nakakatawang story man, nakakalungkot, nakakatakot, and of course, nakakakilig, ano? Pwede po kayo magpadala dito sa ating programa. So, kung meron kayong gustong hinging tips or advice, ayan, welcome na welcome po ang lahat. But kahit walang tips or advice, di ba? If you could just simply share your story, gusto niyo lang pong magbahagi, maka-inspire sa iba, magbigay paalala, ayan po, ano, ng awareness, welcome na welcome po ang mga kumare at kumpare natin. So, sa mga nabanggit ko kanina, sa social media pages natin at sa email address, ayan po, pwede kayo magpadala. And ayan nga po, di ko na patatagalin pa, no? Babasahin ko na ang liham na ipinadala sa atin for today.

Dear Mare, magandang araw. Isa po ako sa inyong masugid na tagapakinig at gusto ko lang pong humingi ng kaunting payo tungkol sa usaping pinansyal sa pagitan ng mag-asawa. 3 taon na po kasi kaming kasal ng aking asawa, pareho po kaming may trabaho at sa ngayon ay kanya-kanya kami ng hawak sa aming sweldo. May mga bayarin po kaming hati kami sa pagbabayad pero minsan po ay nagiging issue kung sino ang dapat gumastos sa ilang bagay tulad ng bigla ang gastusin o regalo sa pamilya. Naisip ko tuloy, dapat nga po bang may his money, her money at our money sa isang pagsasama? Hindi ko po alam kung tama ba na may kanya-kanyang pera pa kami o mas mabuting lahat ng kinikita ay pag-isahin na lang namin. Gusto ko lang po sana ng payo kung ano po ang mas makakabuti sa isang mag-asawa pagdating sa pera, lalo na yung pareho kayong may kita. Maraming salamat po at sana ay mabigyang linaw ninyo ang tanong ko. Mabuhay po kayo at ang inyong programa. Lubos na gumagalang, naguguluhang, Mrs.

Ayan, ano? So, ang liham natin na today ay mula sa isang naguguluhang misis. So, first of all, syempre sa anonymous mare natin. Maring anonymous. Ayan, ano? Ay, nalimutan ko palang bagitin mga mare, mga pare. Ano? Kung ayaw niyo magpakilala, if you want to keep your identity hidden, pwede rin po. Ayan, tulad nito ng letter sender natin, diba, na

approach at values ninyo mag-asawa, kung ano yung pananaw na mayroon kayo. And at the same time, 'di ba, yung fairness, 'di ba, yung pagiging pantay when it comes to the family. But then again, pinag-isa kayo eh, 'di ba? Pinag-isang dibdib kayo. So technically, yung money na meron kayo para sa bubuuin yung pamilya. Hindi may pamilya ka na pero you still think only for yourself. You still think only for the other half. Hindi po ganun eh. Dapat balance eh. Kasi yun yung maganda, di ba? Para magkaroon ng isang masayang pamilya. But anyway, yan po, no? Furthermore, we will discuss it later on sa ating pagbabalik. Ano ba yung mga dapat malaman, dapat nating isipin. And of course, ano, may mga pros and cons ba when it comes to his money, her money, or our money. Ayan. Ano po dito, independence at control sa sarili nating pera. So yun naman talaga, kasi ikaw lang may hawak, walang nangingialam sa perang meron ka. So malaya ka sa kung ano mang gusto mong gawin doon, and at the same time, may control ka. So kung sa tingin mo medyo naubusan ka ng budget by the end of this month, pwedeng magtipid-tipid ka muna, diba? Kasi you have the control. Alam mo kung magkano yung pumapasok at lumalabas sa account mo. And of course, bukod po dyan, ano, mas madali kung may malaking income gap. And panghuli po, walang guilt sa personal na paggasta. So ito yung isa sa mga cons din talaga. Tulad nga ng sinabi natin, magkaiba yung spending habits ng mag-asawa. Diba? So maaring si Mr. ay medyo matipid, tapos si Mrs. kabaliktaran, or maybe the other way around. Si Mr. naman ang medyo magastos, sa si Mrs. naman ang medyo matipid. Diba? Kung yung spending habits ninyo ay mag-isa, or siguro ang spending habits ninyo ay magkaiba, ang more than likely pag mayroon kayong separate finances, wala kayong guilt. So, gastusin ko man to, bumili man ako ng ganito, mag-shopping man ako ng ganyan, okay lang, pera ko naman to, ba? Diba? As long as napoprovide ko yung para sa pamilya namin, walang kaso doon. So, yun po, ano, ang ilan sa mga cons. Pero, syempre, again, may mga cons din po yan, ano? Unang-una, pwede kayong magmukha na para kayo ay, para kayong magkahiwalay pagkausap pera. Nag-guess nyo ba yung point, mga mare, mga pare? So, ang hirap kasi nga, technically, pinag-isang dibdib kayo. Pero pagdating sa pera, magkahiwalay kayo, diba? So, yun po ang isa sa mga cons, ano? And syempre, hindi kayo magiging pantay sa contribution kahit na pareho kayo ng effort. So, ito po, ano, ang ilan din sa mga cons. Tulad ng ito siguro sa nangyayari kay maring anonymous natin at sa kanyang asawa, diba? Sabi nyo nga, sabi mo maring anonymous, may mga pagkakataon na nag-aaway pa kayo. Well, hindi naman away, or maybe siguro discussion pa kayo pag mamimili ng regalo para sa pamilya, sa mga gastusin sa bahay. So, yun yung concern eh, diba? Pero, but then again, kung nag-isang dibdib kayo, you have to support each other. Hindi pwedeng porket yung isa mas malaki yung sahod, dapat siya yung mas may control. Hindi pwedeng yung isa mas maliit yung sahod, sunod-sunod na lang dun sa isa. So both ano, napakahalaga po sa isang pamilya yung meron kayong iisang layunin, and at the same time meron kayong say pareho, ano? Hindi pwedeng quiet lang yung isa, dapat both of you guys. Hindi na naman pwedeng yung isa lang yung palaging maingay, 'di ba? Well, not in terms of kaingayan literally, ano, mga mare, mga pare. Kumbaga, yung opinion ng isa, nire-respeto ng isa. Pinapakinggan, nagsasabi, di ba? Mahirap din kasi yung sobrang tahimik ka lang. Baka isang beses na lang, sumabog ka, di ba? So, mahirap po pagka ganun, ano. May mga pros and cons talaga pagka separate lang yung pera ninyo. And of course, panghuli po dito, ano, parang trabaho rin, parang school din, dapat hybrid system. Ayan, ano ba itong hybrid, ano? So, syempre, merong his money, merong her money, at merong our money. So, yung tatlong yon, ano, ang may sariling pera ang bawat isa, pero may iisang joint account para sa household expenses.

0: Pare mga pare, unang-una syempre ang pros muna, no? May balance ng independence at shared responsibility. Kasi unang-una, 'di ba? Bukod sa may sarili kang pera, alam mo na merong may perang nakalaan para sa pamilya mo. Again, ito pong pinag-uusapan na natin ngayon, panghuli, ano, hybrid system. Kumbaga, I have my own money, my husband has his own money, pero meron din kami for our family. So yun po, ano, kaya 'di ba napakaganda nung ganung ideya kung ako yung tatanungin. Personally speaking, mga mare, mga pare, kasi ang hirap din na halimbawa as a wife or maybe as a husband, 'di ba? Aasa ka lang dun sa kita ng asawa mo, dun lahat kukunin. So, well, kung ikaw naman kaya mo pa, you still have the capability to or the ability to work on your own to help, ano, para maka-provide sa family, edi maganda, 'di ba? At least meron kang pagkukuhaan ng sarili mong pera. Kung meron ka mang sariling gastusin, you can buy whatever you want, ano? Well, kung meron kang wants, di ba? Yung wants. Kasi magkaiba yung needs at wants, di ba? Kung meron kang wants, mabibili mo yung gusto mo. At kung para sa pamilya naman, hindi ka nag-worry kasi nga may nakalaan, ano? Merong pera para sa inyong pareho. And ito rin po, ano? Isa sa mga pros is yung pareho kayong may control sa sariling pera habang may contribution sa pamilya. And of course, panguli po dito, ano, ideal ito para sa mga gustong mag-budget pero may freedom sa personal expenses. So ito po yung ilan, ano, sa mga maganda talagang benefit kung halimbawa mang meron kayong hybrid system when it comes to money, ano, or budgeting sa pamilya. And of course, ano ba yung mga cons pagka-hybrid ang system, ano? Kailangan po ng maayos at regular na pag-uusap tungkol sa contributions. So, kasi po, pagka ganito ang nangyayari, ba diba, kanya-kanya kayong pera, tapos meron pang pera sa pagitan ninyo, yun nga yung para sa pamilya ninyo. So, sometimes we tend to think, ay, bahala ka na, basta ako nagbibigay ako, basta ako naglalaan ako sa sarili ko, tapos meron din naman ako binibigay sa pamilya. Hindi po enough yun, ano? Kailangan regular pa rin kayo nag-uusap mag-asawa when it comes to finances. Kasi malay nyo, di ba? For example, tumaas pala yung bill ng ganito. Tumaas pala yung bayad sa ganyan. Pero ikaw, same at same yung binibigay mong pera. Kasi ang ano mo naman, ang katwiran mo, basta nagbibigay ka for the family, okay na yun, diba? So, hindi po ganun. So, diba, kung may mga diskusyon na dapat pag-usapan, dapat you still, both of you, ano, the wife and the husband, should talk about it. So, regardless, diba? Kasi at least may sarili kang pera, but at the same time, kung nagpo-provide ka man sa pamilya mo, hindi dang dun natatapos yun. And syempre, isa rin sa mga cons nito, maaring maging komplikado sa simula, ano, sa pag-set up ng sistema. At first, siguro, kung halimbawa mga through the years, ganun na yung setup ninyo, mas okay, diba? Pero at first, for sure, may mga dilemma pa kayong may experience. Pero, well, ako, personally speaking, mga mare, mga pare, I would probably choose the hybrid system, ano. Yun nga, may his money, her money, and our money. Unless siguro, kasi may mga pamilya rin naman, eh, diba? Yan yung sense of responsibility ng mga kalalakihan. I'm not stereotyping, ano? Pero, I've been talking to some people. Pagka tinatanong ko rin, diba? May mga survey din naman, na pagka nga daw lalaki, sila mismo, yung mga guys mismo nagsasabi, parang may sense of responsibility sila na ako dapat yung provider. Ewan ko rin ba't ganun? Ano, ang galing lang. Kasi, parang innate na sa kanila, kumbaga ako yung lalaki at ako yung magtatrabaho. Pero yun po, sa ngayon kasi nagtutulungan na ang mag-asawa, diba? Dalo na sa taas ng mga bilihin, diba? We help each other, the husband and the wife, both work, diba? Both are working na, kung makakatulong, lalo na sa pamilya. Pero yun nga po, may mga father, may mga tatay, ano, sa pamilya na sinasabihan naman yung kanilang mga asawa, huwag ka na mag-work, ako na ang bahala sa lahat, ano. So siguro pag ganung klaseng usapin, mas mahirap sagutin yung tanong. Kasi technically, syempre, si wife, ano, mawawalan ng budget on her own. Kasi kung titigil siya magtrabaho, magfo-focus na lang sa pamilya, diba? The same goes Diyos. Kasi sa ngayon, may mga house husband na tinatawag eh, diba? So, kung baliktad naman yung sitwasyon, si husband naman ang mawawala ng budget on his own, for his own. Diba? Tapos si wife lang ang kumikita, tapos si husband wala nang pera para sa siguro mga wants niya, diba? So, yun lang din yung mahirap. So, again, komplikado, ano, mga mare, mga pare, itong katanungan natin. Pero ano ba yung dapat isaalang-alang, diba, pagdating sa mag-asawa? Unang-una, syempre, trust at communication. Kung walang tiwala o maayos na pag-uusap, kahit anong sistema ay magkakaroon ng problema. Regardless kung anong system yung mga sinabi natin, mapapooled finances, separate finances, or hybrid finances pa man yan, hybrid setup, ano, hybrid system. Kailangan nyo po ng tiwala sa isa't isa, lalo na pag-usapang pera, diba? And communication, hindi lang tiwala, napakahalaga rin po ng komunikasyon, ano, para magkaroon kayo ng magandang system o magandang pamumuhay bilang pamilya. And of course, goals bilang mag-asawa, dapat pareho kayo ng pananaw sa pag-iipon, investment, o paggasta. Kasi mahirap talaga, yun nga yung sinasabi ko kanina, kung magkaiba kayo lalo na ng spending habits, diba? Hindi kayo magkakasundo. So, ito po, hindi lang sa spending habits, dapat gayon din pagdating sa pag-iipon at mga investment. And bilang husband and wife, you should always talk about it, diba? Mahirap pagka si husband or si wife lang palagi yung nagde-desisyon, diba? Parang ikaw, isipin mo, eh, mag-business tayo, ganito, ganyan, malaki kitaan. Tapos, iba naman yung gustong gawin ng asawa mo, diba? Dapat pagka ganun, pareho yung pag-usapan para nasa maayos kayong path, diba? Nasa maayos kayong landas. And of course, yung income differences. Ayan, ano? Mas mataas ba ang kita ng isa? Pantay ba ang contribution? Ito po, ang isa rin sa mga dapat isaalang-alang. And panghuli, ay, syempre, yun po, may anak ba kayo? O planong magkaanak? Dapat ba kayo mag-ipon para sa education ng magiging anak ninyo? Yung future din, hindi lang po yung present, ano? So, dapat yung future din ang kailangan ninyong tignan. Lalo na when it comes to finances issues, diba? Kung wala pa kayong anak sa ngayon, maaari nyo sigurong gawin yung hybrid setup. Pero kung halimbawa magkaanak na kayo in the future, diba? Usually, ang nangyayari niyan, joint na eh, pooled finances na eh, diba? But then again, siguro panghuli na lang din, mga mare, mga pare, ang conclusion natin, diba? Dapat walang one size fits all na sistema. Ang mahalaga po, bukas yung communication, may malinaw na layunin at parehong sang-ayon sa napiling setup. Yun po ang napakahalaga sa inyong mag-asawa, ano? And kung may tiwala at respeto, kahit anong sistema ay pwedeng gumana. Alright, sana ano, mas nalinawan ng ating maring anonymous, ang naguguluhang misis natin na letter sender, ano, dito sa ating diskusyon. And hopefully, nakatulong din ako, ano, sa mga kumare at kumpare natin na may the same dilemma. Ano yan, no? So, we won't know unless we try. Pwede nyo naman itry, eh, diba, mga mare, mga pare. Sabi mo, usapin mo nang maayos yung asawa mo, diba? Sabi mo lang, mahal, ano, or anong whatever you call your husband or wife, baby, iba, babe pa rin, diba? Mahal, asawa, ma, pa, dad, ma, diba? So, kausapin nyo lang ng maayos. You can try different setups as tingnan nyo kung ano yung fit para sa pamilya ninyo. Tingnan nyo kung ano yung mag-work para sa inyo pareho. Diba? Hindi lang sa inyong pareho, para rin sa future magiging anak ninyo, or kung may current anak na kayo, diba? Para sa buong pamilya.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
9: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
8: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
9: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
8: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
10: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
3: Radyo Magazine 1278.
11: Radyo Pilipinas.
3: World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Inflex na yan. Radyo Magazine
12: 1278.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest? Wow, updated yan.
1: Musta ka, Mare?
14: Sa Radyo Magazine 1278.

At tayo po nagbabalik sa programang Musta Ka, Mare. Kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong, aka Maring Jolie Kay Poy. Patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine dito nga po sa 1278 kHz.

0: And as we continue our discussion, ayan, ano, isang sa mga segmento ng ating programa ay ang Mare Asks, kung saan atin naman pong inaalam, ano, ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan nga po ng poll questions sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? Our question is, dapat bang may his money, her money at our money sa mag-asawa? Base po ano sa nakikita ko ngayong resulta, so meron po tayong pagpipilian na heart react para sa oo, care react sa hindi, at like react sa depende. And as I can see here right now, ano, mayroon pong pinakakakaunting boto para sa heart react na oo, at pinaka maraming boto, ano, mataas na number of votes naman po para sa like react o depende. Samantalang wala pong sumagot, ano, sa care react o hindi. So ibig sabihin, majority po, ano, sa mga kumare at kumpare natin ay like react po, ano, ang kanilang pulso. Kumbaga, depende, in between talaga, eh, ano, tulad nga lang sinabi ko kanina sa inyo, ay hybrid, di ba? Hybrid system. Depende. Depende sa values na mayroon kayong mag-asawa, depende sa kinikita siguro ninyo, di ba? Or depende sa spending habits, gaano ba kagasta, gaano ba kayo kagastador. So, marami pong factors talaga ang kailangan ni consider, ano, sa ganitong klaseng katanungan. Pero yun nga po, yun ang resulta ng ating poll question, ano. Ang nagwagi po ay yung like, react o depende. And of course, meron ding say ang mga kumare at kumpare natin out there. Una-una na nga po dito, si paring Sean Kyle Flores. Sabi niya, not just for husband and wife, but also for the whole family's needs, especially in times of emergency and retirement. Ayan, napakaganda ng sinabi ni paring Sean, ano? Ito nga po, wala din na nabanggit ko kanina, hindi lang iisipin yung current o yung present na may on kayo, ba? Diba? Even yung future, yung mga maaaring mangyari sa hinaharap, dapat i-consider din pagdating sa kaperahan, pagdating sa pagbabudget, ano? So, gusto ko rin sabihin, ano, or ipunto itong sinabi ni paring Sean, sabi niya, especially in times of emergency. Totoo yan, ba? Diba? Kasi sa pamilya, pag kami emergency, sino pa ba ang magtutulungan, ba? Diba? E kung mag-asawa naman na kayo, magkasama kayo sa isang bubong, tas nagkasakit ka halimbawa, hindi ka naman tatawag ng kapitbahay, ano, o ng family member mo para alagaan ka. Unang-unang tinatawag natin, 'di ba, kung sino na yung asawa natin, 'di ba, or anak natin, kasi technically yun na yung binuo mong pamilya, yun na yung meron ka. So, 'di ba, halimbawa sa emergency pa lang, kung halimbawa meron kayong pinag-ipunan pareho, at least, 'di ba, regardless yan kung sino man, eh syempre ang hihilingin nga natin, wag sanang magamit, eh. Kasi nga, pag emergency, technically, di ba, may hindi magandang nangyari. So, as much as possible, at least meron kayo, di ba, pareho kung ano man ang mangyari. At sumunod po si paring Romel Livid. Sabi niya, para sa akin, depende po. Ang issue dyan ay if nagtatapat ba ng expenses or financial issues ang isa or both. Or nagiging honest ba? Whatever the answer, dapat alam at tiyakin nila sa mga sarili nila na mapupunta ang salapi sa maayos at sa tama. If sari-sariling ipon lang, no problem naman dahil maaring walang pakialamanan. Kaso, ang tao nga naman, natutuksong gumastos beyond the limit na. If combined naman, bantay-bantay lang dahil pag nalingat lang ang isa, posibleng si tusong partner secretly binabawasan na pala niya. Ayan, totoo, diba? Sabi ko nga kanina sa inyo, yung communication at trust, napakahalaga yun, ano, para sa isang pamilya, lalo na pagkausaping pera. Kasi nga, hindi natin masabi talaga, eh. Diba? Tayo, tao lang tayo, nagkakamali tayo. So, di ba? At least, para na lang din safe. Kung magkamali ka man, at least, maganda kung huwag ka na magkamali. Di ba? Kaso mahirap yun. Again, madaling sabihin, pero mahirap gawin, eh. So, yung mag-asawa, magkaiba kayo ng spending habits, magkaiba kayo ng mga gusto sa buhay, 'di ba? So, 'di ba sabi nga nila, opposite attracts. So, kung paninindigan niyo opposite attracts, 'di ba? At hanggang huli, magkaiba kayo ng trip sa buhay. So, maaari yung isa trip niya is yung mga luxury and such, mga mamahalin, pero yung isa naman mas tipid siya, 'di ba? I think the family would feel unfair, ano, may unfairness sa pamamagitan nun. Not the whole family, syempre, sa pagitan ng mag-asawa. Not only the whole family, pero sa pagitan ng mag-asawa. So, yun yung magiging issue talaga. So, again, trust and communication, ano, ang napakahalaga. So, kung may sarili-sariling ipon, maganda, pero dapat meron din para sa buong pamilya. May joint account din, ano, for the whole family. And of course, ayan, ano, sumunod po dito si Maring May Vidania. Panghuli po natin. Sabi niya, for me lang naman, dapat mayroong her money, his money, and our money. Kasi yung her money, para yun sa mga bagay na gusto niyang bilhin o i-pursue. Example, sa akin, nag-aaral ako, ayaw ko naman na ipatustos pa yung gastusin sa partner ko. Pwede namang ako na lang at masarap sa pakiramdam na ako ang nagpapaaral sa sarili ko. Yung his money naman, mahalaga rin yun kasi may mga bagay na want din niyang mabili. Like, laruan, bagong damit, etc. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang our money. Eh, ito naman ay para sa bills and expenses. May wants tayo sa buhay, pero may needs din tayo para mabuhay. Ayan, napakaganda. Napakaganda na sinabi ni Maring Maymay sa atin, ano? And I totally agree with her, ano, sa ganitong thinking. Kasi, yun nga naman, 'di ba? Ang ganda ng example niya kasi sila may partner na siya, 'di ba? May asawa na siya, pero nag-aaral pa rin siya. So, yung pag-aaral niya na 'yon, syempre hindi naman na sa magulang niya nang gagaling kasi technically, 'di ba? Kung gusto niya pa rin mag-aral, ituloy pag-aaral niya, ay nagtatrabaho na rin siya at the same time, 'di ba? At least yung pinagtatrabahuhan niya, nakatutulong sa pag-aaral niya. And the same goes, diba, napaka-considerate niya sa kanyang asawa. Kasi yung asawa niya, meron din naman daw mga wants, diba, ng bagong damit, for example, o mga laruan. So, still, diba, nabibili nila kung ano yung mga gusto nila. Pero, yung our money, yun naman yung para sa kailangan, ano, yung mga needs para sa pamilya. So, I think, napakaganda, ano, ng example sa atin ni Maring Maymay. And, yun nga po, again, it may apply, ano, to her life, pero maaaring hindi sa iyo, maaaring hindi sa akin. Magkakaiba tayo. So, try and try hanggang sa mahanap ninyo kung ano yung setup, yung system na maganda financially, ano, para sa inyong pamilya. Alright, thank you po, ano, sa lahat ng mga bumoto at nagkomento sa ating poll question sa Facebook, ano. And of course, patuloy rin ako nagpapasalamat sa lahat ng mga nakasubaybay dito sa ating programa, sa mga nanonood sa Facebook live streaming na kikinig sa atin, ano, dito po sa PBS Receiver and of course sa inyong mga radyo. Maraming salamat po. And with that, unti-unti na rin po ako magpapaalam, ano? Thank you po sa mga nakasama natin sa Master Controls, sa engineering team na sina Maring Marisho, Malimban, Sam Reyes, or Julius Ungab, Camilo Mali, Rona Esperanza, and of course, sa Morolas Transmitter. Susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Morada. Muli ako si Jolly Maracuyong, aka Maring Jolie, na makakasama ninyo simula Lunes hanggang Biyernes 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone!
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
2: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
3: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
2: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
3: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
2: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
3: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
2: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
3: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
4: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
5: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
4: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
5: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
4: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
5: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
2: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
5: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
8: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
9: Elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
8: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 tinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
13: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
15: Radyo Magazine 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
18: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
15: Radyo Magazine 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko. publiko.
18: World class na tanawin. Explore na natin.
17: Love the Philippines.
18: Likhang sining na proudly Pinoy.
17: Influence na yan.
18: Radyo Magazine
15: 1278.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo publiko.
11: Pasyal Pinas.
19: Pasyal.
11: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
20: Are you ready to dive in?
11: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawi, you will love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
18: Love the Philippines.
11: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM. G sa Galaan, kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang magandang umaga Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Alas G's na naman mga beshi. Lilibutin po natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan, i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe po kayo sa amin, maaari niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app mga beshi, mapapakinggan nyo na ang lahat ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Libre yan ha? Kaya i-download nyo na po sa Google Play Store at Apple App Store.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo mga beshies? Lalo na yung mga Q-citizens na nakatutok sa atin ngayong umagang ito dahil very special ang ating kwentuhan. Meron po tayong makakasama mula sa Tourism Office ng Quezon City LGU. Ito po ay para ibida ang kanilang Quezon City Explorer Passport. There are many ways para po i-explore at i-discover ang magagandang tourist spots, even yung mga tourism establishments dito sa Quezon City at lalo pa po yung pinaganda at pina-exciting nitong kanilang passport. At para malaman yung tungkol po dito, kasama natin na sa linya ng ating komunikasyon, sina Ms. Marivic Tolentino, ang Chief Tourism Operations Officer, at gayon din po si Ms. Margie Deladia. Ayan, siya naman po ang Tourism Operations Officer. Good morning mga ma'am at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
2: Good morning, Hazel. Magandang umaga rin sa iyong mga taga-subaybay.
3: Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Hi mga ma'am, naku maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Very excited ako dito kasi marami na pong mga lugar sa Pilipinas ang nag-launch ng kani-kanilang passports at yan po sila ay nakakwentuhan na natin dito sa ating programa. Nandiyan ang Cavite, nandiyan ang Davao, nandiyan ang Intramuros, and this time mas malapit sa ating bituka which is ang Quezon City kung saan po nakapuesto rin ang ating studio. Kaya ma'am, para umpisahan ang ating kwentuhan, ano po ba ang main goal nitong QZ Explorer Passport at paano po nito ipopromote lalo yung magagandang tourist spots ng lungsod? Kahit sino po ang sumagot?
2: Yes. Quezon City Explorer Passport talaga. Ang goal namin dyan is para ma-attract ang mga tourists, mga people to visit and discover ang rich heritage, culture, and attractions ng Quezon City in a fun and engaging way. Gusto namin yung, na ma-experience nila na ang Quezon City is not just it goes beyond the usual destinations, hindi lang tutungkol sa pagpunta sa iba't ibang mga lugar sa Quezon City. Gusto namin maging mas memorable yung bawat pagbisita nila and at the same time ma-document nila ang mga experiences nila dito. Ang passport ay isang travel companion kung saan mailalagay nila yung mga souvenirs at saka experiences na mapifeel nila habang nag-iikot o bumibisita sa lungsod Quezon.
0: Ayan. At yan pong stamping culture, Ma'am Marivic, ay hindi na bago ano, dahil marami pong mga bansa talaga ang ina-adapt po yung ganyang uri po ng activity para sa ating mga turista. And nakita ko yung itsura ng passport din. May mga photos online. And ito po ay, ayan, may hawak si Ms. Marivic. Yan, very nice. Sa, yan din po. Naka-flash din. Naka-flash din ngayon sa ating screen. Ano. At ito po ay napakaganda. Napakaganda ng disenyo. Can you walk us through kung ano-ano po yung laman ng bawat pahina nito pong passport na ito ng Quezon City?
3: Ayan. Yung passport po ay organized into different categories para madali po siyang or madaling pumili yung mga visitors natin ng sites na pupuntahan nila depende sa interest nila. So number one is the seat of revolutions, kung saan tampo po sa section na ito yung mga sites na konektado po sa Philippine Revolution of 1896 at EDSA, People Power Revolution. So it yung section po na ito, naglalaman po siya ng mga sites na possible, no, actual sites po na pinagganapan ng historical events na ito. At meron din naman pong sites that commemorates yung important events po na ito sa ating history. At kasama din po no, sa sections ng passport, yung ating museums, recreation, and nature-based destinations para naman po sa mga nature lovers. Yeah. And meron din tayong faith-based sites section. At syempre, ang ating tourism districts tulad ng Maginhawa, Quezon City, Chinatown, Sabanawe, the Cubao, Tomas Morato, at Ipo. At bukod po po rito, may mga other interesting sites na pwede pa po silang na-discover through this passport.
0: Ayan, napakadaming laman pala, Miss Margie. Yes. Ano, kumbaga parang nagsisilbing mapa na din po itong passport na ito para sa ating mga turista na hindi alam kung saan magsa-start. Usually kasi, hindi naman po sa pag-ano-ano, ang Quezon City kasi talagang daanan ng mga travelers. Ano. Pero yun nga, ang goal natin is hindi lang siya maging daanan, kundi maging stopover talaga ng mga turista at i-explore yung buong lungsod. Nabanggit nyo na po yung iba't ibang mga tourist destination and categories na pwede pong makita inside the passport. Pero sa tingin po ninyo, gaano ka-effective yung ganitong uri po ng kampanya para makahikayat ng mga tourist? Kasi I understand, nagkaroon na ho kayo ng kumbaga parang kick-off event nung Mother's Day, tapos nito rin pong Pride Month, meron din po kayong mga activities na kabahagi po itong passport na ito.
3: Of course, isa po sa mga pinagmamalaki namin sa Explorer Passport, it is free for everyone. So wala po siyang bayad, libre po ito para sa lahat. May simple lang po kaming guideline para makapag-claim nito. Pero ginawa po talaga namin ito para maging accessible po sa lahat, whether sa mga bata, sa mga estudyante, sa mga family, or kahit sino po na gustong mag-explore sa Quezon City. And through this passport, mas nagiging exciting po yung kanilang pagbisita. Kasi pwede silang mag-collect ng stamps or stickers, yung tickets na nakuha nila sa site. Pwede po nilang i-collect at ang iba pang mga memories sa bawat site na mapupuntahan nila. Para siyang travel journal na unti-unti pong napupuno habang mas marami silang nadidiscover na lugar sa Quezon City.
0: Ayun, oo nga. Parang journal siya, mga beshies. No? Parang scrapbook in a way. Kasi scrapbook, oo, yes. Yung mga souvenirs po na nakukuha natin from different sites, pwede nating i-attach dyan. Tapos ayan na, nakalagay na yung naging journey mo sa pagbisita ng lungsod Quezon. And ito po, nabanggit nyo po, free ito, pero saan po ito makukuha?
3: Ayan, madali lamang po no, na makakuha ng QC Explorer Passport. Every Tuesday po ay pwede silang mag-link sa ating mga participating museums like the Quezon Heritage House, Bahay Modernismo, Tandang Sora Women's Museum. And all they have to do is to join the official guided tour facilitated by museum guides at i-follow no, yung ating social media pages and also accomplish the museum feedback form after the tour. So, madali lamang po kumuha ng Quezon City Explorer Passport. Punta na kayo.
0: Ayun, tama po. I agree. Talagang ano, kailangan mo muna mag-join nung guided tour para makapag-avail ka nitong passport na ito. And kumbaga, kasama na po yun dun sa bibigyan ng stamp. Tama po ba? Kasi nag-join ka na ng guided tour. Yan. So, perfect yan mga beshies.
2: Start na yung bali ng journey mo.
0: Right. Opo, natuto ka na, nagkaroon ka pa, nakapag-collect ka pa ng stamp. And also, ma'am, sino-sino lamang po ang eligible na makakuha nito? Halimbawa po ako, dahil ako po ay taga Bulacan eh, hindi naman po ako taga Quezon City, pwede rin po ba ako mag-avail ng Quezon City Explorer Passport?
2: Yes, lahat ng tao is encouraged namin, hindi lang mga Q citizens, hindi lang yung mga kapitbahay, mga citizen na kapitbahay nating mga syudad, lahat is ini-encourage namin na mag-claim ng passport and

0: positive ang mga reply. So, ginawa namin na panglahatan na, pang lahat ng citizen, pwede na silang maka-avail ng ating mga passport. At in-encourage namin naman ngayon mga lahat ng tao na magkumuha ng passport and magbibisita sa mga lugar sa Lungsod Quezon.
1: Ayan. And I understand, ma'am, may nakita kasi akong poster nung nakaraan na ang Quezon City Tourism and Promotions Board ay nanghihingi din po ng, or nag-invite sa mga MSMEs natin, yung mga hotels, mga cafes and restaurants from Quezon City na maging partner po ninyo dito sa tourism passport na ito. Ibig sabihin, ma'am, kahit pupunta lang ako sa cafe, for example, isang cafe sa Maginhawa, pwede rin po ako mag-collect ng stamp.
2: Sa ngayon po ay we're working on po sa to partner with different local businesses para mas marami pong makolekt no na stamps yung ating mga visitors, and also ito po ay opportunity no para sa ating mga local businesses and other tourism stakeholders. Alam naman po natin no, ang hope namin is mas marami pang tao yung maingganyo sa paglibot sa iba't ibang bahagi ng Quezon City, at ganun din po na kapag marami yung bumibisita sa ating mga attractions, mas marami rin po yung opportunities para sa ating mga local businesses.
1: I agree. Ang turismo po nagki-create ng napakaraming trabaho, job opportunities, at of course, benta no sa benta. Mga maliliit na negosyo. Kaya napakahalaga po ng ganitong uri ng programa para sa ating mga turista. For example, mga beshies, ano, pupunta kayo na Maginhawa. Kapag naging partner na ng Quezon City Passport ang Maginhawa, mga restaurants doon. So imaginein mo lahat ng restaurant doon, hiningan mo ng stamp dahil nag-dine-in ka, di ba? So mapupuno agad, ma'am, yung aking
0: mapupuno
1: passport.
0: Agad. Yes.
1: At kapag napuno agad, pag napuno agad, ma'am, pwede ba akong mag-request ng another passport? Kumbaga, given na ako po ay nag-undergo ulit ng mga iba't ibang qualifications para po makakuha ng passport.
2: Pwede naman po, ayan. Pwede naman po, and available pa rin po para sa lahat yung ating passport. Even sa second time around, no? Kung gusto mo pa pong mag-explore and ulitin ulit yung inyong exploration sa Quezon City, why not po?
1: I agree. Di ba, mga beshies? Kasi nga, yes. Green spaces, ang dami dito sa Quezon City. Di ba, yung iba, pumupunta pa talaga dito para makapag-lamesa, para makapag-wildlife, di ba?
0: So,
1: yes, talaga pong iisa yan, or dalawa yan doon sa mga binibisita sa Lungsod Quezon. And hindi malabo na maubos yung kanilang yung pages ng kanilang mga passport. Pero mama, dahil nababanggit na rin po natin yan, ano, may mga rewards po ba? May mga, kumbaga, parang prizes kapag marami yung nakuha mo na stamp para maka-inganyo pa ano, na bisitahin ng mga turista yung mga tourist sites natin.
2: So, ayun po, again, we're currently working on po sa partnership with different local businesses, hindi lang po sa pag-create ng stamps, pero sa pagkakaroon din po ng mga special incentives and rewards para naman po sa ating mga explorers passport holders. So, hindi pa namin pwedeng i-reveal lahat ngayon, but we are excited to announce them very soon. Kaya inaanyayahan po namin ang lahat na i-follow po ang aming official Facebook page, QC Tourism and Promotions, para sila po yung unang makaalam ng mga updates regarding po sa passport.
1: Ayan.
0: Abang-abang na lang tayo.
1: Ano pa, secret muna mga beshies, ha? Hindi pa inireveal ng Quezon City Tourism and Promotions. Pero maganda po yun, no? Halimbawa, may partner kayong cafe. So pag bumisita sila dun sa cafe, may diskwento o kaya naman may libreng ganito, di ba? So lalong makaka-inganyo ng mga turista na bumisita ng Lungsod Quezon. And ma'am, are we expecting na ito pong tourism passport yearly ay magkakaroon na po dito sa ating bansa? May validity po ba itong passport na ito? Parang yung passport
0: yes.
1: natin, di ba? Ano, 10-year validity. Ito po ba meron din?
0: Yes, yearly, since maganda ang reception ng public, yearly kami mag-produce ng mga explore our past.

0: passport para sa lahat, para maka-avail ang lahat. And wala naman siya kaming tulad ng passport natin 10 years, ganun. Wala kaming validity ganun. Tulad ng na-mention mo kanina, kung mas mabilis kang makapuno and then napuno mo kaagad, pwede ka namang mag-request ulit sa amin ng iyong second copy ng Quezon City Explorer Passport.
1: Ayan. So, walang validity, mga beshies. Pero yearly, nagpiprint. Okay. Oo, nagagawa ang ating mga kaibigan from Quezon City LGU para ma-accommodate, of course, yung lahat ng mga explorers. Di ba, ma'am? Oo, yung mga explorers ng Quezon City. And para po dun sa mga viewers and listeners natin, baka may inquiry sila or gusto po nilang maka-avail nitong Quezon City Explorer Passport, again, saan po nila kayo maaring makontakt and makipag-ugnayan po sa inyo?
2: Ayan na. Sa amin pong mga Facebook page, sa aming official Facebook page, pwede po kayong mag-message if you have any inquiries about the passport, sa QC Tourism and Promotions, or pwede rin po kayo sa magtanong sa ating mga museums na na-mention po kanina, like Quezon Heritage House, Bahay Modernismo, and Tandang Sora Women's Museum.
1: Ayan. Yan lang, mga beshies. I-follow nyo kanilang page kasi very active naman po ang Quezon City Tourism and Promotions. And also, Ma'am Marivic, ano po ang mensahe natin sa mga viewers and listeners natin? I-invite po natin sila na bisitahin ang Lungsod Quezon.
0: So ngayon, we would like to encourage everyone come visit the Quezon City, Quezon, and para malaman nyo yung mga heritage sites, mga attractions, na sa mga historical, history buff dyan, malaman nyo yung mga history behind dun sa mga ating mga sites. Hindi lang yung magandang lugar, magandang pasyalan. Malaman nyo yung mga istorya behind this. Malaman nyo yung significance ng mga lugar na ito. Pumunta at bumisita po kayo sa amin. Welcome po kayo sa Lungsod Quezon and claim your passport. Huwag niyo po kalimutan mag-claim ng passport para makabuo kayo at magkaroon kayo ng personalized na souvenir items na tulad ng aming Explorer Passport.
1: Ayan. So mga beshies, i-avail nyo yan. Kumuha kayo yan. And tayo mga Pinoy kasi ang hilig natin sa souvenirs, di ba,
0: oh,
1: ma'am?
0: Yes.
1: Kaya imbis na bumili ka ng iba pang mga souvenirs, itong passport na ito, yan na yung magsisilbing souvenir mo na maaari mo pang i-share with your family and friends. O tingnan mo, nakapunta ako dito sa Bahay Modernismo. Nalaman ko na ganito, ganyan, di ba? So pwede mo siyang ibahagi. Even sa social media, di ba po? Pwede nilang i-share online yung kanilang naging experience. Again, mga ma'am. Yes, ma'am. Go ahead po.
0: Oo, oh, tsaka Hazel, ang mag-git din namin. Ang Explorer Passport, ito ay isang unique kasi walang the same experience. Katulad ako, baka nung nagpunta ako sa lugar na to, kasama ko yung mga family ko. So, ang ma-jot down ko na memories doon sa passport is naiiba sa experience ni Margie or sa experience mo. So, it is a very unique souvenir item, personalized. So, come and grab your copies now.
1: Kumbaga man parang diary na din talaga. Journal na nga talaga. Kasi iba-iba yung mai-input natin sa ating mga passport. Maraming salamat po mga ma'am sa inyo pong panahon at oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. And we hope na yung ating mga viewers and listeners today ay mainganyo po na kumuha nitong Quezon City Explorer Passport. Nakasama natin mga beshies ngayong umaga si na Ma'am Marivic Tolentino, ang Chief Tourism Operations Officer, and si Ma'am Margie De La Dia ng Tourism Operations Officer ng Quezon City LGU. Thank you, ma'am, at mabuhay po kayo.
0: Salamat, Hazel. Mabuhay.
3: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
7: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
13: Maari bang umusog-usog ng konti?
12: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
14: Natanawin. Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Iflex na yan! Radyo Magazine
4: 1278
15: Radyo Pilipinas
16: Radyo! Publiko!
3: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong Beshi, Hazel Leskin. Ay mga Beshis, merong mga recommendation ng Department of Tourism para po sa ating mga travelers. Baka kasi nauubusan na kayo ng idea sa kung saan nyo gustong pumunta dito sa Pilipinas. Naku, meron ho kaming mga suggestions na nakadepende sa inyong birth month. Narito po, discover your next destination based on your birth month. Of course, uunahin na natin ang mga ipinanganak ng January. Pwede nyo pong bisitahin ang Batanes. So, ayan na, ha? Ayan na yung unan yung destination, ha? Yung mga January babies, Batanes kayo dyan. Parang binibenta lang, eh. Batanes kayo dyan. At parang mura, diba? Para naman sa mga February babies natin dyan, pwede nyo raw pong bisitahin ang Mount Pinatubo. Maganda sana, no, kapag sinuggest ng DOT na ganyan, yung mga, bawa, January babies, Batanes daw, dapat may discount. O, may diskwento para lalong makaikayat pa ng mga turista, di ba? Para sa mga March babies naman, pwede nyo pong dayuhin ang Palawan. Parang gusto ko to. Pero hindi kasi ako March baby eh. Para naman sa mga April babies natin, pwede din po kayong umakyat patungo ng Vegan City. O, pwede nyong itry yung kanilang longganisa, pwede nyong subukan yung kanilang mga historical places, yung Calle Crisologo, na para kayong nasa Spain, ba? Diba? So, pwede nyo pong subukan yan para sa ating mga April babies. Para naman sa mga May babies, ito yung gusto ko. Bukidnon, no? Northern Mindanao pa din, no? 'Di ba? Kaya isama na natin 'yan sa ating bucket list. Eh. Talagang sign ko na 'to. Oo, sign ko na 'to para bumalik, 'di ba? At bisitahin naman ang napakagandang Bukidnon. Para naman sa mga June celebrants, pwede niyo raw dito lang kayo sa Metro Manila. Intramuros lang daw kayo. Pero okay din ha, kasi sa Intramuros, napakarami pong pwede nyong puntahan and marami ring ano, mga kainan, di ba, na pwede nyong i-try. And of course, dahil nasa Metro Manila na kayo, marami rin kayong pwedeng i-side trip kapag pinuntahan nyo na ang Intramuros. Para sa mga magba-birthday naman ngayong July, ang suggestion ng DOT, ang bisitahin nyo ay ang very magical na lugar ng Sikihur. Marami rin mga falls dyan at maraming mga masasarap na pagkain. Sa mga August babies natin dyan, try nyo raw puntahan ang Siargao. Dapat ngayon pa lang nagbubook na kayo kung magsasiargao kayo. Para ano, para mura pa yung inyong mga flights. Para sa ating mga September babies, pwede nyo ring bisitahin naman ang Cebu City, ang convenience ng province and city in one. Kasi marami hong, kumbaga laid back yung activities just like sa province. Pero yung convenience ng pagiging isang lungsod ay meron din po ang Cebu City. Para sa mga October babies, kagaya ni Teacher Cha, pwede raw silang mag-Boracay naman. Kaso ayaw niya na ng Boracay kasi nga nakapunta na siya. Pero okay lang naman bumalik, diba? Every time na babalik ho kayo sa isang tourist spot, nag-iiba naman yung inyong experience. Pero kasi, ganyan yung ano natin eh, ganyan yung thinking natin na kapag nakarating na tayo ng isang lugar, sa iba naman. Kasi napakarami pong pwedeng puntahan dito sa ating bansa. Para sa ating mga November babies, pwede ho kayong mag-Samal Island. Ay, gusto ko ding magpunta dyan. May kilala kong November baby eh. Hindi na baby though. Ano na siya, matanda. November adult na siya. Pero yan, maganda rin hong puntahan ang Samal Island. At para naman sa mga December babies natin na parang nakukulangan pa sa lamig, ay pwede ho kayong umakyat naman ng Sagada. And kagaya ng kwentuhan natin kahapon, lahat po ng mga destinations na ito ay may mga special travel deals na maaari po ninyong ma-avail sa Discover More to Love website, which is www.tourism.gov.ph. Ito na po yung existing na website ng tourism. However, pinalitan po nila yung mukha nito. Talagang naging ano na siya, parang platform na para sa ating mga local tour operators, transport sector, pati na rin po yung mga airlines and mga hotel establishments na nasa iisang website na sila kung gusto ho ninyong mag-explore ng buong Pilipinas. Yan. So, i-download nyo po yan. Hindi pala i-download. Bisitahin po ninyo ang tourism.gov.ph and discover more to love the Philippines.
17: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
18: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
19: Radyo Magazine, 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
23: Radyo on the go.
22: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
24: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
22: Libre to ha?
25: Walang bayad?
22: Oo, walang bayad.
24: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
26: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
27: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
28: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
29: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
30: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
31: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
32: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. Jeepney or Jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date.
0: mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating Jeep.
2: Maari bang umusog-usog ng konti?
0: Sakay na!
31: Yan ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
5: World-class na tanawin. Explore na natin!
6: Love the Philippines.
5: Likhang sining na proudly Pinoy.
6: Inflex na yan!
5: Radyo Magazine
7: 1278.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo!
3: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kung naghahanap ka ng authentic Filipino products kagaya nito o ito, o gusto mong makilala ang pagkamalikhain nating mga Pinoy, may isang lugar na dapat mong bisitahin kung saan meron akong info.

0: Dito sa International Trade Complex sa Rojas Boulevard, Pasay City, matatagpuan ang Likhang Filipino Exhibition Halls.
1: Itong Likhang Filipino Exhibition Halls, under po ito sa Center for International Trade Expositions and Missions. Under siya ng Department of Trade and Industry at kami po ang Export Promotion Arm ng DTI. So, si Likhang Filipino Exhibition Halls, very fresh po talaga siya and nagbukas lang po kami nitong January. Dito po sa Likha, meron po tayong retail spaces, meron tayong 5 galleries for retail, and also meron naman po tayong isang gallery for events and special exhibitions.
0: Ang bawat produkto may kwento at sumasalamin sa husay, tradisyon at kultura ng mga Pilipinong gumawa nito.
1: Luzon, Visayas and Mindanao are well represented po dito sa Likha, and currently meron po tayong 300 plus companies, MSMEs na natutulungan sa iba't ibang sektor. Gallery po kasi cater to different sectors. First po is yung ating traditional arts and crafts, wherein dito nakikita yung malalim na kultura ng ating mga maghahabi at mga ibang artisans po natin. Meron din tayo sa fashion sector, and also meron tayo sa furniture and lighting, and home decor, holiday gifts, food, health, and wellness po. So libreng-libre po ang pagpunta dito sa Likhang Filipino Exhibition Halls. Napakalawak ng aming parking at walang bayad po. Open po kami Tuesdays to Sundays, 10 a.m. to 7 p.m. po.
0: Kaya kung naghahanap ka ng proudly Filipino products, huwag kalimutang dumaan dito sa Likhang Filipino Exhibition Halls.
2: Magandang araw, Julia. Tunay na nakakasilaw ang iyong ganda sa suot mong barot saya. Tila bago ang pagkakahabi ng iyong panuelo, ah.
3: Salamat sa pagpuna, Elias. Tama ka. Ito ay yari sa pinuntin niya na sadyang ipinadala pa ni Tia Isabel mula sa Bisaya. Ngunit, tignan mo rin ang iyong sarili. Napakakisig mo sa iyong barong.
2: Nako, salamat. Pinagmamalaki nga ng aking ina ang burda nito sa harap. Medyo mainit nga lamang ang tela, pero kailangan natin maging kagalang-galang para sa pista.
3: Bagay na bagay sa iyo. At huwag mong kakalimutan ang iyong salukot mamaya dahil matindi ang sikat ng araw sa plaza.
2: Salamat, Julia. At ikaw rin, huwag mong iwawaglit ang iyong pamaypay at baka mahilo ka sa dami ng tao sa simbahan.
4: Hubi, OA naman sa pag-relax, mga ka-friendly. Meron akong info.
5: Gusto niyo rin ba na masubukan ang kanilang kasuotan? Merong bagong costume rental shop na matatagpuan sa loob ng Fort Santiago sa Intramuros, Maynila. Yan ang Traje de Intramuros. Binibigyan nito ang mga turista at mga lokal ng pagkakataong isuot ang kasaysayan habang namamasyal sa makasaysayang walled city of Manila. Nag-aalok ang Traje de Intramuros ng mga tradisyonal na kasuotang Pilipino tulad ng Traje de Mestiza o ang Maria Clara-inspired gown para sa mga babae at Barong Tagalog ensemble para sa mga lalaki. Ang konseptong ito ay binuo ni Ginoong Archie de Maala at ng cultural group na La Manila Dance Ambassadors and Rondalia. Inspirasyon nila ang mga costume rental sa ibang bansa tulad ng hanbok sa Korea o kimono sa Japan. Karaniwang nagsisimula sa 499 pesos para sa mga lalaki at 799 pesos naman para sa mga babae, at maaaring rentahan mula sa 2 hanggang 4 na oras sa loob ng Intramuros. Kasama na sa bayad ang kasuotan, dressing assistance at access sa mga heritage spaces sa loob ng Fort Santiago para sa mga litrato. Maaari rin magdagdag ng bayad para sa accessories, hair and makeup, o professional photography packages.
2: Julia! Sandali lamang! Tila ba'y napakabilis mo yata maglakad? Hindi ba't mabigat ang saya mo dahil sa haba nito?
3: Hindi naman, Elias. Sanay na ako. Isa pa, sadyang kailangan niya na dahan-dahan ang aking paghakbang nang sa ganun na hindi marunayan ang laylayan ng aking kasuotan. O siya, mauuna na ako, Elias.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Atin ang suotin ang ating kasaysayan.
0: Paano kung sabihin kong may pottery studio sa Antipolo na habang nag-e-enjoy ka ay nakakatulong ka pa sa rescued animals? Meron akong info. Welcome to Pottery Studio and Arts. Dito, pwede kang gumawa ng sarili mong pottery piece kahit

0: So right now, all of our dogs are in-house na lang. Especially most of them are in special treatment. And then for the cats naman, most of them are up for adoption. If you want to adopt a cat, you can message us on Instagram and then visit here personally for screening. Then kasi we just really want to make sure that if merong mag-a-adopt sa kanila, they're onto a better home. No, kasi most people neglect talaga strays. And especially if, oh my God, I'm so sorry. Especially if they have conditions. And especially here in the Philippines. Especially cats. That's why there are so many incidents na namamatay yung mga cats in the streets, ganyan. Tapos, or like, pag nasasagasaan, iniiwan na lang sa daan. But here in our pottery studio, we want people to see na they're not just animals. They are living creatures. They are loving creatures. Kaya, I think our students naman, people who have been here can attest to that, na they really feel the love from our rescues. Kasi sobrang sweet nila, sobrang fun nila kasama.
1: Kaya bawat pottery experience mo dito ay may mas malalim na kahulugan. Dahil hindi lang ikaw ang may naiuuwing alaala. Nakakatulong ka pa sa mga hayop na nangangailangan.
2: Isa ka ba sa gustong maging makakalikasan pero hindi alam kung paano sisimulan? Unahin natin ang disiplina. At usapang disiplina, kailangan responsable ka sa iyong basura. Dito sa Quezon City Circularity Hub, ang iyong basura ay pwedeng pagkakitaan at pwedeng mapakinabangan. Meron akong info.
3: Matatagpuan sa East Avenue entrance ng Quezon City Hall ang bagong bukas na QC Circularity Hub.
4: No, ito pong ating Circularity Hub ay kabubukas lang po no tong July. In celebration din po ito no, tamang-tama plastic free month no. Dito sa Circularity Hub, meron tayong trash to cashback program. Ito ay in partnership naman with Basic Environmental Systems and Technologies Incorporated or yung BES.
3: Sa ilalim ng QC Trash to Cashback Program ay dito mo pwedeng dalhin ang iyong mga naipong basura o recyclables tulad ng single-use plastics, bote, papel, karton, lata at iba pang uri ng metal. Ang bawat uri ng basura ay may katumbas na environmental points na magagamit sa pagbili ng grocery items sa ating Trash to Cashback Center. Kailangan lamang ng valid email address para mag-create ng account at ma-monitor ang iyong naipong environmental points. Bukod sa recyclables, sa QC Circularity Hub, ang tiratirang pagkain at mga pinagbalatan ng prutas at gulay ay pwede mo rin ditong dalhin upang mapakinabangan.
4: Ito po ay food waste converter and ang kanya pong capacity ay 100 kilograms per day.
3: Gamit ang organic food processor, ang food waste ay magiging organic fertilizer o pataba na libreng ipinabinigay sa mga naghahalaman. Bukas ang QC Circularity Hub, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa Quezon City, ang pagiging makakalikasan ay pwede ring maging pagkilos para sa kinabukasan ng mga kabataan.
4: Isa po sa part ng Circularity Hub natin is itong Kilo Store. And tumatanggap po ito ng mga donations mula po sa mga Quezon City Hall employees. And yung mga natatanggap pong donations ay binibenta po per kilo and pwede rin pong per item.
3: Upang makabawa sa textile waste, dito sa Kilos QC Store, pwede kang mag-donate ng mga damit na maayos pa ang kalidad pero hindi mo na ginagamit. Dito rin ay pwede kang bumili ng pre-loved items for as low as 50 pesos o hanggang 300 pesos sa bawat kilo ng damit. Ang pinagbentahan ng mga ito ay napupunta sa QC Learning Recovery Fund na nagsasagawa ng tutoring program para sa mga mag-aaral na hirap sa pagbabasa o pagbibilang. Nakatulong ka na sa kalikasan, nakatulong ka pa sa kinabukasan ng mga kabataan. Ang Kilos Store ng Bayan ay bukas Martes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang journey sa pagiging eco-friendly ay hindi madalian. Sa simpleng hakbang, kung gagawin mo araw-araw ay malaking tulong para sa kaligasan.
4: Sabi nila, ube is the new matcha. Agree ka ba? Know more about ube dahil meron akong info. Alam mo ba na kasalukuyang patok sa buong mundo ang ube? Ito ay dahil sa kombinasyon ng social media, food trends at lumalaking interest sa Filipino cuisine. At ang tawag pa nga ng mga foreigners sa ube ay...
5: Ube.
4: Guys, it's ube. Pero alam mo ba na habang iniisip ng ibang bansa na bagong food trend lang ang ube, sa atin matagal na itong bahagi ng pagkain Pinoy? Ube halaya, ube sa halo-halo, ube ice cream, ube flan, ube hopya, ube ensaymada, ube champurado, at marami pang iba maging sa modernong pagkain tulad ng ube latte at ube cookies. Kaya naman nakatutulong isipin na ngayon, buong mundo na ang nahuhumaling sa purple yam natin! Bakit nga ba purple ang ube? Marami sa atin na ang alam ay isa lang ang klase o kulay ng ube. Plot twist! Sa mahigit 200 varieties na ube na nasa germplasm collection ng Philippine Root Crops Research and Training Center, hindi lang purple ang meron. May dark purple, white, at yes, rainbow-colored na ube. Ang signature purple color naman nito ay galing sa anthocyanins, isang natural plant pigment na nagbibigay rin ng red, purple, at blue colors sa iba't ibang prutas at gulay. Bakit iba-iba ang kulay ng ube? Malaking factor ang soil condition. Kapag mas maraming nutrients ang lupa, mas napapanatili ang rich dark purple color ng ube at mas maganda ang quality nito. Pero hindi ibig sabihin na hindi masustansya ang maputlang ube o ibang kulay ng ube ah. Ang dark purple varieties gaya ng kinampay variant ay mas mataas antioxidants. Samantalang ang white at iba pang kulay na varieties ay mas mataas naman sa starch. Kaya mas bagay sila sa baking products. Speaking of health benefits, according sa Food and Nutrition Research Institute ng DOST, ang simpleng boiled ube ay may around 77 calories at 2.6 grams of fiber kada 100 grams. Ibig sabihin nito, mas matagal ka mabubusog sa ube. Mayaman din ito sa antioxidants na makatutulong na mabawasan ang oxidative stress at inflammation. Mayroon din itong flavonoids na maaaring makatulong for healthy metabolism at blood sugar management. At dahil low to medium ang glycemic index nito, mas steady rin ang blood sugar response kapag bahagi ito ng balanced diet. Kaso, itong nakakalungkot na plot twist. Habang tumataas ang global demand, bumababa naman ang produksyon ng ube sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mula sa mahigit 30,000 metric tons na naproduce noong 2006, bumaba ito sa umigit kumulang 14,000 metric tons pagsapit ng taong 2020. That's more than 50% ng pagbaba. Imagine, marami ang gustong kumain ng ube, ngunit kakaunti lang na ani. Isa sa pinakamalaking dahilan nito, kulang ang quality planting materials. Ayon sa mga researchers ng Philippine Root Crop Research and Training Center, sa traditional farming, ang isang kilo ng ube ay nakapagbibigay lang ng 7 hanggang 10 planting materials. Kaya naman target din ng mga researchers na makagawa ng milyong-milyong planting materials gamit ang tissue culture technology para mas mapabilis ang produksyon sa mga sumusunod na taon. Kaya next time na may maririnig kang ube is the new matcha, actually, matagal nang main character ang ube dito sa Pilipinas. Ngayon lang siya

0: Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda! Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
1: Love the Philippines!
0: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Informasyon.
11: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
8: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
8: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
8: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin,
5: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. DSWD tiniyak na handa at sapat ang stockpile ng family food pack sa gitna ng banta ng panibagong bagyo at epekto ng habagat. Tulong ng Department of Agriculture sa mga apektadong magsasaka at manging isda nagpapatuloy.
10: headlines.
11: Malacañang, bukas pa rin sa pagkakaroon ng National Flood Control Master Plan. Mga LGU hinimok na gamitin ang National Tax Allotment at Local Government Support Funds sa Solid Waste Management at Disaster Preparedness.
10: Headlines.
9: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang publiko na ipagdasal ang mga biktima ng malawakang pagbaha sa Nepal. Napaulat na isang Pilipino na nawawala, patuloy na bineberipika.
10: Headlines.
11: PhilHealth may benefit package para sa moderate cases ng leptospirosis kahit sa mga pribadong ospital.
10: Headlines.
9: Mga senior citizens sa Metro Manila na naabot ang milestone age tatanggap ng cash gifts sa Setyembre 2.
10: Headlines.
11: At Pilipinas at United Kingdom, sinimulan na ang negosasyon sa panukalang Visiting Forces Agreement.
12: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
13: Sa buong bansa.
12: Radyo Pilipinas
13: News.
12: News Nationwide.
9: 5 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, August 28, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
11: At ako naman po si Ched Oliva.
9: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, handa at sapat ang stockpile ng family food packs sa harap ng inaasahang panibagong bagyo at epekto ng habagat sa bansa. Sangayon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang agarang tulong sa mga apektadong pamilya. Ayon po kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, hindi sila tumitigil sa pagre-repack ng family food packs kahit pa hindi nakakabangon sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Batay sa datos kahapon, mahigit 3.5 milyon na kahon ng family food packs ang naka-pre-position sa warehouses sa buong bansa.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas
12: News Nationwide.
11: Hindi inaalis ng pag-asa ang posibilidad na maging bagyo sa weekend ang isang low pressure area o LPA na nasa bansa. Hindi naman ito inaasahang magla-landfall at hindi rin magkakaroon ng direktang epekto sa bansa. Sakaling maging bagyo, tatawagin itong pilandok. Sa ngayon, patuloy na umiiral ang habagat, partikular sa bahagi ng Luzon. Una na rin naglabas ng heavy rainfall warning at weather advisory ang pag-asa mula kaninang madaling araw.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas
12: News Nationwide.
9: Kaugnay niyan, pinag-iingat ngayon ng Office of Civil Defense ang mga residente na isinailalim sa orange rainfall warning ng pag-asa. Partikular na rito, ayon po sa OCD, ang mga lalawigan ng Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga at Bulacan. Dahil dito, pinaghahanda ng OCD ang mga nakatira sa mga nabanggit na lugar sa posibilidad ng landslide at flash flood. Sa ilalim kasi ng orange rainfall warning, asahan na ang nasa 100 hanggang 200 milimetrong dami ng ulan. Habang umiral naman ang yellow rainfall warning sa Ilocos Sur, Abra, Pangasinan, Pampanga at Tarlac. Gayun din sa Nueva Ecija, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas
12: News Nationwide.
11: Nasa 15 lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang nagsuspinde ng on-site classes ngayong Biyernes dahil sa epekto ng habagat. Batay sa running list ng MMDA, kabilang dito ang mga lungsod ng Maynila, Caloocan, Malabon, Valenzuela, San Juan, Taguig, Mandaluyong, Navotas, Pasay at Las Piñas na pawang nag-shift sa alternative delivery mode sa lahat ng public at private schools. Suspendido rin ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa private at public schools sa Parañaque at Muntinlupa, habang wala ring in-person at online classes sa lahat ng antas sa Marikina City. Sa Patero, suspendido ang on-site classes mula child development centers hanggang senior high school sa public at private schools. Lilipat naman sa alternative delivery mode ang public at private schools sa Quezon City. Makaraang suspindihin ang face-to-face classes sa grades 1 hanggang 12, kabilang ang child development centers, kindergarten at alternative learning system sa public at private schools. Ipinatutupad din ang class suspension sa public at private schools sa buong Bataan.

0: ilang mga bagay din ang ikinokonsideral ng school head bago ang pagsuspindi o pag-resume ng in-person classes. Kaya naman malaking tulong sa pagdedesisyon ng mga school head ang inilunsad na Ligtas Plus ng DepEd na may napapanahong hazard at forecast information sa sitwasyon ng mga lugar at ng mga paaralan. Magiging maikting din aniya ang pakikipag-ugnayan ng school heads sa local chief executives bago ipatupad ang localized o granular suspension o resumption.
1: Kung napatunay ang ligtas ng isang particular na paaralan, maaaring i-resume na ito ng ating school head ang in-person classes kahit may mas malawak pang suspension sa lungsod o munisipalidad. Basta may documented safety assessment at coordination with the local chief executive. Pangalawa, makakatulong ang ating Ligtas Plus na programa sa pagbibigay ng napapanahong impormasyon tungkol sa hazard risk, forecast, field conditions, school damage. Dahil dito, mas malinaw ang magiging batayan kung magpapatuloy ang suspension, maaari nang mag-resume, o kailangan pa ng alternative learning arrangement.
0: Yan ang tining ni DepEd NCR Regional Director Assistant Secretary Jocelyn Andaya.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy pa rin ang intervention ng Department of Agriculture o DA para sa mga mag-asaka at mangingisdang naapektuhan ng sunod-sunod na mga bagyo at enhanced southwest monsoon o habagat. Kabilang dito ang 609.79 million pesos na halaga ng agricultural inputs gaya ng binhi ng palay, mais at gulay at iba pang planting materials. Nakapagpalabas na rin ng National Food Authority o NFA ng 9,260 na sako ng palay milled rice para sa mga apektadong LGU sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon at Mimaropa. Samantala, nasa 35.67 million pesos ang indemnification ang nailaan din para sa 5,005 insured farmers at fisher folk. Patuloy din ang koordinasyon ng DA Regional Field Offices sa mga LGU at iba pang ahensya kabilang ang pagmumobilisa ng logistical support at kadiwa trucks para sa transportasyon ng agricultural commodities at assistance. Sa ulat ng DA-DRRMD, umabot na sa 2.32 billion pesos ang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura at pangisdaan sa walong rehiyon kung saan epektado rin ang nasa 69,650 na mag-asaka at mangingisda.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinaghahandaan na ng Department of Agriculture o DA ang posibilidad ng food supply disruption bunsod ng mga extreme weather condition tulad ng malakas na habagat at matinding tagtuyot. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kapansin-pansin ang pabago-bagong panahon na isa sa mga sangkap para magkaroon ng kakulangan sa supply ng pagkain dahil sa pagkasira ng mga agri-produce. Isa sa mga inihalimbawa ng kalihim, ang supply ng manok na noong matinding tag-init ay tumaas ang presyo dahil sa kakulangan ng supply. Pero nang dumating naman ang tagulan at malakas na habagat ay muling nakabawi sa produksyon at bumaba naman ang presyo. Dagdag pa ni Laurel ang mga ganitong klaseng agri-market volatility ang mahigpit na binamatayan ng DA para maiwasan ang pagkakaroon ng food supply disruption. Kaya naman malaki ani ang parte ngayon ng iba't ibang kooperatiba, processing plant at storage facility sa bansa upang maprotektahan ang supply ng pagkain, bagay na tinututukan at pinopondohan ng DA.
4: We have to expect that phenomenon throughout this El Nino, no? Bulang init, hindi na nang buo.

0: na makabubuti ang naturang plano sa bansa.
1: Eh, hindi po sinasara ng administrasyon ang patungkol sa master plan. Pero still dapat lahat itong aralin kung ano ang mas makakabuti sa ating bansa, kung paano mas matutugunan ang problema sa pagbaha. Lalo-lalo na kung talagang napakalakas ng buhos ng ulan.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11:15 para ng Agrikultura sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative of BEPCO. Napatunayan na naging mabunga ang inilaang pamumuhunan ng DA para maisulong ang food storage and preservation sa produktong itlog. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., 2015 pa nang unang mamuhunan ang DA sa BEPCO. Nakalaunay naging matagumpay dahil sa produksyon ng liquid egg at ngayon dinagdagan pa ng DA ang grant nito para mas lumawak pa ang operasyon ng BEPCO. Dagdag pa ng kalihim, hinding-hindi mag-atubili ang pamahalaan na sumuporta sa agri-stakeholders at kooperatiba, lalo na kung makakatulong ito sa pagpapataas ng antas ng food security ng bansa sa pamamagitan ng food production, storage, processing at preservation.
4: The liquid egg nga, production nila at naging successful siya ay, at may market na, nagdagdag ng pondo ang DA ng 2025 for the expansion ng liquid egg production, which is very crucial to our food security.
3: Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Naglabas ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 51.7 million pesos na tulong pinansyal para sa maliliit na sugarcane farmers na apektado ng peste sa Negros Oriental. Pinakuling nabigyan ng tig 10,125 pesos na emergency cash transfer ang nasa 500 at 50 mag-asaka mula sa Bayawan City habang 5 mag-asaka mula sa Shaton. Nauna na rin tumanggap ng tulong ang mga mag-asaka sa Mabinay, Baay City, Canlaon City, Himalulod, Mabinay, Pamplona at Zamboanguita. Samantala, kaparehong tulong pinansyal din ang ipinaabot sa mahigit 5,000 mag-asaka sa Negros Occidental.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Ang oras po natin 11:32, magpapatuloy ang ating balitaan o papakilala lang ang ating himpilan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Magandang araw. Si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-ingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. Very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang may ibibigay sa mga barangay ay in turn may ibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na gagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000

0: naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Oras natin alas 11:35 ng umaga. Sa iba nating balita, pinagulong na ng Senado ang pagtalakay sa panukalang 2027 National Budget sa pamamagitan ng budget briefing sa Senado ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Iginiit ni Senate Finance Committee Chair Senator JV Ejercito na dapat nakatuon sa basic needs ng mga Pilipino ang 2027 National Budget at magkakaroon ng mahigpit na accountability sa bawat pisong ilalaan ng gobyerno. Sinabi ni Ejercito na dapat back to basics ang pagbuo ng 2027 budget, partikular sa kalusugan, edukasyon, pagkain, trabaho, seguridad at infrastruktura. Tinawag niya itong isang people's budget na dapat tumugon sa tunay na pangangailangan ng mga mamamayan.
6: Ang 2027 budget ay isang budget na tutugon sa pangunahing pangangailangan o basic needs ng ating mga kababayan, isang people's budget. This is where we fully agree with the budget message of President Bongbong Marcos. For when we invest in our people, we invest in the future of our nation. Ng Senate Committee on Finance, hindi natin papayagan ang pondo ng bayan ay muling masasayang, mawaldas at mapunta sa maling mga kamay.
5: Si Senate Finance Committee Chair Senator JV Ejercito.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Tiniyak ng Department of Science and Technology o DOST na ipinaabot ang scholarship programs sa mga estudyante na nasa malalayong lugar. Ito ay bilang pagsuporta sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dagdagan ng mga scientist, engineer, researcher at innovator sa bansa. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DOST Scientific and Technical Services Undersecretary Maridon Sahagun na pinalalakas nila ang kampanya tungkol sa scholarship para mas maraming Pilipinong estudyante ang makinabang, lalo't isinusulong ang dagdag budget nito para sa susunod na taon. Nasa 8.67 billion pesos ang panukalang budget para sa science and technology programs sa susunod na taon kung saan inaasahang masusuportahan ang 67,504 scholars sa buong bansa.
8: Kakaroon po kami ng competitive exams. Ito po ay sa napakaraming rehiyon at school examination centers sa buong bansa. Kasama po natin ang aming DOST regional offices, pati po ang mga partner schools namin ay kasama para masigurado na ang aming examination centers ay malapit kung saan nandun ang ating mga estudyante.
7: Si DOST Scientific and Technical Services Undersecretary Maridon Sahagun.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Party list Solon nanawagan sa Commission on Higher Education na itaas ang reimbursement sa free higher education. Mula sa Kamara, magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas Report.
9: Nanawagan si Pinong Party List Representative Jude Asidre Sachev na taasan ang binabayarang reimbursement sa ilalim ng free higher education upang nga matiyak na may sapat na pondo ang mga state universities and colleges sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon. Sa ginanap na budget hearing ng House Committee on Appropriations ukol sa panukalang 2027 budget ng CHED. Ito ang inihayag ni Asidre sa ginanap na budget hearing ng House Committee on Appropriations ukol sa panukalang 2027 budget ng CHED. Bigyan din ni Asidre na chair ng House Committee on Higher and Technical Education na ang pagsusuri sa tuition rates ng SUCs ay hindi nangangahulugan ang papasanin muli ng mga mag-aaral. Sa ilalim ng batas, ang gobyerno pa rin ang magbabalik o magre-reimburse sa anumang adjustment. Ayon kay Gagrupis, kinakailangan lamang ng pamahalaan ng karagdagang 2.4 billion pesos na pondo upang maitaas ang reimbursement sa 94 na SUCs na malaki ang maitutulong nito sa nararanasang kakulangan sa pasilidad. Ayon kay Isidre na ang sapat na reimbursement mula sa gobyerno ang susi upang matugunan ng mga pamantasan ang kakulangan sa mga silid-aralan, kagamitan at mga guro na hindi na isasakripisyo ang kalidad ng pagtuturo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Sisimulan na ng National Commission of Senior Citizens sa NCSC sa September 2 ang malawakang pamamahagi ng cash gifts sa Metro Manila. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na madaliin ang payout sa mga senior citizen. Ayon sa NCSC, sakop ng distribusyon ng mga kwalipikadong senior citizen na naabot ang milestone ages na 80, 85, 90, 95 at 100 sa ilalim ng Expanded Centenarians Act. Samantala, binigyan ng 10,000 pesos na cash gift ang 7 senior citizens na nagreklamo sa Anti-Red Tape Authority. Makikipag-ugnay naman ang NCSC sa mga LGU at makikipagtulungan sa mga senior citizen at local government unit volunteers para sa mabilis sa pag-validate ng mga aplikasyon.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Formal lang sinimula ng Pilipinas at United Kingdom ang negosasyon sa panukalang status of visiting forces agreement. Ayon sa Department of National Defense, isinagawa kahapon ang unang yugto ng negosasyon sa panukalang kasunduan. Napag-usapan ng dalawang bansa ang pagpapabuti sa strategic defense initiatives at interoperability sa pagitan ng armed forces ng dalawang bansa. Kabilang sa mga bansa na may visiting forces agreement ang Pilipinas ay ang Amerika, Australia, Japan, New Zealand, Canada at France.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Bukas ang Department of National Defense, so DND at ang Armed Forces of the Philippines, so AFP, sa pagreforma ng pension system para sa military and uniform personnel o MUP. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr., mas makabubuti kung ihihiwalay ang pension system para sa AFP dahil tumatakbo naman ito sa national scale. Nagdag pa ng kalihim na dapat pag-aralang mabuti ang mga ipatutupad na pagbabago at reforma sa pension system para sa sanatahang lakas ng Pilipinas. Hirit pa ni Chodoro na dapat hindi ito makaapekto sa recruitment ng AFP dahil kulang pa rin ang bansa pagdating sa bilang ng sundalo.
3: Tama naman na magkaroon ng pension reform. Lamang, dapat hiwalay yung pension ng AFP kasi national po ito eh. Na iba po yung duties ng AFP. Pagkatapos, hindi makaapekto ito sa mga naglilingkod ngayon at sa mga retirado. So sa mga bagong pasok po, tama naman po at dapat pag-aralan lang po ng mabuti na ito ay hindi makaka-burden masyado sa recruitment kasi kulang din po tayo ng sundalo.
7: Yan ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Samantala, walang bagong posisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol sa Military and Uniformed Personnel o MUP pension reform. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala pang natatanggap na rekomendasyon ng Pangulo dahil pinag-aaralan pa rin ng Interagency Technical Working Group ang pension system sa ilalim ng Executive Order No. 107 Series of 2025. Inaalam naman ng palasyo ang dahilan kung bakit lumampas sa 180-day period ang pag-aaral tungkol sa pagbabago sa pensyon ng MUP.
10: Na kailangan po ng kumpletong pag-aaral at dokumento at hindi po na ibigay sa atin DBM kung ano na po ang mga dokumento na ibigay sa kanila para mabuo ang konklusyon o ang kanilang rekomendasyon patungkol po dito.
5: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: DILG nagbigay ng ultimatum sa mga tiwaling opisyal ng Bureau of Fire Protection na sangkot sa mga ilegal na aktibidad. Ang detalye mula sa ulat ni J. Mark Tagala.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: J. Mark.
11: Yes, iniimbestiga na ngayon ang Department of the Bureau na posibleng sangkot sa tinatawag na slash for sale scheme. Ito yung makaraan maaresto ang isang BOP personnel sa Pampanga noong Agosto 24 na nangihingi ng pera para makapagpasok ng mga aplikante sa BFP. bago mo itang ininuso na aresto ng DP ang isang senior officer nito. Siya naman sa likod ang aturang modus siya. Puro ba sa kapagkakad ng Pilipo at Deputy Regional Director for Administration ng Region 4A ang senior officer na kasabot ng aturang DP personnel at ngayon iniragay na sa restricted duty. Kaya naman, sa klaro ng investigasyon ay sa kalihim ang lahat ng regional directors ng BFP, kaya din ang mga head ng major unit nito. Kapatid na naglalaro sa 100,000 hanggang 800,000 piso ang kinukulimbat ng mga kawatan sa kanilang mga biktimang aplikante sa slot for sale scheme. Kasunod dito, nagdeklara ng ultima kung si Rino kasalanan ng pinsyan at kawalin ng BFP at tiniyak nito na hindi niya sila patampanan hanggang sa mapanagot sa batas. Pakinggan natin ang bahagi na pahayag.
12: Pinabalaan ko na ang lahat ng opisyal ng BFP. Kabas na ka ngayon, nuna kayo ngayon, at umamin kayo o habulin namin kayo hanggang matapos ang career nyo. Ang imbisika namin ngayon ay lumagpas ng 200 tao na tungkol sa slots for sale. Again, I am warning you. I am serious and I will go after all of you. Hindi ako matitigil hanggang makulong kayo lahat, matanggal sa serbisyo, at kung ano nga ang kasama na paipatol sa inyo, ihatol sa inyo ng batas, ay hindi po ako titigil.
11: Yan ang tinig ni TILG Secretary John De Cremulla. Para sa Bago Pilipinas, yung magtigal na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Hindi ikukonsidera ng gobyerno na ipagbawal sa ngayon ang social media platform na Facebook. Pero ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tinitingnan nila kung mas malinaw na panuntunan o tinitingnan ang mas malinaw na pamuntunan na ipatutupad hindi lamang sa Facebook kundi sa lahat ng social media sites. Ginawa ng Malacañang pahayag sa gitna ng pagsisikap na tugunan ng fake news at mapanganib na online content.
10: Hindi po nakikitaan sa ngayon ang Facebook na mahirap na kausapin. Hindi po ibig sabihin na kapag naman na yung iba na mga social media platforms ay hindi tumutugon, eh lahat naman po ay dapat na maban. Hindi po yun ang nais ng ating Pangulo at ng ating administrasyon. Pero ito po ay isang hudyat na rin para sa ibang mga lumalabag. Lalo-lalo na yung mga gaming apps.
5: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Panukala nagpapatibay sa security protocols sa mga paaralan, suportado ng Philippine National Police. Nagbabalik si J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Buong suporta ng Philippine National Police sa sinusunong panukala ni Senador Bam Aquino na naglalaybat ng tatag ng isang tuloy-tuloy at may ugnayang pamamaraan para protektahan ng mga mag-aaral kung naman sa anumang banta. Ayon kay PNP Chief Police General Luzon Milencio Narcotes Jr. sa ilalim ng Senate Bill 2426 o ang Comprehensive School Safety Act ni Aquino, magtatatag ng isang pambansang sistema para sa kaligtasan ng mga paaralan. Binigyan din dito na ang kahandaan ng pulisya na patatagin ang mga hakbang para protektahan ng mga paaralan sa buong bansa. Ayon sa PNP Chief, katuwang sila ng Department of Education o DepEd para patatagin mga kampanya sa kaligtasan o sa paaralan para sa mas maigpit na pag-iinspeksyon, pamamahala sa mga bisita, kaya hindi ng pagpapalakas ng pagpapatrulya ng pulisya. Para sa Bago Pilipinas, yung Martagal na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
5: Sa ating balitang sports, EJ Obiana nag-qualify sa 2027 World Athletics Championships matapos ang 5.90-meter clearance sa Diamond League Zurich. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
13: Kahit na hindi nag-uwi ng medalya sa Diamond League sa Zurich, Switzerland, nagawa pa rin mag-qualify ni EJ Obiena para sa 2027 World Championships. Ito ay matapos lumundag ang Filipino pole vaulter ng 5.90 meters at tumapos na panglima sa kompetisyon kung saan nagwagi si World No. 1 Armand Duplantis matapos magtala ng bagong event record na 6.25 meters. Ang 5.90 meters na marka ni Obiena ay ang kanyang ikalawa ngayong season kasunod ng 5.91 meters sa Golden Sun Busan sa Poland noong August 17 kung saan naman siya nagwagi ng gold medal. Nagsisilbing training na rin para kay Obiena ang mga tournament sa Europa dahil pinaghahandaan niyang maigi ang pagdepensa sa Asian Games Men's Pole Vault title. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations dito lang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
15: Magandang buhay, ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na gagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay natin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
16: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat naman si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagkuhan nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Oras natin Pilipinas, 11:52 ng tanghali. Balita dito sa Luzon, mahigit 30 munisipalidad sa Region 2 nakamit na ang target sa malawakang bakunahan kontra measles at rubella. Mula Radyo Pilipinas, Tokikaraw, narito ang ulat ni April Racho.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: 34 ng munisipalidad na sa Lambak, Cagayan ang nagkakaabot ng target sa nagpapatuloy na measles rubella supplemental immunization activity o MRCA. Base sa datos ng Department of Health o DOH Cagayan Valley, naabot ng 95% habang ang iba nalampasan at naka-100% na sa 18 bayan sa Isabela, 14 sa Cagayan habang tig-isa sa Nueva Vizcaya at Quirino. Maraming barangay na rin ang mga nakaabot ng target sa ibang mga bayan at syudad, kabilang na iya ang mga nasa malalayo at liblib na lugar. Ayon kay Jermaine Farah, si Peba ang National Immunization Program Regional Coordinator, ilang LGU sa magsasagawa ng reward system para sa kanilang mga barangay na nakaabot ng target. Binigyan din naman ni Assistant Regional Director Rachel Tolentino na sapat ng gantimpala ang proteksyong maibibigay sa mga bata. Kaya naman kailangan makamit aniya ang 95% accomplishment rate para magkaroon ng herd immunity ang buong komunidad. Sa nagpapatuloy na bakunahan, nasa mahigit 60% na ang natuturukan mula sa mahigit 309,000 na target sa 4 na lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salukan Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Bayan naman tayo sa Radyo Pilipinas, Tayug, may gagawing pag-uulat si Leslie Gemino. Bayan ng mga Tarem, nagtamo ng pinakamataas na pinsala sa agrikultura sa Pangasinan dala ng masamang panahon.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Magkamo ang bangin ng mga terem ng pinakamataas sa pinsala sa sektor agrikultura sa buong probinsya ng Pangasinan matapos pumalo sa 138.61 milyon peso na lugi nito dahil sa nagdaang sama ng panahon ayon sa Department of Agriculture Locos Region. Dahil sa malawakang pagbaha at matinding pagulan na puminsala sa mga panan ni Maria Arial Infrastructure Official ng isinailalim sa state of calamity ang mga terem. Ayon sa Pangasinan Provincial Agriculture Office, sumabot sa 508.19 milyon peso ang kabuang pinsala sa agrikultura sa buong probinsya, kung saan 468.92 milyon peso na nito ang na-validate ng DA. Ang mga terem ay kalamang lokal na pamalanan nag-declare ng state of calamity kasunod ng dagupan sa titit mga bayan ng Mangaldan, Santa Barbara at Bugalyon. Batay sa datos ng otoridad, umabot sa 2,467.18 hectares ng sakan sa mga terem ang naapektuhan. Umabot sa 134.99 milyon peso ang halaga ng nasirang pasilidad at pananim, 96.82 milyon peso ang lugi sa 313.62 hectares ng high value crops at nagdamo ng 17.50 milyon pesos na pinsala sa 301.26 hectares ng maisan. Ayon sa Municipal Disaster Reduction Management Office ng bayan, naapektuhan ng pagbaha ang 67 barangay sa kinabibilangan na humigit kumulang 10,891 pamilya o 54,453 individual higit sa 20 kalsada sa bayan ang napaulat na lumubog sa tubig baha. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Minor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko tayo Pangasinan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Retirees, pensioners at survivors ng Bureau of Fire Protection Region 5 na kaisa sa outreach program ng Armed Forces and Police Savings and Loan Association Inc. o AFSLI. Si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay para sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Matagumpay na nakapagtapos ang nasa 178 binipisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o TUPAD sa 10-15 araw na paglilinis at pagsasaayos ng mga pasilidad ng irigasyon sa Santo Domingo, Albay. Isinagawa ang proyekto sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Department of Labor and Employment o DOLE at National Irrigation Administration Albay Catanduanes Irrigation Management Office. Ayon sa NIA Asimo, pangunahing isinagawa ng mga binipisyaryo ang clearing at desilting ng mga irigasyon upang mapanatili ang maayos na daloy ng tubig at makatulong sa operasyon ng mga pasilidad na nagsisilbi sa mga komunidad at magsasaka sa lugar. Bahagi ito ng mga gawaing nakapaloob sa TUPAD na nagbibigay ng pansamantalang trabaho sa mga kwalipikadong manggagawa habang nakatutulong sa pagpapaayos at pagpapanatili ng mga pasilidad sa komunidad. Bukod sa paglilinis at pag-aalis ng bara at latak sa mga kanala at irrigation facilities, nagsagawa rin ang mga binipisyaryo ng cleaning at clearing ng mga pampublikong lugar, diklaging ng mga kanal, tree planting at iba pang environmental activities. Tumanggap ang bawat binipisyaryo ng arawang sahod na 455 pesos para sa kanilang 10-15 araw na serbisyo sa ilalim ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
7: Dako na tayo sa ating mga kasamahan sa Visayas, Department of Tourism at National Council of Senior Citizens sa Region 7. Sasanayin ang mga senior ng Cebu bilang community tour guide. Sa detalye, mula kay Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas, Cebu.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Maghahanda na ang Department of Tourism or DOT at National Commission of Senior Citizens o NCSC sa Central Visayas para sa isa sa gawang community tour guiding program para sa senior citizens ng Cebu. Nagsagawa na ng mga pagpupulong ang mga opisyal at kinatawa ng dalawang ahensya ng pamahalaan para paghandaan ang nasabing programa. Ito ay bahagi ng nalalapit na pagdiriwang ng Elderly Filipino Week 2026 na nakatakda sa Oktubre 1 hanggang 7 ngayong taon. Batay sa Presidential Proclamation No. 470 na nilagdaan ni dating Pangulong Fidel V. Ramos noong September 26, 1994. Itinakda ang unang linggo ng Oktubre bilang pagdiriwang ng Linggo ng Katandaang Pilipino o Elderly Filipino Week. Bilang bahagi ng pagdiriwang, ang mga pangulo ng iba't ibang Senior Citizens Associations mula sa Cebu ay lalahok sa Education Tour ngayong October 6. Layunin ng inisyatibang ito ng NCSC 7 at DOT 7 ay magbigay ng pagkakataon sa mga aktibo at may kakayahang senior citizens na sumailalim sa pagsasanay upang maging community tour guides na magbibigay daan sa kanila ng magbahagi ng kanilang kaalaman at karanasan habang isinusulong ang mayamang kasaysayan at kultura ng Cebu. Sa pamamagitan ng partnership na ito, patuloy na itinataguyod ng NCSC 7 at DOT 7 ang aktibo, produktibo at makabuluhang pagtanda ng mga senior citizens. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Samantala, Arteche Eastern Samar inilunsad ang e-connect program para sa Smart Municipality. Mula Radyo Pilipinas Boronga, narito ang ulat ni Pen Pomida.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Pormal na inilunsad pal na pamahalaan ng Arteche Eastern Samar ang e-connect Arteche program bilang bahagi ng layunin nitong maging Smart Municipality sa ilalim ng 10-point agenda ng LGU. Layunin ng programa na gamitin ang digital innovation at financial inclusion upang gawing mas mabilis, madali at epesyente ang mga transaksyon ng pamahalaan at mga negosyo alinsunod sa isinusulong na digital transformation at financial inclusion agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga inilunsad ang Paling QRPH Plus program sa pakikipagtulungan ng Bangko Sentral ng Pilipinas BSP DICT Product Link. Isinagawa rin ang e-government orientation, account onboarding at paglagda sa Pledge of Commitment bilang Financial Exchange Partner. Naging posible ang programa sa pamamagitan ng pagtutulungan ng LGU Arteche, BSP, DICT, DTI, DILG, mga Financial Service Provider at lokal na komunidad ng negosyo. Sa pamamagitan ng e-connect, layunin ng Arteche na palakasin ang responsive governance, negosyo at kalakalan, oportunidad sa trabaho at katatagang pang-ekonomiya tungo sa isang smart, united at happy Artechehanon para sa bagong Pilipinas. Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Punta na tayo ng Mindanao, mga kwalipikadong benepisaryo sa Bungaw Tawi-Tawi, tumanggap ng biga sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program. Si Laila Shari Nami ng Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Nasa 1,666 na kwalipikadong benepisyaryo mula sa sektor ng senior citizen, garbage collector at street sweepers ang sama-samang tumanggap ng 10 kilong bigas sa pamamahalan ng lokal na pamahalaang Bungaw sa ilalim ng pamunuan ni Honorable Mayor Jasper Cue sa Ministry of Basic Higher and Technical Education Gymnasium Bungaw, Tawi-Tawi. Ang naturang pamamahagi ay kabilang sa programang Bawat Bayan Makikinabang Program alinsunod sa inisyatibo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang agarang tulong sa mga kababayang nasa vulnerableng sektor sa panahon ng nagtataasang mga presyo ng pangunahing pangangailangan sa buong bansa. Ang mga benepisyaryo ay makakatanggap ng 10 kilong bigas ng 6 beses sa loob ng isang taon. Inaasahan ito ay makakatulong sa bawat pamilya nasa vulnerableng sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Shari Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Samantala, Institute for Peace and Development in Mindanao ng Mindanao State University Marawi nagsagawa ng special voter education para sa mga kabataan. Si Najif Haji Nobel ng Radyo Pilipinas Marawi para sa report.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nagsagawa ang Institute for Peace and Development in Mindanao o IPDM ng Mindanao State University Main Campus ng Special Voter Education and Information Activity bilang bahagi ng taon ng MSU System Peace Day noong August 25, 2026. Isinagawa sa IPDM Convergence Hall ang Botong Bangsamoro, Isang Boto, Isang Bangsamoro. Katuwang ang Commission on Elections o COMELEC upang ihanda ang mga kabataang butante para sa nalalapit na parliamentary elections sa September 14. Pinangunahan ni IPDM Executive Director Dr. Akram A. Latif ang pagbubukas ng programa habang nagbigay naman ng mensahe sa MSU Executive Vice President Dr. Abdulkader Ayo na kumatawan kay MSU System President Attorney Paisalin P. D. Tago. Isinagawa ni na Pamela S. Martinez, Information Officer 2 ng COMELEC at Attorney Nerpaisa Paglalamanduyog, Election Officer 4 ng COMELEC Marawi City ang voter education session para sa mga kalahok. Sumailalim din ang mga estudyante sa mock voting simulation kung saan natutunan nila ang mga hakbang at akwal na proseso ng pagboto. Layunin ng aktibidad na palakasin ang civic awareness at electoral literacy ng mga kabataan. Gayun din ang hikayatin silang makilahok ng responsable sa demokratikong proseso. Bahagi rin ito ng mandato ng MSU bilang National Peace University sa pagsusulong ng mapayapa, inklusibo at responsableng pakikilahok ng kabataan sa halalan. Sa pamamagitan ng aktibidad, muling binigyang diin ng MSU at IPDM ang kahalagahan ng kaalaman at responsableng pagboto sa paghubog ng kinabukasan ng Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Nadif Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Sa iba pang bahagi ng Mindanao, mga PWD sa Zamboanga nakatanggap ng cash incentives mula sa lokal na pamahalaan. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Justin Bulanon ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Pinamunuan ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga sa pamagitan ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO ang pamamahagi ng cash incentives para sa persons with disabilities o PWDs sa lungsod. Nasa kabo ang 576 na mga PWD mula sa iba't ibang barangay ang nakatanggap ng 20,000 pisong cash incentives para sa first at second quarter nitong taon. Alinsunod ito sa Ordinance 505-2019 kung saan layunin ang suportang pinansyal na makatulong at matugunan ang pang-araw-araw na pangailangan ng vulnerableng sektor tulad ng mga medical na gastusin at iba pa. Inaasahang magpapatuloy ang pamahagi ng cash incentives sa iba pang mga barangay sa lungsod sa darating na mga araw. Bahagi ang nasabing inisyatiba sa mga pagsisikap ng lokal na pamahalaan na maging inklusibo at matutukan ang kapakanan ng vulnerableng sektor ng lipunan. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, August 28, 2026. Ang ating oras, 5 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
7: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
23: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
6: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
24: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng binipisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
23: Pati bamboo?
6: Inspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
23: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, nakumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
25: Nung natutunan ko po yung paggawa,
26: sino nagturo
25: sa training po kami sa DOST.
26: Sa DOST.
6: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
27: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: O sa isang supporter, no? So dito ho nagiging mahalaga yung participation din ng ating mga stakeholders on the ground, yung aming partner agencies like the Integrated Bar of the Philippines, yung Citizens Arms like PPCRV, NAMFREL, ang mga lente. Tumutulong ho sila, meron ho silang mga opisina dyan sa baba ng yung mga taong nagre-reklamo at kailangan ho ng tulong upang mas maging kompleto yung kanilang sinasampa. Yun ang kanilang ginagawa hong tulong bilang mga stakeholders.
11: Okay. Commissioner, kumpirmahin lang po namin. Tama po, disqualification po ang pwede mangyari sa kandidato. O kaya hindi muna ma-proclaim kapag napatunayan may vote buying. Tama po?
10: Yes. Una-una, pag tumuloy ho yan sa proseso and the charge, for example, is an election offense. At the end of the process, apart from the criminal liability or punishment, madi-disqualify ho yan saka matatanggalan ng karapatan na bumoto. Pero kung ang mas kinakatakutan ng kandidato dyan, yung power ng COMELEC to immediately suspend proclamation kahit nanalo ka na bilang kandidato o nominado ng isang partido kapag ikaw ay nakasama sa isang reklamo o isang petisyon, ano? Basta the evidence of guilt is strong. So in fact, from our previous elections, especially the barangay and Sangguniang Kabataan elections in the past, meron hong hanggang ngayon, kahit na pa-extend or pa-fix ng terms ng barangay, ay hindi pa rin nakakaupo. Dahil sila po ay kahit nanalo, ay nasuspindi ang kanilang proklamasyon dahil sa tingin ng COMELEC division or NBank na medyo malakas-lakas o mabigat ang ebidensya na sila nga'y nagkasala.
11: Okay. So, Commissioner, linawin lang po natin, pag nanalo po ang isang kandidato, at saka po merong napatunayan o merong sapat na ebidensya ng vote buying, paano po yung proklamasyon noon? Matatanggal ba siya sa pwesto o paano magiging proseso? Yung sumunod na nanalo ba ang uupo?
10: Anak ko, kakalinaw lang ho niyan ng Supreme Court sa kanilang sa pag-affirm ng COMELEC sa Mangudadato case na wala na ho yung wala na ho yung second placer rule. At ang sabi ng Supreme Court dyan, na kapag hindi ka nanalo, ay talagang nagdesisyon ang electorate na hindi dapat sa'yo mapunta yung pwesto. No? Ang sinasabi ko lang, na kung may magreklamo, dalawa kasi ang aspeto ng isang reklamo. It could be a criminal case, in which case it follows the criminal prosecution. At alam ho natin na medyo matagal-tagal yan. Dahil proof beyond reasonable doubt, kailangan talaga sinusuri lahat ng ebidensya at pinakikinggan ng lahat ng partido. Pero ang mas kinakatakutan ho kasi ng kandidato ay yung aming administrative power to disqualify you. Either disqualify you as a candidate or kahit na ikaw ay tumuloy-tuloy sa eleksyon at nanalo na, ma-disqualify, mapigil ang iyong proclamation as a winner. Dahil nga ho, meron ho malakas na ebidensya na kayo ho ay nag-engage sa vote buying or abuse of state resources, no? Yun hong yung vote buying, vote selling, ang parusa po niyan sa ilalim ng Omnibus Election Code, yan is 1 to 6 years imprisonment, disqualification, or pagkawala ng karapatang bumoto. Yun kung tumuloy-tuloy ho siya as a criminal prosecution.
12: So, Commissioner, para naman po sa kapakanan ng publiko at ng mga concerned citizen, paano po sila mapoprotektahan o yung mga butante na magre-report o magsusumbong ng vote buying? Siyempre, yan yung unang-unang concern nila eh.
10: Opo. Yes. Alam niyo ho, may mga mekanismo naman ho, no? Lalo-lalo na sa ating mga whistleblowers to protect them, no? Yung mga taong may kinalaman tungkol dyan. Ayon sa Section 39 ng aming COMELEC Resolution 11104, kung sino mang may kinalaman o kaalaman na kaugnay sa vote buying or vote selling sa panahon ng halalan, pwede ho natin isailalim sa Witness Protection Program, no? Witness Protection Program is a program of government na nagbibigay ng proteksyon at suporta sa mga testigo na maaaring malagay sa panganib dahil sa kanilang pakikilahok sa isang kasong kriminal. And it is also applicable dito ho sa reporting on election offenses, which after all are also criminal offenses. Mm.

0: Tama, 10, ano, 100.15 cents, no? Eh kung biglang lumalabas na uniform, 100 na tigli-5,000, isa-shutdown ho yan ng ano eh, isa-shutdown ho yan ng GCash at ng PayMaya. Because it will be treated presumptively as an effort to engage in vote buying.
1: Okay. So, Commissioner, para po sa kaalaman ng publiko, saan po sila maaari mag-report o magreklamo kung may nakikita o nalalaman sila na may kaugnayan po sa pagbili ng boto o vote buying?
0: Well, kung written reports, pwede niyo ipadala sa tanggapan ng mga election officer, provincial election supervisor, or regional election director, o kahit na sa kanilang Facebook or email addresses, no? Under our resolution ho kasi, ang tatanggap lamang ng report at reklamo ay ang mga local CKB, regional, provincial, city, and municipal. At sila ho magpapadala sa Central Committee on Contrabigay bilang final repository of all reports incidents.
2: Alright sir, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan sa BARM at panawagan po ninyo sa mga kandidato, supporters at botante bago ang September 14 elections.
0: Okay, itong kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election, hindi lamang ito isang kaalala. This is a very important part of history. Bahagi ng kasaysayan ng Bangsamoro at ng Pilipinas. At pagkakataon upang higit pang patatagin ang demokrasya sa rehiyon, no? Sa lahat po ng botante ng BARM, inaanyahan po namin kayo na gamitin ang inyong karapatan at bumoto at makilahok sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections itong September 14. Piliin po sana natin at ihalal ang mga gusto nating maging kinatawan sa mga susunod na taon, sila po ang makikipaglaban para sa inyong interes at para ho sa inyong karapatan. Sa lahat po ng kandidato, kasama po ng inyong mga supporters, unang-una maraming salamat ho sa inyong pakikilahok at pagiging aktibo sa mga activities ng Commission on Elections. Ipagpatuloy ho sana nating sundin ang lahat ng batas at alituntunin ng eleksyon hanggang September 14 at sana po ay tayo ay lumaban ng patas. Umasa po kami na matatapos ang kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections ng mapayapa at matiwasay. On our part, ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya upang mas mapadali ang eleksyon, ang proseso nito, simula sa kampanya pa lamang hanggang sa final proclamation. At muli, inanyahan po namin lahat na makilahok sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election upang maging parte kayo ng kasaysayan, hindi lamang ng Pilipinas at ng buong Bangsamoro, kasama ng COMELEC.
2: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Commissioner Ernesto Maceda Jr. ng Commission on Elections. Thank you, sir.
1: Thank you, sir.
0: Thank you. Thank you very much.
1: Bayan, huwag kayong bibitiyo. Maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
3: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
4: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
5: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks
6: para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
7: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
8: Artsy Craftsy!
7: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation. Laring Gato, live, dito lang sa PTV.

0: good governance program, socio-economic delivery program, pero gagastusin yung confidential fund para sa informants, para tiyakin na ligtas ang ikalawang pangulo san man siya magpunta sa bansa kaugnayan ng trabaho niya, at ginamit itong confidential fund para bumili ng impormasyon, pera binigay para ipambili ng pagkain, ng silya, ng computer, ng gamot, kapalit ay impormasyon para matiyak ang kaligtasan ng VP, at napatunayang matagumpay yon dahil walang nangyaring masama sa ating vice presidente hanggang ngayon. Yan po yung buod ng paggamit ng confidential fund ng OVP base sa inyong presentasyon.
1: For the office and the people who will be attending mga events.
0: Yan po yung sinabi sa inyo ni Colonel Latchika na rason kung bakit siya namigay ng pera sa iba't ibang informant sa pamamagitan ng reward o pera pambili ng gamot, ng silya, ng computer, ng pagkain.
1: Yes, Your Honor.
2: Our next food crawl.
3: Ngayon ako nakakita ng sandwich na may petals ng bulaklak.
2: Tara na sa another Chibugay kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
3: First time mo kakain ng ravioli kasi hindi ko siya kain spillingin.
2: It's fun! Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
3: Hindi raw ito, baby pusit eh. Psst, lang daw.
4: Nabagsak. Wala yung joke mo.
2: Dito lang sa PTV.
5: Disaster Watch, mga hakbang kontra sunog. Regular na inspeksyonin ang mga linya ng kuryente, appliances, LPG at kalan. Mag-ingat sa paggamit ng gasera, kandila, vape at posporo. Itapon na maayos ang upos ng sigarilyo. I-unplug ang mga appliance at gadget na hindi ginagamit. I-switch off ang circuit breaker sa bahay kung magbabakasyon. Maghanda ng first aid kit at escape plan. At ipaalam ito sa kasama sa bahay o opisina. Alamin ang cover, drop, roll strategy kapag may emergency. At ilista ang numero ng pinakamalapit na istasyon ng bumbero sa inyong lugar. Paghayaang maabo ang pangarap. Dapat laging listo.

0: Magbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa leptospirosis cases at leptospirosis express lane sa San Lazaro Hospital. Ating aalamin kasama si Dr. David Suplico, Medical Chief ng San Lazaro Hospital. Dr. Suplico, magandang tanghali po at welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali din po kay Joshua at saka kay Asek Weng.
0: Okay, Dr. Suplico, thanks for joining us this afternoon. Ano po ang latest update natin sa leptospirosis cases sa San Lazaro Hospital? Gaano pa po kataas ang inaasahan ninyong cases sa mga susunod na araw sa inyong pong estima?
1: Presently, we already have 157 patients admitted sa hospital for leptospirosis. Ang binibilang kasi namin yung incubation period ng leptospirosis na mula 2 hanggang 30 days. Pero usually, nakikita namin within 2 weeks ang pinakamataas na numero pag na pumupunta sa ospital na may leptospirosis. Pag binilang namin ang 2 weeks mula ng Monday ng August 17, ito po ay mangyayari pa by August 31.
2: Okay. So, Doc, may mga ulat na umaabot na po sa maximum capacity ang ER at umaabot na ng masagal, mas matagal yung assessment ng mga pasyente. Paano nyo po tinutugunan ngayon yung ganitong itong patient surge?
1: Actually, ang nangyayari ngayon, merong tinatawag ako na pagtutulungan ng mga hospital within DOH. Presently, naka-receive din ako ng additional manpower mula sa Jose Reyes Hospital, sa Fabella Hospital at sa Red Cross na napataas niya ang aming manpower capacity. Then nakahingi rin kami ng cot bed sa ibang hospital tulad din ng Fabella at ng Philippine Blood Center. Nagpadala sila ng additional cot bed. Ang ginagawa namin, pinapataas lang namin yung aming absorptive capacity para makapaglagay pa kami ng kama, may matanggap pa kaming mga leptospirosis patient.
0: Okay, so kaugnay po ng expansion na nabanggit ninyo, Dr. Suplico, sa tingin niyo po ba sapat na ito? O kailangan pa ng karagdagang resources sakasakali po magtuloy-tuloy pa nga yung ganitong lagay ng panahon at marami tayong mga kababayan na kailangan lumusong sa mga baha?
1: Actually, dahil napapansin na namin na ang aming admission ng leptospirosis ay mukhang nag-plateau na siya. Then, ini-expect namin after August 31 na medyo bababa na siya. Ang aming datos, nag-prepare kami compare sa unang pagbaha last year, 2025. At napansin namin kung gaano padaming leptospirosis din ang aming na-admit sa San Lazaro Hospital.
2: Opo. Doc, ano po yung mga pangunahing sintomas ng leptospirosis na dapat tutukan ng publiko at alin po sa mga sintomas na ito yung kailangan ng itakbo sa ospital?
1: Ang nangyayari kasi, ang leptospirosis is isang bacteria. Typical na pag mayroon kayong leptospirosis is meron kayong ang una-una niyang symptoms is parang yung nagtakaroon lang kayo ng flu. At dagdagan na meron kayong history na paglusong sa baha. Medyo okay. Mataas ang porsyento na may leptospirosis kayo. Dahil ang leptospirosis ay isang bakterya. Kailangan magpakonsulta kayo sa doktor at sabihin nyo ang inyong nararamdaman, including the history of wading from flood. Ang gusto naming mga doktor na matanggap kayo sa mild or moderate classification ng leptospirosis kasi natutulungan talaga kayo namin. Ang ayaw namin na ang inyong sakit ng leptospirosis ay mapabayaan at mag-proceed siya papunta sa severe leptospirosis.
0: Okay. Sir, so Doc, para po mas paigtingin ang information dissemination tungkol sa sakit na ito, linawin lang po namin, maaari din daw po pumasok ang leptospira bacteria sa mata, ilong at bibig kahit walang sugat. Gaano po kaseryoso yung risk para po sa mga taong lumulusong sa baha?
1: Ang problem kasi ng severe leptospirosis sa libro, meron siyang 50% mortality rate na nakakamatay ang leptospirosis na sakit. pag nag-severe leptospirosis kayo, aatakihin niya yung inyong liver, maninilaw ang pasyente. Aatakihin niya yung iyong kidney, hindi siya makaihi na kailangan namin ng supportive management tulad ng hemodialysis. Aatakihin niya yung respiratory system ng tao, hirap siya huminga. Kaya sa ang aking talaga payo sa ating mamamayan, seryosohin kung kayo po ay by necessity hindi maiwasan lumusong sa baha at kayo ay nilagnat, kailangan magpakonsulta ka agad sa doktor.
2: So sa ngayon po, sir, ilan na po ba yung naitalang nasawi dahil sa leptospirosis mula sa inyong ospital? Ano po yung mga pinakamahalagang warning signs na kailangan dapat nang pumunta sa ospital, na unang-una nga po yung may fever, tapos kung may history na lumusong sa baha?
1: Yes, unfortunately, meron na kaming 13 na namatay. Ang classification ng mga namatay namin, it's ranges from ages 22 years old at as high as 59 years old. Sa statistic namin, 10 dito ang lalaki, 3 ang babae.
0: Okay. At pakipaliwanag din po, Dr. Suplico, ito pong layunin ng Leptospirosis Express Lane sa San Lazaro Hospital. Para saan po ito?
1: Sa aming mga doktor, alam na talaga namin na pagkatapos ng baha, merong increased surge of leptospirosis patient. Pag kayo po ay pumunta sa San Lazaro, nag-create na kami ng isang additional space o naglagay kami ng tent para kung saan ang aming leptospirosis fast lane ay mailagay. Within 2 hours, dapat na-assess na po kayo namin. Meron na kaming malagyan ng mga bedcut na kung saan yung mga pasyente namin ay pwede nang humiga at mabibigyan namin ng lunas ang kanilang sakit.
2: So, Doc, sino-sino po yung mga pasyente na dapat nang dumiretso sa Express Lane? Pakipaliwanag po kung ano yung proseso pagdating nila sa ospital para alam din po nila kung anilang gagawin pagdating doon sa mga ospital po.
1: Ang San Lazaro Hospital ay tumatanggap ng lahat ng pasyente na lumusong sa baha at nagkaroon ng flu-like symptoms. Pag kayo po ay nagkakaroon ng lagnat, sakit ng kasukasuan, namumula yung mata, masakit yung ulo, at meron kayo, meron kayong history sa paglusong sa baha, dumiretso kayo sa leptospirosis fast lane po namin.
0: Okay. At sa mga nakaranas nga po ng paglusong sa baha, mensahe at paalala nyo po, Doc, para maiwasan po itong leptospirosis at ang malubhang komplikasyon nito sa kalusugan.
1: Alam mo, kahit na sabihin namin na huwag kayong maligo sa baha, huwag kayo lumusong sa baha, and by necessity, minsan nakalusong kayo sa baha, meron pong gamot na tinatawag kaming prophylaxis. Ito pong aming advice, ang sakit ng leptospirosis ay nakakamatay. Kailangan namin, kung kayo ay lumusong sa baha at nilalagnat kayo, mas namin na makuha kayo sa mild to moderate leptospirosis kasi matutulungan po namin kayo.
2: Alright, maraming pong salamat sa inyong oras, Dr. David Suplico, Medical Chief ng San Lazaro Hospital.
0: Thanks, Doc. Bayang manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang-bonding ng buong pamilya.
4: Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya.
3: Health at Home, dito lang sa inyong People's Television.
5: PTV, Consumer Watch, Bantay Presyo sa Gasolina.

0: TV Sports. Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
1: Guys, help natin si Manong, oh.
0: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
2: Lola, paano po?
0: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
3: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
0: Si Aling Sita, na kahit walang wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
4: Come in! Tuloy po kayo!
0: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahid at positibo.
5: Huwag ka lang! Pilipino ako!
0: Yan tayong Pilipino! Likas ang kabutihan, katatagan at pusong makatao.
6: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Selebrasyon ng National Crime Prevention Week at yung pag-uusapan kasama sina Attorney Christine S. Leones, Assistant Staff Service Director ng Crime Prevention and Coordination Service ng National Police Commission, at si Ma'am Ellen Grant, Crusade Against Violence at Technical Committee on Crime Prevention and Criminal Justice Member. Magandang tanghali po sa inyo at welcome dito sa Bagong Pilipinas, mga ma'am.
7: Magandang tanghali. Thank you for having us.
6: Una muna kay Atty. Leones, bilang ang National Crime Prevention Week ay isang multi-agency effort, ano po ang National Crime Prevention Week nito? Ang ibig sabihin nito?
7: Bale, ang National Crime Prevention Week celebration po, no? Oh, ang tema po ng National Crime Prevention Week po ngayon ay strengthening civilian oversight and collective action for safer communities.
8: Atty., ano po ang tema ng pagdiriwang na ito ngayong taon at bakit mahalaga po itong gunitain taon-taon?
7: So yung ating tema, no, ng strengthening civilian oversight and collective action for safer communities to be celebrated this September 1 to 7 ay importante para mabigyan ng pansin ang role ng ating mga mamamayan and communities sa paghadlang ng krimen. So paghanap ng mga solusyon, pag-aaral ng mga ugat dito, at pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pagtugon dun sa mga dahilan kung bakit ito nangyayari at yung mga posibleng solusyon para hindi ito mangyari ulit.
6: So, Attorney, paano naman po sinusuporta ng NAPOLCO? May mga hakbang ng PNP at mga LGU para mas mapalakas yung crime prevention at community safety?
7: Isa po, dalawa po ang mga major programs po, no, ng NAPOLCO tungkol dito. Yung isa, ang ating annual National Crime Prevention Program. Ito po ay isang mandato ng NAPOLCO na every year kami ay nagko-conduct ng mga consultations and workshops with different members of our criminal justice system pillars, no, and which includes the community, so our prosecution office, our DOJ, jails, corrections pillars, our law enforcement, no. So based on this consultation and workshop, we develop yung mga strategies to address common crimes or common roots of crimes to ensure that these different factors and considerations and yung ganitong mga pag-aaral tungkol dito ay naipapasok sa mga polisiya ng iba-ibang ahensya kung saan yun yung nakakatulong sa pag-address ng mga ugat nitong mga krimen, no? So yung, just to give an overview of the main strategies, for example, for this year, for the National Crime Prevention Plan for 2026, no, we have yung strengthening community-based crime prevention programs. So ito yung mga community and service-oriented policing. So these this kind of program focuses on ano ba yung mga gaps, kunyari problema sa isang komunidad kung saan madalas nagkakaroon ng krimen. Kung ang krimen ba ay domestic violence or is it theft, or robbery, titignan ng magtutulungan ang komunidad at ang kapulisan at ang mga local chief executive sa pag-address. Kulang ba ang CCTV sa ibang mga lugar? Baka kailangan ng intervention sa mga vulnerable families kung saan nagkakaroon ng or suporta para sa mga kababaihan na kailangang makatakas sa mga abusadong pagsasama. So, ganun po yung tema ng mga community-based crime prevention programs na nais nating palakasan through our National Crime Prevention Program. At maisama sa mga programa ng lokal na gobyerno kung saan ganitong klase, iba't ibang klase ng mga krimen ay mas nakakarami. So, through ano naman yan, crime analysis and crime reporting. So,
8: alright, for Ma'am Ellen Grant po, bilang miyembro ng Crusade Against Violence at ng Technical Committee on Crime Prevention and Criminal Justice, para po sa inyo, Ma'am, bakit mahalagang ipagdiwang ang Crime Prevention Week sa bansa?
9: Una, good afternoon, sir. Joshua. Napakahalaga ng ipagdiwang natin ang crime prevention kasi ang zero crime is tantamount to our country's development. Kapag ito ay isang paalala sa mga mamamayan na dapat tayong makialam, dapat mapagmasid sa ating kapaligiran para walang crime na mangyayari. Kasi unless the community ay maging active sa crime prevention, eh magiging maunlad ang ating sambayanan o ang ating komunidad.
6: Sa inyo po ulit, Ma'am Ellen, ano po yung pinakamahalagang papel ng pamilya at na-mention nyo na nga po yung sa community para maiwasan itong krimen at karahasan, lalo na po sa mga eskwelahan?
9: Gaya ng nasabi ko, no, the community plays a very important role sa crime prevention. Lalong-lalo na ang pamilya, kasi saan ba nanggaling ang mga crime, di ba, sa pamilya? And the family is a member of the community. Kailangan talagang ang mga member ng family ay magkakaroon sila ng pagkakaisa para masugpo ang crime. Then from the family will go to the community. Yung community naman ay kailangan may mga activities sila para sa mga mamamayan para maiwasan ang mga crimes. Kaya ako bilang member ng Crusade Against Violence, I attend hearings, I attend yung mga symposiums, at saka ako member ako ng Lupon. Inaano ko sa kanila kung ano ang mga what are the advantages of advantages na tayo ay makialam sa crime. Sorry sa aking mga Tagalog. Kasi okay, kailangan talaga natin ang ma-prevent natin ang crime. Kasi pag walang kapayapaan ang ating bansa, kung sige na lang natin makita sa dyaryo na may pinatay, may ganito, eh hindi papasok sa atin ang mga investors. No, walang kaunlaran ang ating bansang mangyayari.
8: Okay. Ma'am Ellen, sa inyo pong pananaw, nabanggit niyo po na sa pamilya nga nagsisimula bago sa komunidad. Ano po yung mga preventive measures na dapat pang palakasin, lalo na po para po sa ating mga kabataan?
9: Kailangan natin talaga sa pamilya ay merong close coordination ang family. Hindi natin iwanan ang mga anak natin na basta na lang maglaro, hindi natin alam kung sinong kalaro. Lalong-lalo na ngayon, 'di ba, sa social media. Hindi natin, kailangan ang magulang may strict supervision talaga sa kanilang mga anak. Malalaman natin kung sino ang kanilang mga nakikipagnugnayan sila kahit kanino. Then, the community ay magbigay din sila ng mga activities para yung mga kabataan mapunta doon ang kanilang atensyon, hindi mapunta ang atensyon sa mga masamang mga kaibigan or masamang mga tao. Na hindi ko man sinasabi na masama, yung hindi magandang kinakasamahan nila, no? So ganun ang the community magbigay ng halimbawa, ang community walang kulang ng mga ilaw, walang mga ang mga CCTV, kailangan ng community magbigay sila ng mga ganun para maiwasan yun. At isa pa, yung mga police visibility talaga. Kailangan yan sa community para maiwasan talaga ang krimen. At ang pinakamahalaga talaga ay the community or the people within the community ay makialam. Kung may makita kayong hindi maganda o may mga tao kayo kahinahinala dyan sa inyong paligid, tell it, no? Sabihin natin, kasi ayaw nating mangyari yung mangyari sa kanila. So, kung may makita kang pulis, parang may nakita akong ganito, ganon. So, don't hesitate na ipaalam kung meron kayong mga bagay-bagay na nakikita sa inyong kapaligiran.
6: Okay, kay Atty. Leones naman po, no, balikan lang natin yung pagdiriwang na ito para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ano po ba yung mga aktibidad na inyong inihanda ngayong taong ito para sa aktibidad na ito?
7: Mag-uumpisa tayo actually this Monday, ano pa lang siya, no, parang August 30 or 31, meron tayong art as therapy session with the Molave Youth Rehabilitation Center. We'll be featuring Miss Nikki Abaya. She is an expressive arts facilitator and the founder of Kasama Manila, which is a collective of mga advocates, educators, and art facilitators who believe na through art there is healing. People are able to express their emotions, reflect, and better cope with stress and their situations. So that's for the first activity. Then for the official launch, we have the official launch scheduled on September 1, which will be held at different NASPOLCOM agencies. No, so dito sa central office sa NCR, we also have our own launch of the National Crime Prevention Week for September 1 to 7. For the second day of the week, we will be having a Quezon City Academy webinar on crime prevention. So our audience po namin dyan, actually by request din po ito, ang audience po namin dyan ay ang mga parents and students of Quezon City Academy, focusing on crimes that affect or impact children and schools. So kaya sinama po, makikita nyo po, no, dahil sa crime prevention, tinitignan natin yung ugat ng krimen. So long-term ang pagtingin, kasama sa audience ang ating mga magulang kung paano sila makakatulong sa pag-address ng school violence. Ano. Then, for the third day, we will also have barangay crime prevention seminars. So gaya ng nasabi ni Ma'am Ellen kanina, we have to start families and then communities. So, ang barangay, very basic unit po yan ng ating lipunan, ng ating gobyerno. So, maaaring doon pa lang sa barangay, magkaroon ng mas mga sensitibong programa na makakapag-address ng mga common crimes doon sa kanilang lugar. Kaya doon kami nagpo-focus din ng mga seminars, crime prevention seminars. So ito gaganapin po ito sa iba-ibang rehiyon ng Pilipinas, katulong din ng aming mga regional NAPLCOM offices. Then finally, for our closing program, we will be having our Gawad Ligtas na Pamayanan and the National Crime Prevention Week Excellence Award. So in line with our theme focusing on how we would like to strengthen civilian oversight and involvement in crime prevention, this award is based on a search that we made throughout the year to focus on, to give recognition for communities, local chief executives, local police units, and their communities who worked hand in hand to develop effective and impactful crime prevention programs. So parang dalawa yung categories dito, no? Yung isa, yung nabanggit ko kanina na community and safety-oriented policing programs na may specific mechanism for developing that kind of program. Yung pangalawa naman, which is the NCPW Excellence Award, just focuses on any crime prevention program that may have been initiated by the public sector or even an organization, a private organization, an individual, or a local chief executive. So yun po yung mga ating celebration for this week, okay. This coming week.
8: Alright, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating iyon. Unahin natin si Ma'am Ellen Grant. Ma'am?
9: Again, maraming salamat sa pag-invite namin dito. Sana po tayo ay makilahok sa Crime Prevention Week. Pero hindi lang po ito pang crime isang linggo. Ito ay buong isang taon ating gampanan. kasi ang crime is nakakasira sa atin. Yung mga makita ninyo na mga hindi ka nais-nais, ay isumbong ninyo, makialam kayo. Kasi kung hindi tayo makikialam sa mga ating kapaligiran, ay wala pong mangyayari. Ang mga biktima ay magiging biktima pa rin kapag hindi natin sila tutulungan. Nakakaawa ang mga biktima kung hindi matulungan. Kagaya sa nangyari sa amin, walang nakialam sa amin. Nung pinatay ang mga kapatid ko, walang nakialam, walang tumulong na kapitbahay, walang tumawag na pulis. Kaya sana yung mga nangyari sa amin ay hindi mangyari sa inyo. Kaya kailangan dapat tayo ay makialam. Again, thank you very much.
8: At for Attorney Leones, ang inyo pong mensahe?
7: So beyond no reporting and speaking up, pag may nakita tayong krimen, may mga napansin tayong pagkakamali or katiwalian o abuso ng kahit miyembro ng gobyerno, no? Pwede rin tayong magtingin ng mga lunas sa mga kondisyon kung saan kaya nagkakaroon ng krimen. So nabanggit na ang mga bagay gaya ng security measures such as CCTV and lighting, no? But there are also other factors such as, for example, dito sa mainit ngayon na mga issue on school violence, there are other factors that were identified by the Juvenile Justice and Welfare Council, which is mental health, parental neglect, violence in the home, peer pressure, grooming online. So those are things na mga tayo, mga mamamayan, may mga expertise tayo or may mga pag-aaral tayo, meron tayong mga kaalaman na pwedeng ibahagi upang matugunan yung mga ganong sanhi ng mga na nakaka mga risk factors that promote crime or that trigger certain crimes, give the opportunity, give the motive, and so on. So makialam, maging maalam, makialam, at sana gawin ng mga kung ano yung kaya nyong ibahagi sa mga kanya-kanya nyong mga communities towards addressing the roots of crime for preventing it to happen. Thank you.
6: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Christine S. Leones, Assistant Staff Service Director ng CPCS ng NAPOLCOM, at kay Ma'am Ellen Grant, member ng Crusade Against Violence ng Technical Committee on Crime Prevention and Criminal Justice. Maraming salamat po.
8: Bago po tayo magtapos,
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
12: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
11: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
13: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
14: Pati bamboo?
11: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
15: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
16: Nung natutunan ko po yung paggawa,
17: sino nagturo
16: sa training po kami sa DOST.
17: Sa DOST.
11: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
18: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
2: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Magazine,
11: 1278 AM.
12: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Magazine, 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
16: 66 Impormasyon.
18: GIS, your general information station.
11: Radyo Magazine, 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas.
7: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
5: Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Philippine Commission on Women, ako po si Hani Castro.
14: At mula rin po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jessel Aquino. At welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Welcome back, Miss Hani.
5: Thank you, Miss Jessel.
14: Namiss ka po namin dito sa TNK, Miss Honey.
5: Yan, namiss ko rin kayo syempre at ang ating mga ka-TNK. At nais ko pong pasalamatan si Kim Harold Pehi na humalili sa atin habang tayo ay naka-leave. Thank you, Kim!
14: And sure po ako na nakikinig ngayon si Sir Kim, kasama po ang iba pa nating mga ka-TNK. Kaya naman po, batiin po natin ng happy TNK listening ang ating mga tagapakinig sa Radyo Magazine Capital 104.3 FM at pati na rin po sa PBS Receiver app.
5: Happy TNK viewing naman po sa lahat ng nakatutok sa ating live stream sa Facebook page ng PCW, Radyo Magazine at Capital 104.3 FM. And of course, please like and follow ang Facebook pages po ng Philippines Philippine Commission on Women, Radyo Magazine 1278 AM, Capital 104.3 FM at Radyo Pilipinas.
14: Pwede rin po kayong mag-join sa PCW Facebook channel at sa ating Godvocates Community Facebook group. At kung kayo po ay may extra time tuwing Sabado, please tune in po sa ating TNK replay. Tuwing alas 12 po yan ng tanghali hanggang alauna ng hapon sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook.
5: At kasabay po ng ating replay ay mapapanood din ang Tinig ng Kababaihan sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 hanggang 49.
14: Available din po ang ating past TNK episodes sa PCW website, YouTube channel at Digital God Library.
5: Pero Ms. Jessel at mga ka-TNK, just to manage expectations, bagamat nagsimula po ang TNK noong 2009 pa, ang mga episode po na available sa ating TNK webpage ay simula lamang noong taong 2017.
14: Pero malaking bagay na rin yon, Ms. Honey, dahil sa ating TNK webpage ay available both audio and video files ng ating mga episodes since 2017.
5: And Ms. Jessel, speaking of 2017, mga ka-TNK, alam niyo po ba na noong taong iyan ay naglabas ng presidential proclamation na nagtatalaga sa buwan ng Agosto bilang ASEAN Month?
14: That's right, Ms. Honey. Noong 2017 po ay inilabas ang Presidential Proclamation No. 282 na nagtalaga sa buwan ng Agosto bilang ASEAN Month sa ating bansa. Pero dahil itinatag ang ASEAN noong August 8, 1967, ay ipinagdiriwang naman po worldwide ang August 8 bilang ASEAN Day.
5: At gaya nga, Ms. Jessel, no, nung nabanggit mo, itinatag ang ASEAN noong 1967 pa. That means 59 years na po ang ASEAN ngayong 2026.
14: At take note mga ka-TNK, 59 years na ring bahagi ng ASEAN ang Pilipinas dahil isa ang ating bansa sa limang founding member states nito.
5: Kaya naman, bilang pakikiisa natin sa pagdiriwang ng ASEAN Month ngayong Agosto at kasabay ng Philippine Chairship ng ASEAN ngayong taon, ay pag-uusapan natin ang Steering Gender Equality in the Region, the Philippines in ASEAN.
14: Napaka-interesting at napapanahon po ang pag-uusapan natin ngayon, Miss Honey.
5: Yan. Pero bago tayo dumako sa ating talakayan, Jessel, alamin muna natin ang ating featured God work for the week.
2: God work na good work, i-flex na yan. Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipa-trending.
14: Para po sa ating unang featured God work for the week, good news po mga ka-TNK, available na online ang Harmonized Gender and Development Guidelines o HAGA-DAGA Climate Change Adaptation and Mitigation o CCAM Checklist. Binuo po ito ng Climate Change Commission at mga katuwang nitong organisasyon bilang praktikal na gabay para sa mga tanggapan at ahensya ng pamahalaan sa pagsasama ng gender-responsive approaches sa pagbuo at pagpapahusay ng mga programa at proyekto para sa climate change adaptation at mitigation. Nakibahagi rin ng PCW sa pag-review ng checklist upang higit pang mapalakas ang gender-responsive approach nito. Hinihikayat ang mga lead agencies at government entities na nagpapatupad ng mga programa sa ilalim ng Nationally Determined Contribution o NDC at National Adaptation Plan na gamitin ang checklist upang mas maging gender-responsive at inclusive ang kanilang climate action. Para po sa mga nais makakuha ng HAGA-DAGA CCAM checklist at guidelines, maaari itong ma-access online sa PCW Digital God Library.
5: Samantala mga ka-TNK, marriage is not a remedy. Ito ang malinaw na paninindigan ng PCW sa pagsuporta sa House Bill No. 10099 na inihain ni na Representatives Dada Kiram Ismula, Jose Manuel Chel Diokno, Percival Percy Sendanya at Arlene Kaka Bagaw. Layo ng panukala na alisin ang tinatawag na forgiveness clause sa anti-rape law kung saan nawawala ang criminal liability kapag pinakasalan ng offender ang victim survivor o kapag pinatawad ng isang asawa ang kanyang asawang gumawa ng marital rape. Binigyan diin ni PCW Chairperson Ermelita V. Valdiavilla na walang puwang sa isang makatarungang lipunan ang batas na nagpapahintulot dulot na mabura ang pananagutang kriminal sa panggagahasa sa pamamagitan ng pagpapakasal. Mahalag ring tandaan na ang consent o malayang pahintulot ay hindi maaaring ipalagay dahil lamang sa pag-aasawa o pagkakaroon ng relasyon, pananahimik, kawalan ng pisikal na paglaban o paraan ng pananamit. Isa sa 18 Women's Priority Legislative Agenda ng PCW ang pagpapawalang bisa sa Article 266C ng Revised Penal Code. Ito ay bahagi ng pagtupad ng ating bansa sa Magna Carta of Women at Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women o CEDAW. Taong 2026 pa noong unang himukin ng CEDAW Committee ang bansa na rebisahin ang naturang batas sa kanilang concluding observation sa country report ng Pilipinas. Nakapagtala ang Philippine National Police ng 1,842 na kaso ng rape nito lamang nagdaang taon. Kaya naman nananawagan ang PCW sa mga mambabatas na bigyang prioridad ang pagpasa ng House Bill number 10099.
14: Mga ka-TNK, malinaw po ang ating mensahe. Ang panggagahasa ay isang krimen, hindi lunas ang pag-aasawa at hindi kailanman nabubura ng pagpapatawad ang pananagutan ng perpetrator sa krimen na kanyang ginawa. At mula sa ating featured God Work for the Week ay dumako naman po tayo sa ating hashtag SaySaTNK.
7: Oras na naman para sa hashtag SaySaTNK kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag SaySaTNK.
5: Mga ka-TNK, narito na ang ating hashtag SaySaTNK question of the week. Ang Pilipinas ang ASEAN chair ngayong taon. Sa inyong palagay, ano ang maaaring maging epekto nito sa buhay ng mga Pilipino, lalo na ng mga kababaihan? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel, at sa Godvocates Community Facebook group kung saan maaari kayong mag-react o mag-share ng inyong mga insights. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
14: At dahil lahat tayo ay may say, alamin naman natin kung ano nga ba ang kahalagahan ng pagiging ASEAN chair ng Pilipinas mula mismo sa mga kapwa advocates natin sa Philippine Commission on Women na kasama natin live dito sa ating studio. Sino kaya sila? Alamin natin sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
7: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa ating episode na pinamagatang Steering Gender Equality in the Region, the Philippines in ASEAN, kasama po natin ngayon live na live dito sa ating studio kahit umuulan sa labas, sina Ms. Jansen Maica Fajardo, Senior GAD Specialist, at Ms. Raya Marcianel Anastasio, GAD Specialist 2 mula po sa Philippine Commission on Women.
2: Welcome po sa Tinig ng Kababaihan.
3: Yan. Hello po, Miss Honey and Miss Jessel. And syempre, sa mga ka-TNK natin dyan sa isang maulang hapon, maraming salamat po sa inyong pagtutok.
2: Opo. Umpisahan na natin, Miss Maica and Miss Raya. No? Bilang pagdiriwang po ng ASEAN Month, maaari po ba ninyong ipaliwanag sa ating mga ka-TNK kung ano po ba ang ASEAN at bakit mahalaga ito sa bawat Pilipino?
4: Magandang hapon po, Miss Honey, Miss Jessel, at sa ating mga ka-TNK na nakasubaybay ngayon. Maulang hapon po. Ang ASEAN po, Association of Southeast Asian Nations, ay isang samahan po ng 11 ASEAN member states dito po sa Southeast Asia. Tingnan po natin ito bilang isang malaking pagkakapitbahayan ng mga karatig bansa natin dito sa Southeast Asia. At ang pangunahing layunin po ng ASEAN ay ang unahin ang kapakanan ng mga mamamayan nito sa pamamagitan ng pagpapaunlad at pagpapabuti ng kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng magandang multilateral relations natin sa ibang bansa.
3: Tama. So, dagdagan ko rin din, sinabi ni Raya, na para naman sa mga kababaihan, malaki ang gampanin ng isang regional platform katulad ng ASEAN. Dahil una, mas nabibigyan ng malawak na economic opportunities para may regional integration ng mga entrepreneurs, ang mga uring manggagawa nating mga kababaihan. At syempre, mga proteksyon sa ating mga karapatan, no? Yung mga ASEAN declaration and even commitments natin para labanan ang human trafficking, domestic violence, and

0: ating advokasya para sa gender equality and women's empowerment. Isa pa ma'am, gusto natin kasing lumagpas yung usapin tungkol sa mga kababaihan beyond recognition. Gusto natin talagang mapabilang sila as a decision making upang masiguro natin na mas matatag sila sa harap ng mga cases.
1: Tama, ang gusto nating i-emphasize, hindi lang participation but contributory ang role ng mga kababaihan. What we want is that in regional conversations, women have seats at the table, at decision making and leadership tables.
2: Mm-hmm. Nabanggit po kanina ni Ms. Ryan na chair din tayo ng ASEAN Committee on Women. Pero as a whole, chair yung Pilipinas ng buong ASEAN. Ano-ano po yung mga pangunahing prioridad ng Pilipinas sa ilalim ng ating ASEAN chairship?
0: Okay po. Sa ngayon ma'am, sabay-sabay nating sinusulong ang 6 flagship priorities ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ng ASEAN Committee on Women. Una na po dyan yung ating 4th ASEAN Women Leader Summit na gaganapin ito ng September 29 to October 1. Layunin po nito na bigyan ng platforma ang diskusyon tungkol sa status ng kababaihan pagdating sa leadership. Pangalawa, meron din tayo ng ating proposed establishment of the ASGW o yung ASEAN Center of Excellence for Gender Equality and Women's Empowerment na magsisilbing isang regional hub para sa research, capacity development, and policy innovation. Pangatlo po, meron din tayong panukala upang magkaroon ng isang ASEAN Gender and Inclusion Community of Practice on Gender Mainstreaming. Isa po itong platform kung saan magsasama-sama ang iba't ibang gender experts from across ASEAN member states. Isipin natin to parang ito yung regional level po ng ating National GAD Resource Pool, ma'am, no? Mm.
1: Yan, so dagdag pa dyan, no, ang isa pa sa mga priorities of flagship programs natin ay ang ASEAN Conference on Women, Peace and Security, no. So ito ay isang malalim na usapin ngayon at gusto natin mas mapaigtin, no. Pag-usapan natin ano ba ang kinalaman ng mga babae when it comes to maritime governance, no. Napakalawak nito. At dagdag pa riyan, mayroon din tayong proposed ASEAN Declaration on Transformative Implementation of Vision 2045 towards Gender Equality. Ang gusto natin, hindi lang ito conversational but also codified, no, mahalaga na nakikita natin yung mga strategic plans natin na long term, talagang codified, malinaw ang outputs, expectations at mga proyekto na gagawin natin para sa gender mainstreaming at of course gender equality. At ang panghuli ay ang ating CareCon or ASEAN Conference on Investing on the Care Economy. So gusto natin bigyang pahalagahan ang yung child care, elderly care, and even domestic work, no? We have to revalue, to redistribute yung tinatawag nating care work. Dahil ito ay hindi lang dapat pasani ng mga kababaihan. It has to be a shared responsibility.
3: Ayan. Nabalitaan din namin, no, na kung merong Philippine Commission on Women dito sa ating bansa, ay mayroon din palang ASEAN Mechanisms on Women and Gender Equality. Ano-ano po ba at ang mga ito at ano po yung kanilang tungkulin upang masiguro nga na maisulong ang gender equality sa ASEAN region?
0: Mayroon pong iba't ibang mekanismo within ASEAN na nagsusulong po ng gender equality and women's empowerment. Una na po dyan, ma'am, yung ating MAMAW o yung ASEAN Ministerial Meeting on Women. Sila po yung mga cabinet members ng mga high-level officials and ministers po ang kabilang dito sa MAMAW. Sila po ang nagbibigay ng high-level policy direction at policy guidance po, no. Meron din po tayong ACW o yung ASEAN Committee on Women na siyang kabilang ang PCW po bilang chair ngayong 2026. Binubuo naman po ito ng government focal points at tulad ng PCW at sila po ang nagsisilbing technical body ng ASEAN para po sa gender equality and women's empowerment efforts. Panghuli po, meron tayong ACWC o yung ASEAN Commission on the Promotion and the Protection of the Rights of Women and Children na nakatutok naman po sa human rights aspect para sa proteksyon ng kababaihan at kabataan.
1: Nako, Miss Honey, Miss Jessel, kung mapapansin nyo at i-research natin, napakaraming mekanismo, no, sa ating ASEAN. Mm-hmm. Pero ang makikita natin dito, bagamat marami at iba-iba ang mandato, very complementary. At we can see the interchange, no, between sa mga pillars na ito, bagamat iba-iba ang sektor, ang ating aim ay to go beyond the sectors that's focused on women. Dapat sa political security aspect, economic aspect, injected at exposed ang mga conversations nito sa usaping pangkababaihan or gender mainstreaming in general.

0: Talagang mini-mainstream doon, yes, sa iba't ibang sectoral bodies sa tulong nga nitong mga focused na sa kababaihan ng mga ASEAN committees
1: na ito. Ano naman po ang ginagawa ng PCW upang maisulong ang mga prioridad ng Pilipinas sa mga nabanggit nyo nga pong mekanismo ngayon sa ASEAN?
2: Ang PCW po ang nagsisilbing kinatawan at focal agency for the ASEAN Committee on Women. Sa ngayon po, si Chair Irmi po ang ating chairperson sa PCW, yung nagsisilbing chairperson ng ASEAN Committee on Women. At ang ating participation po hindi lang po hanggang meeting. Ano, tumutulong po tayo mag-contribute ng best practices ng Pilipinas. I-share po natin ito sa ating mga AMS. At tumutulong din po tayong mag-develop ng regional initiatives and programs para maiakyat po natin sa regional level.
3: At dagdag pa riyan, Ms. Ryan, no, hindi lang tayo nagbibigay o nagko-contribute, but it's a two-way process, no. We also get their insights, their best practices, what works and does not work for them, so that once we go here sa ating bansa, no, pwede nating ma-adopt yung mga bagay na maaari nating gawin, no, sa, or i-integrate sa ating mga national plans and even local mechanisms. So yun ang gusto natin. It's a two-way process, an exchange, a dialogue, a platform para lahat tayo nabibigyang atensyon yung mga usapin na dapat nating binibigyang tutok.
0: Ayun. Gusto ko yung sinabi ni Laraya, no, na hindi lang ito meeting-meeting.
3: Yes.
0: Dito natin na-showcase kung ano yung mga good practices natin, and at the same time, natututo tayo dun sa ating mga kapitbansa. Yan, maraming salamat po sa inyong mga binahagi sa amin, no. Mga ka-TNK, pansamantala po muna natin puputulin ang ating usapan para magbigay daan sa ilang paalala mula sa ating himpilan. Magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan.
4: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
5: Game 1, 2, and...

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Chong

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kung di maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan. Miss Honey, kanina nabanggit natin si Sir Kim na humalili sa inyo sa mga past episodes. Hello po kay Sir Kim na nanonood daw po from Siargao.
4: Hola, kumusta naman dyan sa Siargao? Sana ay maaraw dyan.
3: Ayun po, no, para sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Steering Gender Equality in the Region, the Philippines in ASEAN, kasama pa rin po natin live dito sa ating studio sina Miss Jansen Micah Fajardo at Miss Raya Marcianel Anastasio mula sa Philippine Commission on Women.
4: Iyan. Balik tayo sa ating talakayan. Bakit po ba tinatawag na Vision Lead for Gender Mainstreaming ang Pilipinas sa buong ASEAN? Ano ba ibig sabihin pag Vision Lead?
5: Miss Honey, yung Pilipinas kasi mamahaba na po kasi yung history natin when it comes to gender mainstreaming, no, within the ASEAN region and nationally po. Kilala po ang Pilipinas bilang isang pioneer at leader sa gender mainstreaming. Ang ibig sabihin po kasi ng gender mainstreaming, hindi natin tinatabi yung gender perspectives po, no, bilang isang separate na proyekto, kundi nakapaloob ito dapat sa lahat ng pulisiya, budget process at programa ng gobyerno. No.
6: At syempre, bilang vision lead, talagang isinusulong natin na sa iba't ibang sectoral o communities na o pillars ng ASEAN ay injected niya ang tinatawag nating gender mainstreaming. At dahil gusto natin na kapag usaping economic, nagkakaroon ng kalinawan paano ba ang gender considerations, ano ba ang mga vulnerabilities at realities na dapat nating binibigyan tutok, no? Isa na riyan, for instance, no, yung tinatawag nating pagkalap ng mga disaggregated data, including sex disaggregated data, para ma-capture natin with evidence ano ba ang implications nito sa buhay ng mga kababaihan sa kanilang bawat isang ASEAN member states.
3: Pag vision lead po, yung mga country, yung other ASEAN members, parang titingin din sila ng mga ano natin, practices,
5: yes, ma'am,
3: natin.
5: Yes, ma'am. Si Philippines po ang nagsisilbing gabay sa ating mga kapitbahay na ASEAN member states para po mas matuto sila sa atin sa best practices ng Pilipinas ukol sa pagpapalawig ng advokasya para sa GW po, no, ma'am. Sa pamamagitan po ng ating sharing ng experiences po natin tulad ng pagkakaroon ng MCW at ng GAD budget po.
3: Yes. Ganun pala, Miss Honey, no? Ibig sabihin, sobrang magaganda na or madami na yung mga ginawa ng Pilipinas para tingnan din tayo ng mga ibang ASEAN member states. And po, maaari po ba ninyong ibahagi, yun naman po, no, ang ilan sa mga mahahalagang inisyatiba o resulta ng Philippine Chairship sa nakalipas na 7 buwan na makakatulong po sa pagsusulong ng gender equality sa ASEAN?
5: Napakagandang tanong po niyan, ma'am, no, kasi very timely. Sa ngayon po kasi sobrang busy ang PCW sa paglalakad po ng ating mga flagship activities, no, sa nabanggit ko nga po kanina, meron tayong 6. Pero bukod pa po doon, simula November 2025 po, may mga naging activities na si PCW under its ACW leadership. Una na po dyan yung pagsasagawa ng AGMSC Training Needs Assessment. Ito pong AGMSC, ang ibig sabihin po nito ay ang ASEAN Gender Mainstreaming Steering Committee na siyang namamahala po sa pag-implement ng AGMSF o ng ASEAN Gender Mainstreaming Strategic Framework. Siyempre, ma'am, para maging epektibo ang pagsusulong ng gender mainstreaming within ASEAN, kailangan natin masiguro ang kapasidad ng ating mga policy makers. Ang ACW Philippines po mismo ang nag-design nitong TNA form para po ma-assess natin yung kakayanan ng ating AGMSC members para matugunan po natin yung mga gaps sa kanilang capacities para sa gender mainstreaming.
6: At syempre, isa pa dyan ang tinatawag nating Compendium of Gender-Responsive Budgeting Practices. So dito, sabi nga nila, no, show me your budget and I will show you your priorities. No? So dapat makita sa ating budget, no, ano ba ang mga binibigyan nating diin, yung mga prioridad nating mga proyekto. At kamakailan lang ang PCW ay nag-conduct ng tinatawag nating ASEAN GRB Conference sa Bohol at dito binigyan din natin ang pagbuo ng regional compendium. Gusto natin magkaroon ng practical tool para sa mga finance ministers na syempre yung budget ay informed din ng mga realities ng mga kababaihan as well.
5: At dagdag po dun, ma'am, yun nga po sa nabanggit ko, ma'am, busy tayo sa preparations natin para sa ating high visible na mga conferences. Mm-hmm. Yun pong ating 4th ASEAN Leaders Summit, ASEAN Conference on WPS, and ASEAN Conference on the Care Economy. So, patuloy po nating nire-refine yung concept notes ng dalawang ating conferences. At yung isa naman po nating conference na gaganapin ngayong September 29 to October 1, nasa phase na po tayo kung saan na-engage na po natin ang ating implementing partners para masiguro po ang successful implementation ng project.
6: At saka dagdag rin natin dyan, no? Very long term din ang pagtingin natin na even beyond our chairship for 2026, isinusulong natin ang development ng dalawang establishments, no? Regional hubs. Una ay ang ACE GWE, yung ating ASEAN Center for Excellence on Gender Equality and Women Empowerment, at syempre yung COP or yung Community of Practice natin on Gender Mainstreaming. So dito, gusto natin tuloy-tuloy ang pagkonsulta, tuloy-tuloy ang pagbuo ng mga iba't ibang practitioners, no, para pas lalong paigtingin natin ano ba yung ginagawa ng ating regional mechanism na ASEAN upang mas mapatibay pa ito sa bawat kapag dinala ng mga bawat AMS sa kanilang kanya-kanya mga bansa.
4: Ayun. Paano naman po nakikinabang? Ito, syempre, mga ka-TNK natin, mga sambayan ng Pilipino, no? Paano po ba makikinabang ang ordinaryong Pilipino, lalo na po yung mga kababaihan at kanilang mga pamilya mula sa mga initiatives na to?
5: Minsan kasi, ma'am, parang pag sinabi nating ASEAN, parang medyo malayo siya sa katotohanan ng lived realities natin.
4: Everyday realities,
5: yes, ma'am,
4: opo. Mga tao, no?
5: Pero sa totoo lang, ma'am, ang ASEAN cooperation, meron po itong direktang epekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga mamamayan. Para sa pangkalahatang population, ma'am, mas madaling biyahe at turismo ang dala po ng magandang pakikipagrelasyon natin sa ating AMS. Pangalawa po, dahil po sa mga free trade agreements with other ASEAN member states, mas nagiging accessible po at mura ang ibang imported goods na inaangkat natin dito sa Pilipinas. Pangatlo po, nagbubukas din po ito ng oportunidad para sa trabaho at edukasyon since tayo nga po sa Philippines, no, malaking exporter po tayo ng OFWs at malaking population po ng ating mga OFWs ay kababaihan. So, na mas nabibigyan po natin ng proteksyon ng kanilang mga karapatan. At panghuli po, sa disaster resilience naman, ma'am, sa pamamagitan po ng ating magandang relasyon within ASEAN, mas madali po tayong nakakatanggap ng aid mula sa ating mga kapitbahay na AMS kapag po may kalamidad na tumama sa ating bansa.
6: Tama, sabi nga nila, no, the international is personal and the personal is international. And bagamat hindi man natin talaga naaabot, no, itong mga AMS natin, the online digital world makes us a global economy. So, ang mga barriers talaga na geographical barriers ay naaabot na natin yung mga ibang tao through communication and of course the digital platform. But gusto natin ay mas mapaigting din yung protection. At when we have a regional cooperation sa ating ASEAN member states, mas matututukan din natin syempre yung mga OFWs natin na naroon, yung mga estudyante nating nagsa-scholarship sa iba't ibang mga AMS, at yung mga entrepreneurs, mga uring manggagawa na nagtatrabaho doon. So, gusto natin ay protektado sila even from across the Philippines, at syempre, narito ang Pilipinas upang patuloy na magbigay ng guidance, proteksyon, at syempre, tayo pa rin ang babalikang tahanan ng ating mga OFWs sa AMS natin.
4: Tsaka yung nabanggit kanina, yung sa mga trade agreements na yan, no? So, aside from nagkakaroon tayo ng access dito sa lokal dun sa mga produkto nila, ganun din yung mga entrepreneurs natin, no? Maaring ma-facilitate yung pag-export naman nila ng mga produkto ng Pilipinas papunta dun sa ating mga kapitbansa. Yan.
3: Medyo curious lang ako dun sa parang gaganapin natin na activity, yung September 29 to October 1. Pwede nyo bang bigyan ng konting insights yung ating mga ka-TNK?
4: Pa-sneak peek naman dyan.
3: Kung ano ba yung 4th Women ASEAN Leaders Summit.
6: Ayan, so tayo po sa Philippines ang mag-host ng ating tinatawag na 4th ASEAN Women Leaders Summit, kung saan ito po ay magiging regional platform. You'll be having ministerial levels, no, ng mga dignitaries and guests to join together to talk about leadership beyond the usual, no? So gusto natin pag-usapan ito in terms of the fields of non-traditional fields, in terms of STEM, in terms of women in the peace and security agenda, and of course, women in biodiversity and environment. Kasi alam naman natin, bilang hotspot ang Philippines, no? Sa mga iba't ibang natural hazards, gusto natin na makita, asan ba mga babae dyan? Nasan sila in terms of their leadership, in terms of their decision-making sa iba't ibang aspeto at fields na ito.
4: Kasi nga naman pagka nagkaroon ng mga disasters dahil napabayaan na 'yung ating mga biodiversity, talagang 'yung mga kababaihan sa komunidad ay talagang sila 'yung napapahamak doon sa mga kalamidad na ito, ano.
3: Ayun, maraming salamat po sa inyong mga ibinahagi sa amin. Ngayon naman po ay balikan natin kung ano ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Yung tanong po natin sa kanila ay ang Pilipinas ang ASEAN chair ngayong taon. Sa inyong palagay, ano ang maaaring maging epekto nito sa buhay ng mga Pilipino, lalo na ng mga kababaihan?
4: Yan. Ito po ang say ni Glenn Mark Valles. Ang pagiging ASEAN chair ng Pilipinas ngayong 2026 ay parang tayo ang nangunguna sa barko ng rehiyon. Ibig sabihin, may mas malaking boses ang Pilipinas sa usapin tungkol sa ekonomiya, trabaho, kalakalan at kapayapaan sa buong ASEAN. Kaya mas maraming oportunidad ang maaaring bumukas para sa mga Pilipino. Pero ang mas mahalaga, nakasentro rin dito ang pagpapalakas ng kababaihan. Parang binibigyan sila ng mas malaking espasyo sa mesa ng mga desisyon. Hindi lang tagasunod, kundi kasama talaga sa pagpaplano at paghubog ng direksyon ng rehiyon. Sa praktikal na buhay, ibig sabihin nito ay mas maraming suporta para sa women-led businesses, mas proteksyon laban sa online at iba pang anyo ng pang-aabuso, at mas maraming pagkakataon para sa kababaihan na umangat sa leadership at trabaho.
3: At say naman po ni Sean Kyle Flores, ang pagiging ASEAN chair ng Pilipinas ay isang mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng ekonomiya, pagpapalakas ng kalakalan sa pagnenegosyo, pagpapayaman ng kultura at pagtataguyod ng kapakanan ng mga kababaihan. Ano man ang ating identidad o relihiyon, tayong lahat ay bahagi ng pagkakaisa tungo sa kapayapaan at kaunlaran.
4: At say naman ni Teddy Bernal, napakalaking platform at opportunity nito upang mapakita ang leadership ng ating mga Pilipino. Ang pagiging ASEAN chair ng Pilipinas ay isang mahalagang pagkakataon para maisulong natin ang mga usaping direktang nakakaapekto sa mga Pilipino tulad ng kabuhayan, seguridad at inclusive development. Para sa kababaihan, mas mapapalakas nito ang pagsulong ng gender equality, proteksyon laban sa karahasan at mas malawak na partisipasyon sa ekonomiya at pamumuno.
3: At say naman po, nang nagpahabol po na say sa TNK from Marga Nuke, yung tatlong strategic priorities ng Pilipinas as ASEAN chair ay peace and security, prosperity corridors at people empowerment. As I understand it, through its chairship, aim ng Pilipinas na i-strengthen ang peace and regional stability ng ASEAN member states, mag-establish ng mas malakas na digital and economic connections between member states, at i-ensure ang social inclusion while also promoting a sense of shared identity and community between the countries. Yung priorities na ito will serve as a reference of member states in making decisions that will enhance the quality of life, safety, and social welfare of all ASEAN people, and that includes the Filipino people. Ayan po ang say ng ating mga ka-TNK. Maraming salamat po sa lahat ng nagbigay ng kanilang insights. Sa ating pagbabalik po, alamin naman natin kung ano ang masasabi ng ating mga panauhin sa say ng ating mga ka-TNK. Abangan po yan dito lang sa Tinig ng Kababaihan.
7: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Patuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin sina Miss Maika at Miss Raya mula sa PCW sa ating episode na pinamagatang Steering Gender Equality in the Region, the Philippines in ASEAN. Bago pa tayo dumako sa huling bahagi ng ating panayam, no? Bago natin sila balikan tungkol doon sa say nila, sa say ng ating mga ka-TNK, gusto lang po naming batiin yung mga nakatutok pa rin sa atin. Sa ating live stream, ang aming Executive Director, Narlene Santos Milliar. Hello, Miss Narls. Yan, si Miss Karen Lagat, si Edward Gasilan, Romel Livid, Chris Joven Medalia, kay Jazz Judge Jing. Yan. Siyempre si Kim na nasa Siargao, si Roda Casas Ramil Santos, kay Jose Rey Carabin Espina at ang aming Deputy Director Annette Baleda na nanonood din sa atin ngayon.
2: Wow, happy TNK viewing po sa inyong lahat at sana safe po kayo.
1: Mm-mm, kasi nagsuspend na raw kanina. Ayan. Pero nandito pa rin tayo, tuloy ang public service. Ano po muna ang masasabi ninyo, Raya and Maika, sa say ng ating mga ka-TNK?
3: Ayun po, ma'am. Maraming salamat po sa ating mga ka-TNK para sa inyong mga insights. Very spot on po, no, yung mga natanggap nating feedback mula sa ating mga participants. At ito po ay mahalagang paalala sa amin para patuloy na pagdaluyan ang pag-uusap tungkol sa ASEAN on the ground po. Maraming salamat po.
4: Siyempre, no, para sa akin talagang nung nakikinig ako sa mga say ng ating mga ka-TNK, naalala ko yung ating logo ng ASEAN Chairship, isang balangay, no? It's not just about steering a certain direction, but the balangay is a very nice symbol of the barangay, a very tight-knit community, no? So our efforts for the ASEAN reminds us, no, through the balangay, that it has to be people-centered, no? Mm-hmm. At the heart of our efforts, regional efforts, nandiyan ang mga tao. At syempre, nandiyan ang mga kababaihan na dapat nating pagtuunan ng pansin, no? Ano yung kanilang realidad, ano yung kanilang hinaharap ng mga emerging issues dahil napakarami niyan ngayon. At syempre, no, yung mga aksyon, concrete recommendations and actions na long-term sana, no, na maaari nating gawin para sa mga kapwa nating Pilipino.
2: Yun, salamat Maika and Miss Raya. Ano po naman ang inaasahan nating magiging legacy ng Philippine Chairship, no, sa pagsusulong natin ng women's empowerment at gender equality sa ASEAN?
3: Yung gusto po kasi sana nating iwang legacy ay hindi lang yung magtatapos, ma'am, sa 2026. Gusto natin magkaroon ng long-lasting impact sa region po, no? At sa ngayon po, gusto natin sanang mapalakas yung ating advokasya para sa gender transformative approach ng ating mga efforts for gender equality and women's empowerment. Kasi ma'am, sa gender po, continuum yan, no, ma'am? Yung zero level po siguro ay yung gender neutrality. Pangalawa po yung gender sensitivity. Pangatlo yung gender responsiveness. At pang-apat na siyang ating goal ay yung pagiging gender transformative po. So, yun sana ma'am yung gusto nating palawig na maikampanya sa ating mga AMS upang mas maging impactful po yung ating mga efforts para sa GWI, ma'am.
4: Tama si Raydon, no? Pag sinabi nating gender transformative, ayaw na lang namin yung mga quick fixes, yung mga band-aid na mga solutions na very surface level. Gusto natin transformation. And that happens when we look at the systems and the structures itself. Kasi ito yung nagsiset ng conditions for the lives of women. And when we change the conditions, we allow women to thrive more as individuals, as mothers, as children, and as parts of their community. And most importantly, as leaders, no? Na hindi lang sila participatory, hindi lang beneficiaries. Mm-hmm. Sila ay may say, no? Sa mga programa, sa mga policy. Siya, at syempre, sa mga gusto nating marating pa sa susunod, yun ang gusto nating legasya talaga para sa Philippine Chairship natin sa ASEAN.
1: Bilang pangwakas, ano naman po ang inyong mensahe sa ating mga ka-TNK tungkol sa mahalagang papel, no, ng Pilipinas sa paghubog ng isang mas inclusive at mas matatag at gender responsive na ASEAN?
3: Yes, ma'am. Ang pakikipagkapwa-tao at ang ating koneksyon sa ASEAN ay patunay na kapag binigyan natin ng platforma ang mga kababaihan at focus ang kanilang mga oportunidad sa pamumunuman, sa negosyo o kahit saan mang aspeto, ang buong rehiyon ay aangat po. No? Kaya mahalagang panatilihin natin ang usapang ito, makiisa tayo, makialam, at panatilihin nating informed ang ating mga sarili.
4: Tama. Nasususugan ko yung sinabi ni Ms. Raya na dapat makialam tayo. Let's read the news, no? Dapat alam natin ano ang nangyayari sa mga karatig bansa natin. Dahil alam naman natin sa panahon ngayon, may spillover effects ito, no? In terms of inflation, may economic aspect, in terms of social welfare and protection. So dapat makinig tayo, no? Sa isa't isa, bigyang pansin natin ang mga nangyayari beyond the Philippines even. Dahil itong mga best practices na lumilitaw ay maari nating dalhin sa ating home country at syempre, mas ma-improve pa ang lives ng bawat isa. Gusto natin yung welfare is a check, no? Dapat hindi yan nakakalimutan. The welfare, the well-being, the holistic para sa mga bawat Pilipino po.
1: Napaano si Sir Ray Espina ng Pasig City, napa triple heart siya doon sa gender transformative approach.
2: Makialam at maging aware. Yes. Salamat po ulit kay Ms. Jensen, Micah Fajardo at kay Ms. Raya. Baka may mga gusto po kayong batiin sa ating mga nanonood, yeah, sa ating mga Happy NK.
3: Yes. Magandang hapon po ulit sa lahat at shout out po sa aking nag-iisang anak si Ari na nasa bahay po ngayon kasama ang aking mahal na nanay at sa mga kasamahan po natin sa PCW na natumutok sa ating segment ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong suporta, lalo na po kay Chair Ermi at kay Edie Narlene. Thank you po.
4: Yes. At syempre, kunin ko na rin opportunity na i-shoutout ang mama ko, Mama Hazel, isang OFW sa Hong Kong. Hello. For more than 15, 17 years.
1: Pinapanood,
4: no?
1: Tayo ni Mama,
4: yes,
1: Hazel
4: so mama,
1: sa Facebook.
4: Hopefully safe ka dyan, no? At we can't wait na makauwi ka na rin soon dito sa Pilipinas. Syempre, shoutout sa aking kapatid, Erica, no? Na isa rin sa aking mga inspirasyon. At syempre, sa aming opisina, the Office of the Executive Director, no, na pinamumunuan ni Edie Narlene. At syempre, ng PCW na pinamumunuan ni Chair Ermi as well.
2: Ayan. Nais nyo bang imbitahan ang ating mga HTNK sa mga upcoming activities ng ating PCWAS?
4: Ayan. So, dapat po tumutok tayo sa mga social media pages ng ating PCW dahil magpo-post kami ng mga susunod, no, sa mga programa at flagship programs natin. Isa na riyan ang upcoming ASEAN Women Leaders Summit. This is the fourth iteration held by the Philippines. Tayo po ang host nito at very proud tayo dito. September 29 to October 1. So, mainit-init ang magiging usapin sa summit na ito.
2: Mm-hmm. Yun, maraming salamat po ulit kay Ms. Jensen Micah Fajardo, ang Senior GAD Specialist, at Ms. Raya Marcianel Anastasio, ang GAD Specialist 2 mula sa Philippine Commission on Women. At hello rin po sa ating mga colleague mula sa Office of the Executive Director ng PCW, at shoutout nga din po kay Executive Director Edina Arlene Santos Millar. At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais po nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ang Radyo Pilipinas, sa pamumuno ni Officer in Charge Sir Alan Alyanige, at ang lahat ng mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw.
1: At syempre, salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women. Sa pamumuno po yan ng aming chairperson, Ermelita V. Valdiavilla. At sa social marketing section ng PCW na bumubuo sa TNK production team. And before ka magpaalam, Ms. Jessel, pahabol shoutout din sa mga nanonood sa atin kay Ms. Marichu Montesilio mula po sa Bukidnon State University at kay Nico Natividad na nakatutok din sa atin ngayong hapon.
2: Hello po, sana po ay safe kayong lahat ngayong hapon. Mga ka-TNK, tandaan po natin ang pagiging ASEAN Chair ng Pilipinas ay isang mahalagang pagkakataon upang gamitin ang ating pamumuno sa pagsusulong ng gender equality at women empowerment sa rehiyon. Bilang bahagi ng ASEAN, mahalaga ang pakikilahok ng bawat isa sa paghubog ng isang mas inklusibo, pantay at makabuluhang kinabukasan. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Sharon Enriquez, ako po si Jessel Aquino.
1: At bilang mga Pilipino, may bahagi tayo sa paglikha ng pagbabagong ito. Kapag binibigyan natin ng boses, oportunidad, proteksyon at espasyo ang mga kababaihan, mas napapalakas natin hindi lamang ating mga pamilya at komunidad, kundi pati ang buong rehiyon. Dahil sa gender equality, mahalaga ang boses nating lahat at upang maging mas inklusibo ang we as we navigate our future together. Happy ASEAN Month, mga ka-TNK! Ako po si Hani Castro.
2: Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan.

0: 1078 AM.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
5: Sa dumulog dito nila. Kasi maniling
1: ragaan. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
5: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
6: Is,
5: at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa.
6: Sino nagturo sa
7: nag-training po kami sa DOST.
6: Sa DOST.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
9: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
10: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
9: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.

0: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
1: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
0: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
1: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
0: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
1: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
0: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
1: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
2: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
3: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
2: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
3: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
2: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
3: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
4: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
3: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Dangling kaalaman.
8: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
7: Dagling kaalaman.
9: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service,
5: and Radyo Magazine,
3: 1278 AM.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
14: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine
17: 1278. Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
19: Agahan ang hapunan.
10: 66 Impormasyon.
9: GIS, your general information station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
19: Yay!
12: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
19: PBS Receiver.
12: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
16: Libre to ha?
14: Walang bayad?
16: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Suave.
1: Learning from home, Lainey Morin.
2: Radio Magazine.
0: 1278 AM.
3: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Tuwing Biyernes, alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas dos na, Golden Heart na!
4: Mga ka-Golden Heart, nagbabalik ang programang May Puso at Malasakit para sa Seniors. Ito ang Golden Heart Puso para sa Seniors Season 2, hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Sa mga ka-Golden Heart natin na nakasubaybay ngayong hapon, pakipusuan ang ating live streaming sa Radyo Magazine, 1278 AM at NCSC Philippines Facebook page. Maaari din kayo mag-iwan ng mensahe sa comment section ng ating Facebook Live. Ako si Mercy Gutierrez, ang chairperson at chief executive officer ng National Commission of Senior Citizens. Makakasama ninyo ako sa buong Season 2 ng Golden Heart, Puso para sa Seniors. Bago tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin sina Mr. Alan Alanige, Officer in Charge ng Presidential Broadcast Service, at Ms. Marinela A. Texon, Station Manager ng Radyo Magazine. Mga ka-Golden Heart, kapag may concern tungkol sa senior citizen ID o kaya mga benepisyo at diskwento, social pension, at iba pang programa para sa nakatatanda, kadalasan ay ang Office for Senior Citizens Affairs o OSCA ang unang nilalapitan na ating mga senior citizens. Bilang tanggapan na itinatag sa bawat bayan at munisipyo, malaki ang ginagampanan ng OSCA sa pagsisikap ng mga LGU na tiyaking napaparating ang mga serbisyo at programa ng gobyerno hanggang sa kasuk-sulok-sulokang lugar. Dahil dito, napakahalaga rin ang papel ng Department of the Interior and Local Government o DILG bilang pangunahing ahensya na gumagabay sa mga LGU para mas maging responsive, accessible at senior-friendly ang mga serbisyo para sa mga nakatatanda. At ngayong araw nga ay aalamin natin kung paano nagtutulungan ang DILG, mga LGU at mga OSCA para matiyak na walang older person ang naiiwan. Kaya para palawakin pa ang ating talakayan, makakasama natin sa studio si Mr. Emmanuel H. Burgos, Local Government Operations Officer for Bureau of Local Government Development, DILG.
5: Magandang hapon po, Madam Chair.
4: Magandang hapon. Nako, at kami nagpapasalamat at napaunlakan tayo ng DILG sa ating talakayan sa oras na ito. At matagal na kayo sa DILG?
5: Nagsimula ako, Chair, sa DILG back in 2017. No? Mm-hmm. Inumpisan ho nating hawakan yung mga programa ng OSCA mm-hmm. or ng Senior Citizen mula noong 2023. Mm-hmm. Mula po noon, tayo po'y aktibo na naglalabas ng mga pulisiya kung saan tutulungan po natin yung ating mga LGU mm-hmm. kung paano nila palakasin yung kanilang mga Office of the Senior Citizens Affairs, mm-hmm. maging yung kanilang mga iba't ibang opisina pa na pwede pang tumulong sa mga OSCA natin para mas lubos nilang maibigay yung mga serbisyo para po sa ating mga nakakatanda.
4: Yeah. So, Mr. Eman, tamang-tama talaga na ikaw ang aming bisita ngayong araw na to para sa kaalaman ng ating mga senior citizens. At pwede bang malaman natin kung ano ba talaga ang papel ng DILG tungkol sa mga programa para sa mga senior citizens?
5: Una-una po dyan, no? Ang DILG po ay naatasan, no? na i-supervise or maging oversight po ng LGU pagdating ho sa mga pagbibigay nila ng serbisyo sa mga na kanila nasasakupan. Mm-hmm. Po, kasama ho dyan yung peace and order, kasama rin po dyan yung pagpapalakas ng kanilang mga kakayanan sa pagbibigay ng serbisyo, at kaugnay po sa mga senior citizen, no, binigyan po ng mandato ng RA 9994 nung inamend ho yung ating nakaraang mga batas na RA 7432 kung saan ang ating po mga LGU ay dapat magtatag, no, mag-establish ng Office of the Senior Citizens Affairs, maging ng kanilang mga senior citizen center, no. Ito po yung isang malaking programa na dapat po na ginagawa ng ating LGU upang magkaroon ho ng point person o point office ng ating mga national government, particularly po ang ating NCSC, upang patuloy po na maibigay yung mga programa mula sa national hanggang sa baba po natin.
4: Para yung aming mandato ay talagang magampanan namin. So paano naman na minomonitor ang bawat munisipyo o lungsod sa bansa na gumagana? Na namomonitor ba, natitingnan ba kung gumagana itong mga opisina ng Senior Citizens Affairs? Tinatawag natin na OSCA.
5: Opo, marami ho tayo kaparaanan, no, kung paano natin minomonitor yung ating LGU pagdating sa kanilang compliance sa Office of the Senior Citizens Affairs. Unang-una na po dyan yung ating SGLG. At kamakailan lamang po, naglabas din ho tayo ng advisory upang tiyakin kung nasusunod ba yung ating mandato ng binigay sa kanila sa pagtatayo, no, ng Office of the Senior Citizens Affairs. At base ho sa ating datos, kahapon, meron po tayong mahigit kumulang 1,000 LGUs na po ang nakapagtatag ng kanilang mga OSCA. Karamihan po dito ay of course mga opisina na, at iba naman po ay mga focal person. So ito po yung ating patuloy na ginagawa sa ating pong tanggapan upang patuloy po ma-ensure na ating pang LGU po ay sumusunod sa sinasabi po ng batas natin.
4: Mm-hmm. Yan ang ginagawang pagmo-monitor. Mga malaki pa ba ang porsyento ng mga munisipyo, mga city or municipality na walang OSCA?
5: Sa kasalukuyan po medyo challenge pa po sa atin, no, na sa ating mga LGU yung pag-establish ng mga OSCA. Dahil sa sinabi po sa ating batas na kailangan ho yung mga OSCA natin ay dapat po under ng local chief executive, no, dapat po ay meron direktang patnubay yung ating mga ating mga mayors, ating mga LCEs. Pero meron po tayong mga nakukuhang reports din na yung mga OSCA natin ay nasa ilalim ng LSWDO. Pero malinaw po sa batas na kailangan po ng OSCA ay dapat po nasa ilalim ng Office of the Mayor, at kailangan lang pong tulungan ng ating mga LSWDO upang sa patuloy po na maibigay nga po yung mga programa para sa ating mga seniors. So malaking hamon pa po ito na ma-implement po natin ng mas maayos, ng tama yung pag-establish po ng OSCA natin.
4: At tungkol naman sa mga programa, dahil wala na yung fixed na 1% na pondo sa ilalim ng GAA, no? Paano naman ang mga programa ng mga LGU? Ay paano namang nasisiguro ng DILG na napapatupad ito? Lalo na yung mga programa para sa ating mga senior citizens.
5: Opo. Nabanggit ko po kanina, no, na yung programa po ng DILG, yung ating Seal of Good Local Governance, yeah, o yung mas kilala po bilang SGLG, parte po ng indicators nito under the Social Protection Governance Area is kung nakapag-alat po ba yung ating mga LGUs ng pondo para sa mga nakakatanda, no? Kapag wala po silang allocated fund for this, no, mahihirapan po silang makapasa sa SGLG natin. Pero hindi lamang po ito yung goal, no. Hindi lang po yung pagpasa sa SGLG yung kailangan na target, yung goal natin. Ang pinaka main goal po natin dito is mabigay talaga yung nararapat na programa para sa kanila. So hindi lang ho ito subsidy, hindi lang ho ito pension, kundi yung mga tangible programs, no, na makapagbigay ng ginhawa sa kanila, sa ating mga lolo't lola, no. So hindi lang po sapat na nagbibigay tayo ng mga pera sa kanila or mga subsidy, mga cash gift. Kailangan ho nila ng opportunity, employment opportunity, kung malakas pa yung ating mga lolo't lola.
4: Yan.
5: Kailangan po ang ating LGU ay aktibo and proactive po sa pagbibigay ng mga opportunity sa kanila, kung saan pwede pa po nila ma-exercise yung kanilang mga kakayanan, mm-hmm. kaya pa po nilang maibigay yung maging parte ng nation building mm-hmm. po natin.
4: Kasi may mga programa ang DOLE tungkol diyan, ano?
5: Opo, katuwang po diyan yung peso, no? Kaya mahalaga po na mm-hmm. Empowered po yung ating mga mm-hmm. OSCA dahil kailangan po in partnership sila mm-hmm. with the peso office sa LGU, mm-hmm. no? Nang sa gayon ay kung sino man merong mga senior citizen, you know, na kailangan ng trabaho, mm. pwede ho sila makipag-ugnayan sa peso office kung meron bang opportunity for them.
4: Napaka-importante talaga, no, Mr. Eman, itong mga OSCA natin. At alam din ng DILG kung meron bang mga ordinansa sa mga rehiyon na pwedeng tularan ng mga ibang OSCA tungkol sa bukod sa national benefits na merong mga tulad ng birthday cash gifts, libreng sine, libreng parking. Ano pa ba ang pwedeng tularan ng mga ibang OSCA na ibibigay ng ibang OSCA sa ibang lugar?
5: Opo. Oh, we acknowledge po, no? We acknowledge po yung pagiging aktibo ng ating mga LGU mm-hmm. sa pagbibigay ng mga mm-hmm. cash gift and additional pension doon mm-hmm. sa ating mga senior citizens, mm-hmm. no? Pero meron din po tayo mga nalalaman, nababalitaan ng mga LGUs na proactive po sa pagpapasa ng mga ordinansa mm-hmm. gaya ng mga employment opportunities, no? Meron po tayo sa Quezon City, meron din po tayo sa Muntinlupa na nagbibigay ng oportunidad sa ating mga senior citizens. Andyan po yung encouraging ating mga business establishment, mga employers na mag-employ ng mga senior citizens. At kapalit po nito yung mga pagkilala, mga incentives, mga tax incentives.
4: Tax incentives ang kapalit.
5: At
4: no?
5: Meron din po tayong mga ordinansa pagdating naman sa anti-elderly abuse dahil alam naman po natin na wala pa po tayong talagang
4: batas
5: no? Na nagbabawal mm-hmm. or talagang overarching law pagdating sa anti-elderly abuse. Pero meron naman po tayong mga constitutional guarantees naman, no? Andiyan yung revised penal code natin. Andiyan din po yung mga vowsy kung sakali man ang biktima ay ating mga lolo at may akusado po yung kanyang partner. So, papasok din po yan sa vowsy. Pero mahalaga rin po na ating mga LGU ay proactive, no? Sa pag-i-issue ng mga gayong klaseng ordinance na binibigyan nilang halaga at pinoprotektahan nila ating mga lolo at lola. Mm-hmm. At kasabay rin po nito, maganda rin pong i-take advantage ng ating mga LGUs, no? Mm-hmm. Yung pag-establish naman or pagpapasa ng mga ordinansa pagdating sa digital literacy, no? Mm-hmm. Dahil yan, alam po natin na mm-hmm. marami po sa ating mga lolo at lola ang nagiging biktima ng online scam.
4: Yan. No?
5: So ito mm-hmm. po isang malaking problema. Kaya po katuwang po ng ating mga LGU, ng ating OSCA, kasama po ng ating mga PNP at iba pang
4: DICT. No?
5: DICT, yeah. Yes po. Mahalaga po itong maging partner po para po mas maiwasan natin or makatulong po sa ating mga LGU at mm-hmm. particularly sa ating mga OSCA mm-hmm. na maturuan sila kung paano ba i-navigate yung mga systems. Maturuan po sila kung paano po nila magamit yung mga current applications ngayon na nag-handle po ng kanilang mga pera. Particularly po, no, yung sa mm-hmm. programa po ng

0: ito sa antas ng barangay at ng munisipyo o syudad.
1: Opo. Napakalawak po, no? Napakalawak ng ibinigay na benepisyo at pribilehyo ng RA 994. No? Mula po noong RA 7432. Marami po pagdating sa edukasyon, employment, social services, andyan po. Transportation at health, andyan po sinama ng ating 994. Pero bukod po rito, dahil karamihan po nito ay mandato ng national government, no? Nakakatulong po yung DILG at particularly yung LGU sa pag-implementa po ng mga discounts and privileges sa pamamagitan po ng advocacy campaigns. No? Ini-encourage
0: na
1: po
0: napaka
1: natin.
0: Napaka-importante.
1: Yes po, napakahalaga dahil marami po tayong nakakalap na report na mga business establishment na hindi po nagbibigay ng diskwento sa mga senior citizens. So sa pamamagitan po ng advocacy campaign, especially during the renewal ng kanilang mga business permits, no? Ini-encourage po natin yung ating mga LGUs na mag-conduct po sila ng advocacy campaign sa mga nagne-negosyo at sa mga balak mag-negosyo. Kailangan mabigyan po sila ng awareness na once na kayo po ay pumasok sa negosyo, dapat po alam ninyo ano ba yung mga nararapat na diskwento para sa mga senior citizen. At hindi lamang po sa kanila, no? Even po sa ibang mga vulnerable sectors kagaya po ng ating mga persons with disabilities at mga solo parents. So dapat po sa mga business owners natin, aware po sila na once you get into the business, dapat alam po ninyo ano ba yung mga nararapat na pribilehyo at diskwento para po sa ating mga senior citizen. Particularly, ano po, particularly yung VAT exemption and then the 20% discount. So, iba pa po dyan yung mga diskwento mula sa kuryente at iba po pong free...
0: Tubig
1: yan. Kasama po yan. Opo.
0: Sa ilalim ng local government code, ano naman ang obligasyon na isang mayor o punong barangay sa pagpapatakbo ng OSCA hanggang saan ang sakop ng kanyang kapangyarihan sa pagpili ng mga opisyal na to, dahil ang OSCA head ay napaka-importante at kailangan talagang may puso para sa seniors ang inadapat na matalaga dyan, at ang requirement pa ay talagang senior citizen siya. Kaya maiintindihan niya kung anong sitwasyon talaga na isang senior citizen.
1: Tama po, Chair, no? Base po sa local government code, ang ating pong mga LGUs, ang ating pong mga city and municipalities, at even our barangays, ay binigyang laya po, no, na magtatag ng opisina sa kanilang mga nasasakupan, no, sa kanilang LGU, base po sa pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Pero malinaw po sa RA 9994, no, sa ating po mga bayan at lungsod, na kailangan po nilang magtatag, no, ng Office of the Senior Citizens Affairs na pinamumunuan po dapat, no, ng isang senior citizen, no, since ito po ay concerns ng mga senior citizens, so nararapat lamang po na senior pa rin. Senior po ang mamuno dito sa opisina na ito. At malinaw po sa batas, no, na kailangan 3 years hanggang 3 taon lang po yung term ng isang senior OSCA head, no? Maaari lamang po ito ma-extend up to maximum 3 months at hindi po dapat wala po itong reappointment, no? So linawin po natin sa ating mga LGUs, especially sa mga OSCA head po natin, na hanggang 3 taon lang po yung term nila.
0: Yes, yes.
1: No? At wala po itong reappointment, at maaari lamang po ito mag-extend up to maximum of 3 months. Ayon po ito sa RA 9994 at ng kanyang implementing rules and regulations.
0: At saka, ano, Mr. Eman, meron siyang mandato na mag-gawa ng mga plano, programa para sa mga senior citizens. Iyan kaya ay nalalaman ng ating mga OSCA head.
1: Opo, yan po ay mahalagang tungkulin, no, na dapat mong sinusunod na ating mga OSCA. Kasi hindi lamang po ito pagiging liaison or point of contact ng ating mga older persons or ng ating mga senior citizens. Mahalaga po na capacitated or may alam po yung ating mga OSCA head sa pagpaplano. Kasi sila po yung magpo-propose ng mga programa sa mga sa ating mayor, sa ating sanggunian. Ano ba yung dapat and akmang programa na dapat ini-implementa po ng ating LGU, particularly po tuwing ikaunang linggo ng Oktubre, no, kung saan sineselebrate po natin yung Elderly Week. So mahalaga po na hindi lang po ito maging pag-alaala or observation, but kundi ito po yung maging avenue at venue po kung saan makapag-participate po yung ating mga senior citizen, ating mga lolo't lola. No? Kaya mahalaga po na ating mga OSCA head ay alam ang pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan.
0: Kasi kami

0: Sa ano, senior citizens, no, sa komisyon, nanggagaling yung pa ang pondo na sa amin ang pondo para maipamigay sa ating mga milestone agers na 80, 85, 90, 95, at 100. Ang ating mga senior citizens na pag dumating sa ganyang edad, nagpupunta sa OSCA. Pero may mga OSCA, may mga report na sinasabi nila, nako, wala kaming budget dyan, huwag muna kayong mag-apply. Sa ating mga OSCA, dapat malaman nyo na pag may dumating sa inyo mga senior citizens na 80, 85, 90, 95, at 100, kailangang asistihan nyo na at pa-applyin nyo na. Mayroong mga application forms na nasa ating mga OSCA. At nakakatuwa naman at ang ating DILG ay minomonitor naman pala ang mga ginagawa nating OSCA. Kaya lang, ang OSCA parang nag-iisa yata siya sa mga opisina na walang kasama o staff na para makatulong sa ating mga senior citizens.
1: Opo, ito po, Chair, ay isang malaking hamon sa ating mga LGU. Mm-hmm. No? Dahil sa batas po natin, malinaw lang po na sinasabi yung pagtatalaga, mm-hmm, pag-establish ng OSCA at ng OSCA, mm-hmm, head. Mm-hmm. So, nasa kapasidad po ng LGU kung paano niya po ito, mm-hmm, mas dadagdagan pa ng mga tao.
0: Para maging epektibo,
1: para
0: no?
1: Mas lalo po maging epektibo, mm-hmm, yung ating mga OSCA. Mm-hmm. Dahil alam naman po natin, no, na yung concerns po ng ating mga senior citizens ay napakahalaga at, mm-hmm, napaka-critical, mm-hmm, no? At hindi po ito mabibigyan na, hindi po ito ma-address kung sakaling hindi po ganun ka-epektibo ating mga OSCA. Mm-hmm. Kaya po ang ating panawagan sa ating po mga LGU, na suportahan po natin yung OSCA, mm-hmm, no? Kung kailangan ng dagdag na tao, pagkatuwang, mm-hmm, ng ating mga si OSCA head, tulungan po natin. Mm-hmm. At gayon din po nililinaw natin, no, sa pulisiya po ng NCSC pagdating doon sa cash gift, no. So yung mga issue po na wala pong pera ang barangay, hindi po, dahil po ito po ay direkta nanggagaling sa NCSC.
0: Yeah,
1: so ang kailangan po natin sa OSCA once na may mag-apply po para sa Centenarians Act, no, doon sa 80 and then sa octogenarian, nonagenarian, mm-hmm, i-facilitate po natin application dahil, mm-hmm, ang pondo po ay manggagaling naman po sa NCSC. Yeah. So kailangan po natin silang tulungan. Kung ano po yung dapat at nararapat na tulong na kailangan nila, yung OSCA head po natin ay dapat ibinibigay ito at tutulungan po sila.
0: Okay, no. Paano naman hinihikayat na yan ng DILG, ang ating mga LGU sa maglungsad ng ito, maganda ito na ano, na award, no? Senior Friendly Public Facilities, alinsunod sa Batas Pambansa bilang 344 or ang Accessibility Law. Marami sa ating mga seniors mga hindi na masyado makalakad, masasakit na ang tuhod, may rayuma, naka-cane. Yan.
1: Opo.
0: Para silang mga sasabihin mo na mga persons na with disability.
1: Opo. Kapag naririnig po natin yung Batas Pambansa 344, no, or yung, mm, accessibility, no, madalas, mm, po natin iniisip yung ating mga kapatid na may kapansanan, mm, o yung mga persons, mm-hmm, with disabilities. Mm. Pero hindi lamang ho sila yung apektado ng mga pasilidad na hindi po accessible.
0: Yeah.
1: Karamihan po na nangangailangan nito yung ating mga senior citizens.
0: Mga seniors.
1: No? Dahil hindi man po natin nila lahat, mayroon po tayong mga senior citizens na nahihirapan na po maglakad, no, hirap na po umakyat sa mga stairs. Mm-hmm. Pero ang ini-insure po natin, no, sa DILG, maging sa pamagitan pa rin po ng SGLG, dahil noong 2024 po, ginawa po nating minimum requirement sa ating mga LGU, mm-hmm, no, para kayo po masa doon, again, sa social, mm-hmm, protection area, mm-hmm, kailangan meron po kayong accessible facilities.
0: Mm-hmm.
1: At kasama po nito yung pagkakaroon ng available parking, no, yung mga handrails,
0: yes,
1: no,
0: mm-hmm,
1: andyan din po yung mga ramps, kasama po yan mga sa mga ramps, requirements natin, mm-hmm, dahil mahirap po, no, at parte rin ho na titingnan dito, subject for the assessment, yung ating mga tertiary education, mm-hmm, even mga health facilities, mm-hmm, kailangan po accessible po ito.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mahirap po na sabihin nating para sa mga senior citizens ating LGU kung hindi po accessible yung kanilang mga, mm-hmm, facilities. Mm-hmm. So mahalagang malaman din po natin, no, sa ating mga LGU, and especially sa mga OSCA, na kailangan po yung mga opisina natin accessible. Mm-hmm. So mahirap naman po yung OSCA natin nasa taas pero wala hong elevator.
0: Mm-hmm.
1: No? Mahalaga po na accessible yung ating mga opisina. Mm-hmm. Kung kailangan pong nasa ground floor, better, mm-hmm, ho, para at least mas madali hong puntahan ng ating mga senior citizens.
0: Mm-hmm. Mr. Eman, mayroon pang isang issue yung pagtatayo ng senior citizen center. No? Na kailangan siguro na ma-focus din ang ating mga mayors para magkaroon tayo ng senior citizen center.
1: Opo. Batay naman po sa resulta po nung ating 2024 SGLG, no? meron na po tayong mahigit 1,400 na senior citizen center sa ating pong bansa. Mm-hmm. No? 1,400 plus na po yung ating senior citizen center. Mm-hmm. Na kung saan magagamit po ng ating mga senior citizens, na ating mm-hmm. mga lolo-lola, kung saan pwedeng sila
0: pwedeng magkita-kita.
1: Magkita-kita,
0: magsabi ng kanilang mga hinaing.
1: Yes, mag-usap-usap. Pwede rin po itong maging recreational na venue, no? Kung saan meron bang facilities mm-hmm. Ang mga SCCs na to. Mm-hmm. Na pwedeng gamitin ng ating mga senior citizen. Pwede mm-hmm. rin po ito maging kung sakaling proactive po yung ating mga LGU, yung kanilang mga senior citizen center, pwede po nilang lagyan ng mga computers kung saan pwede po mag-aral mm-hmm. yung ating mga senior citizen, mm-hmm. no? Makatulong mm-hmm. doon sa pinopromote talaga, ating kanina na digital literacy.
0: Maganda talaga may center. Nabalitaan namin na ang Unified 911 ay isa ring prioridad ng DILG. Paano nito natutulungan ang ating mga lolo at lola? Lalo na yung mga talaga nangangailangan at nakatira sa mga na nag-iisa sa kanilang mga tahanan. Mga wala na mga kamag-anak na tumutulong.
1: Isa pong ano po no, isa pong malaking hamon yung sitwasyon po na ganun mm-hmm. na yung ating mga lolo at lolo mm-hmm. ay mag-isa. Mm-hmm. Ito po yung pinaka ayaw po natin na mangyari no mm-hmm. na ang ating mga lolo at lolo ay naiiwan. Pero kung sakali man po kung sakali man na dumating yung mga senaryo na ganyan, mag-isa po yung ating lolo at lola, kinakailangan po natin ng whole of community, no? Kailangan po natin ng tulong ng mga kapitbahay, no? Ng mga nalalat mga kalapit yun nga po mga kapitbahay para kung sakali man ang mga lolo at lola natin ay may mangyari, no? Andiyan po yung ating Unified 911 kung na pwede po nating tawagan, no? Isang example po niyan noong nakaraang Mayo po nag-post po yung ating sa ating digital sa ating pong DLG official page noong mm-hmm. Mayo meron pong natulungan na isang 70-year-old mm-hmm. no nadala po siya sa pinakamalapit na ospital sa pamamagitan po ng tawag no sa ating 911 mm-hmm. so ito po ay nangyari sa Bataan so malaking tulong po yung ating mm-hmm. Unified 911 at ito po ay libre hindi po kailangan na merong load as long as may signal po yung ating ang ating mga telepono mm-hmm. na meron po nasasagap na signal maaari po silang tumawag sa 911 at kung sakali man pong ang mga report ay sa pang-aabuso no hindi na po kailangan na alamin pa kung sino ba yung dapat rumisponde sabihin lang po ano po ba yung sitwasyon ano yung nangyayari
0: saan lugar
1: at bahala na po ang mga responders natin na ipadala yung mga nararapat po na natulong doon sa ating mga senior citizen so mahalaga rin po na yung ating mga senior citizens ay marunong na gumamit ng ating mga telepono dahil dial 911 lang po at darating po yung tulong ng gobyerno po sa inyo maging policeman yan okay BFP or galing po ba sa barangay LSWDO lahat po coordinated po yan sa isang tawag lamang po
0: so, kaya kung mayroong mga ganyan mga sitwasyon kaagad tawag lang sa ano diyan sa hotline na yan ano.
1: Opo, sa 911.
0: At kahit na anong kaso, kung halimbawa na kasong abuse, no? Pananakit, yan ganyan. 911 na rin, bahala na din na, ano, bahala na sila kung paano nila aaksyonan.
1: Opo, isa lang po ang point natin, point of contact natin, yung ating 911. Mm-hmm. So, ang gobyerno na po ang bahalang mag-coordinate kung sino po ba dapat yung umaksyon na na opisina rito. Pero meron po tayong mga existing na mekanismo kung saan pwede po tayong mag-report hindi lamang po sa 911. Mm-hmm. Andiyan po yung ating barangay, no? Pinakamalapit na frontline, no? Mm-hmm. Pinakamalapit na gobyerno sa ating mga senior citizens. Kung mayroong pag-aabuso, pwede po yung i-report sa barangay. Mm-hmm. Gaya po na nabanggit ko kanina, kung ito po ay may kinalaman sa kanilang mga asawa, pwede po yung i-report sa VAWC, no? Mm-hmm. At kung ito naman
0: pwede po... Pwede din yung tawag din sa 911, tapos i-refer na kaagad yan
1: yes
0: sa,
1: po,
0: sa PNP. Pwede
1: po na kung ang...
0: Sa, may mga women's desk din ang PNP.
1: Yes. Opo, tama po kayo dyan, Chair. Meron po tayong Women and Children Protection Desk sa ating mga PNP. Mm-hmm. So, ganun din po, dial 911 at ang tulong po ay darating po sa ating mga senior citizens.
0: Napaka dali at... sa tingin natin, mabisay ang ganyang isang tawag lang, ano, marireach na yung kinakailangang ano, tulong. At, so, bilang pangwakas, ano ang inyong mensahe sa ating mga OSCA heads ng ating mga komunidad?
1: Unang-uno po, no, Chair, mahalaga pong malaman ng ating mga Oscar yung kanilang gampanin, no? Yung kanilang gampanin na tinake, no? Katuwang po namin kayo sa pag-implement ng mga programa para sa mga senior citizens. Kayo po ang point of contact ng NCSC, no, bilang implementing agency ng mga programa para sa mga senior citizens. At in-encourage po namin ang About LGU na mas palakasin pa yung mga OSCA nila, no, bigyan ng mas suporta, bigyan ng pondo yung mga programa para sa mga senior citizens. At sa makabagong panahon po ngayon, dahil marami na pong mga emerging na cases, mahalaga po na yung ating mga OSCA ay capacitated at mahalaga po na yung ating iba't ibang ahensya rin ng gobyerno ay tinutulungan din naman yung ating mga OSCA. Hindi lang ang mga DALG, but even yung ating DOH, DSWD at iba pang mga ahensya ng gobyerno na tulungan. Kung meron ho kayong mga programa para sa mga nakatanda, ay tulungan po natin yung ating mga OSCA. At dyan po, marami pong salamat muli, Chair, sa pag-iimbita. Pinapaabot po namin mula sa pamunuan ng aming Secretary, Secretary Juanito Victor Remulla, ang aming pong pasalamat sa inyong pong pag-iimbita sa programang ito.
0: Maraming salamat sa ating guest, si Mr. Emmanuel Burgos, representing the DILG, sa pagbabahagi na inyong kaalaman para maisulong ang kapakanan ng kababayan nating mga senior citizens.
1: Muli po, marami pong salamat, Chair.
0: Muli, nakasama po natin si Mr. Emmanuel H. Burgos, Local Government Operations Officer 4, Bureau of Local Government Development, DILG. Huwag kayong aalis, mga ka-Golden Heart. Magbabalik pa ang ating programa makalipas ang ilang paalala.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Interesting na usapan.
5: Hindi heavy.
6: Tugtugang chill.
7: Suave.
8: Learning from home na hindi boring.
9: Radyo Magazine.
10: 1278 AM.
11: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
12: Fake news yan! Mali!
13: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
12: Fake news yan! Mali!
14: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
12: Fake news yan! Mali!
15: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
16: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
17: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
18: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
19: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
20: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
23: Mano ba?
22: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
24: mano po nino, mano po nina.
22: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
21: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
25: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
26: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Golden Heart, puso para sa seniors. Atensyon sa mga grantees ng Expanded Centenarians Act na 80, 85, 90, 95 at 100 years old. Good news! Dahil mas mabilis, safe at less hassle na ang pagtanggap ng inyong cash gift dahil digital o electronic fund transfer na ang ating pamamahagi sa buong bansa. Para sa buong detalye at proseso, panoorin po natin ito. Good news para sa mga grantees ng Expanded Centenarians Act na 80, 85, 90, 95 at 100 years old. Para matanggap ng mas mabilis at safe ang inyong mga cash gift, digital o electronic fund transfer na ang ating pamamahagi. Pumunta lamang sa official website ng NCSC para ma-download ang updated claim form. Pwede rin magtungo sa inyong OSCA o LSWDO para personal na makuha ang form. Piliin o i-check lamang sa updated claim form kung saan ninyo ito nais matanggap. Pwede ang bank account na ginagamit para sa GSIS, SSS, PIVAW, pension, o anumang savings account. Maari din mag-open ng Land Bank Piso account. Pwede rin ng GCash basta verified o kaya sa pinakamalapit na Palawan Phone Shop sa inyong lugar. Tandaan, dapat nakapangalan sa ECA Grantee ang napiling bangko o GCash account. Matapos sagutan ng form, maaari na itong ipasa sa OSCA o LSWDO. Karakip ang mga kinakailangan dokumento tulad ng PSA, birth certificate o national ID o digital NSCID, one whole body picture at bank verified deposit slip o printed screenshot ng GCash profile information. Hintayin ang notification o tawag mula sa NCSC Regional Office para sa confirmation ng transaction account at online crediting ng inyong cash gift. Sa lahat ng mga qualified grantees ng Expanded Centenarians Act Program, less hassle at mas mabilis na ang pagtanggap ng inyong ECA cash gift. Dahil sa digital o electronic fund transfer, ECA'y bilis ng serbisyo, deserve na regalo, diretso sa inyo.
1: Para sa amin, mas okay yun eh. Kasi at least less stress, nakaka-conserve ng time. Kumbaga, hindi ka na mag-aalala. Kasi basta kailangan lang ay talagang pag na-process, ay automatic na maaasahang nandoon. So para sa amin ay mas okay yon. Mas okay yon para sa nanay ko.
4: Mas gusto ko na lang sa BPI kasi delikado rin eh. At saka mahirap yung pera na hawak din eh. Digital.
5: Digital talaga.
4: Oo.
6: Anyway, kung something goes wrong, ma-trace mo naman. If we can distribute their benefits digitally, they don't have to go to the distribution center wherein maglinya sila. So, kumbaga, napahirapan natin sila. So, if we can distribute it digitally, our beneficiaries will be getting their benefits very conveniently na. Hindi necessarily maglinya pa, ganun.
0: Hindi ba ba't mas mabilis na ang ating ECA cash gift distribution, mga ka-Golden Heart? Paglilinaw lang na ang mga nakapagpasa na ng dating claim form, hindi na kailangan pang magpasa muli ng panibagong application. Lahat ng mga nauna nang nagsumite ay pinoproseso na ng ating mga regional offices. Kaya hintayin na lamang ang tawag para malaman po ng ating mga staff kung ano ang inyong preferred mode of transfer. Gaya ng bank savings account, GCash verified account o active mobile number para sa Palawan Pawn Shop. Makakaasa kayo ng NCSC ay patuloy na pagagandahin at pabibilisin ang mga serbisyo para sa ating mga mahal na senior citizens. Bahagi ito ng patuloy na pagsusulong ng digitalization at e-governance sa bagong Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kung saan mas efficient, accessible at mas maayos ang paghatid ng mga serbisyo ng pamahalaan sa bawat Pilipino. Asahan nyo na sa digital o electronic fund transfer, kay bilis ng serbisyo, deserve na regalo diretso sa inyo. At para sa iba pang mahalagang impormasyon, narito ang Senior Spotlight News.

Good news sa mga taga Pateros. Mas pinalapit na ngayon ang serbisyo ng pamahalaan sa mga senior citizens dyan sa inyong bayan. Dahil formal nang binuksan ang NCSC National Capital Region at ng lokal na pamahalaan ng Pateros, ang Senior Citizen Center o SCC sa Santa Ana Multipurpose Building sa Pateros. Kasabay nito, nilunsad na rin ang kauna-unahang NCSC Satellite Office sa Metro Manila na inaasahang magbibigay ng serbisyo sa mahigit 10,000 senior citizens sa bayan. Tara at silipin natin ang Pateros SCC. Panoorin po natin ito.

0: Tayo ay nagpapasalamat sa efforts ng ating Regional Office sa NCR sa pamumuno ni Regional Director Anthony August Balute at maging kay Pateros Municipal Mayor Gerald S. Herman. Nasa 700 pang bayan at munisipalidad sa buong bansa ang bibigyan pa natin ng suporta para madagdagan pa ang ating mga pasilidad. Layunin ng SCC na ilapit sa mga nakatatandang at ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang legal at medical na tulong, skills development, livelihood opportunities at mga mini job fair. Bahagi ang inisyatibong ito ang mas malawak na programa ng NCSC na magtatag ng accessible at community-based senior citizen center sa Pilipinas para sa lumalaking populasyon ng mga nakatatandang Pilipino. Maraming salamat po sa ating naging panauhin ngayong araw at sa masusugid nating mga tagapakinig. Magkwentuhan at samahan niyo muli kami sa Golden Heart, Puso para sa Seniors. Dito lang sa Radyo Magazine, every Friday, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon para sa iba pang mahalagang usapin at talakayan. Ito po ang inyong lingkod, Mercy Gutierrez, ang Chairperson at Chief Executive Officer ng National Commission of Senior Citizens. Nagpapaalaala na sa tamang impormasyon, may boses at karapatan ang lahat ng older persons. Magandang araw po, mga ka-Golden Heart. Happy Friday!
1: Alas dos na, Golden Heart na. Makinig sa programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens. Hatid ang mahalagang impormasyon at inspirasyon para sa mas masigla at masayang buhay. Ito ang Golden Heart, Puso para sa Seniors. Tuwing Biyernes, alas 2 ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 AM. Sabayang mapapanood sa official Facebook page at YouTube channel ng Radyo Magazine at National Commission of Senior Citizens. Alas 2 na, Golden Heart na!

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

0: Suave.
1: Learning from home may be boring.
2: Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
4: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
5: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
4: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
5: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
4: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
6: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
2: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan ang gahaponan.
10: 66 Informasyon.
12: GIS, your general information station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
14: Pilipinas, oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
15: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendling hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
16: Green Mindset.
15: Sa Radyo Magazine 1278 AM.
14: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
15: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset, kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
14: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong matadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga estasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Muli po isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ay ngayong hapon, dahil dito po sa ating programa ay tinatalakay din po natin ang mga programa ng ating pamahalaan patungkol po sa sektor ng agrikultura. Ngayon pong hapon, pag-usapan po natin kung paano nga ba tayo maging responsible. Ito po yung challenge, no? Responsible araw-araw. At para po sagutin yan at pagkuwentuhan, makakasama po natin si Be Responsible Campaign Lead, Ms. Christina Frediles mula po sa Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute. Magandang hapon, ma'am, at welcome po dito sa Kwentuhang Green Mindset.
0: Hello, Sir Manuel. Good afternoon po sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig po sa inyong programa. Good afternoon.
14: Yes, ma'am. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong pagpayag na makapagkwentuhan po sa amin ngayong hapon upang ibahagi po itong inyong napakagandang kampanya. Kaya naman, ma'am, kwentuhan nyo na po kami tungkol po dito sa inyong Be Responsible campaign. No?
0: And so thank you so much, I'm Sir Manuel. Okay ba, Sir Manuel ang tawag sa'yo or do you have nickname po?
14: Yes po, Manuel po. Thank you, ma'am.
0: Ayan. Ayan po, ang Be Responsible campaign po, ito po ay pinangungunahan po ng Department of Agriculture. So, at katuwang po syempre po dyan ang Philippine Rice Research Institute or PhilRice. Kasama na rin po at iba pang mga opisina po na from the local government and iba pa pong mga private organization po. So, ang Be Responsible campaign, simpleng-simple lang po. Meron po kami ipinapakilala na mga mensahe po na ABC. So, ang ABC po ay avoid rice wastage, buy our farmers rice, and choose healthier rice. Primarily po, hinihikayat po namin ang ating mga magsasaka, lahat po ng mga kumakain ng kanin, and of course, ang ating mga policymakers na maging responsible through our messages po. And eventually, kapag po at sinunod po natin tong ABC po natin, makakatulong po tayo na mapabuti po natin ang ating kalusugan, dun nga po sa sinasabi natin na choose healthier rice, of course. And yung po sa A ay avoid rice wastage, so hindi na po tayo makakapag-aksaya. And natutulungan po natin yung ating mga magsasaka na, kasi po binibili po natin yung buy our farmers rice. So, tinatangkilig po natin yung produkto nila. Hence, kikita po sila sa atin. So, yun po yung Be Responsible campaign in a nutshell po. Ayan.
14: So yun po, no, napaka-simple po ng mensahe at napakadali pong tandaan na kailangan nating maging responsable. At para po maging responsable, ABC lamang po, no, yung ating tatandaan at tayo po, no, ay magiging isa na doon sa mga Pilipinong responsable po dito sa atin pong bigas. At ma'am, syempre po, no, ito ay responsibilidad ng bawat isang Pilipino. Kwentuhan niyo po kami kung paano po ba maging responsible ang isa ng Pilipino, paano po sila makatutulong dito po sa inyong kampanya?
0: So, unang-una nga, yung sinasabi natin na avoid rice wastage. Alam mo ba, Sir Manuel, ano, bawat ayon sa pag-aaral ng FNRI ay dalawang kutsarang kanin ang naaaksaya ng bawat Pilipino. At kapag pinagsama-sama mo yan, naabot yan sa 10 milyong kaban ng bigas. Imaginin mo yung 10 million na kaban ng bigas. At kapag kinonvert natin yan sa peso, aabot ka ng halos 24 billion pesos. Would you believe na yung magiging aksaya mo na dalawang kutsara, pag pala minultiply sa dami natin, ay yun na yung pwede nating maaksaya. And pwede pa sana natin itong mapakain sa 5.17 million Pilipino. So sinasabi natin sa una, we avoid rice wastage. Bakit ba tayo kailangan, bakit ba dapat tayong hindi mag-aksaya? Of course, unang-una, kasi naman, unang-una, makakatulong kasi dito sa kasapatan ng ating bigas, of course. And of course, yung sa sinasabi natin na kapag sobra ka rin naman kasing kakain, ay makakasama rin naman iyon sa iyong katawan. So, paano nga ba natin maiiwasan yung pag-aksaya? Unang-una ay kumuha lang tayo nung kaya nating ubusin and umorder ka na lang ulit kapag kinulang. I know na meron tayong mga anti-rice, no? Pero syempre, isipin pa rin natin kung susog ka na nga, di ba? So, bakit ka pa nga ulit kung kuha. So, yeah. And if kung meron namang sumobra na kanin, ano, pwede mo rin naman yan isangag kesa sa itapon mo siya. So, yun yung mga little ways na pwede natin gawin sa ating mga bahay para hindi tayo makapag-aksaya ng kanin. And for the B naman, yung sinasabi natin na buy our farmers rice, dito naman sinasabi natin na tangklikin natin yung produkto ng ating mga Pilipinong magsasaka. Kasi paano na nga kung hindi na sila magpalay, magtanim. So tayo rin yung mahihirapan. And of course, sinasabi din naman natin na kapag ang kino-communicate kasi natin ay ang alam niyo ba na mas ayon sa pag-aaral, mas mababa ang insecticide o yung mga pesticide na ginagamit ng mga Pilipino magsasaka. So imaginein mo, nakatulong ka na sa mga magsasaka. Natulungan mo pa yung sarili mo na makapagkaroon ng access ng healthier ay ng safer rice. And of course, yung sa C naman natin ay choose healthier rice. So, sa choose healthier rice, dito sinasabi natin na bukod kasi sa puting kanin, alam nyo ba na meron pang mas mga masusustansyang kanin bukod sa white rice. Kaya andyan po dyan yung Actually, puti din naman itong high zinc rice, ano? So, meron tayong high zinc rice, meron tayong low glycemic index rice, pigmented rice, and of course, nandiyan din yung pigmented rice. And aside from sa mga rice na ito, pwede rin nating ihalo yung ating rice sa iba pang mga tawag doon, crops. For example, yung adlay, pwede mong ihalo sa rice. So adlay, maisa ba, pwede mo siyang ihalo sa rice. So ito yung mga paraan kung paano tayo natutulungan mo yung sarili mo na magkaroon ka ng healthy na pangangatawan, mas malusog na pangangatawan, and at the same time natutulungan mo yung mga magsasaka kasi tinatangkilik mo yung produkto nila and na-avoid mo pa yung wastage kasi parang conscious ka na hindi mag-aksaya, and in return natutulungan mo yung ating pamahalaan towards a sufficiency, yung wastage, and yung natutulungan mo rin yung sarili mo na hindi ka nakakasobra ng kinakain. So, ayan lang naman yung parang simple nating mga paraan kung paano tayo magiging responsible, not just today, pero every day. Kaya ang aming kampanya ay let's be responsible every day. Ayan po.
14: Mm-hmm, ayun po, no? Napaka-simple lamang kung iisipin po natin na itong Be Responsible campaign na ito. At kung iisipin po natin, no, yung hindi pag-aksaya ng kanin, yan din po, no, yung laging paalala sa atin ng ating mga nanay, ng ating pong mga magulang. At imagine po, no, yung binanggit na numero sa atin ni ma'am kung gaano kadami pala yung nasasayang nating bigas araw-araw. Talagang mapapaisip po tayo na dapat ngayon at araw-araw ay uma-action po tayo na maging responsable dito po sa ating mga bigas. At ma'am, nabanggit nyo, no, na itong Be Responsible campaign ay nakatutok din po, no, sa kalusugan nating mga Pilipino kung gaano po available pala itong mga ganitong uri ng bigas para sa ating mabuting kalusugan. Saan po available, saan po ba nabibili itong other options nitong mga masusustansyang bigas na ito?
0: Actually, ang brown rice, ito yung explainin natin ng konti, ano ba tong brown rice na to, ano ba tong mga high zinc na to. Yung brown rice, ito lang po yung kahit anong rice, yung ordinary rice, ito lang po ay tinanggalan lang po natin siya ng ipa. So ang natira po sa kanya ay yung darak. Yung darak po, yun po yung mas yung nakakasustansya dun sa ating kanin. Ngayon, itong brown rice ay available na po siya sa market eh. Meron din po kami sa meron din po kasi kaming mga tinatawag po ng mga rice bees farmers cooperatives, pwede rin po tayong bumili sa kanya, sa kanila po. And of course ating sa mga branch stations po available po yan. For more information kung saan po kayo pwedeng bumili, pwede pong pakibisitahin niyo po ang Be Responsible Facebook page. Pero explain ko na rin po kung ano nga po ba yung sinasabi ko kanina na high zinc, low GI, ganyan, para ano po tayo. Yung high zinc rice po, dito po, ina-advise po natin siya sa mga buntis. Kasi po, ito po ay nagpapalakas po ng resistensya ng katawan. And of course, ina-advise din po natin siya sa mga bata kasi nakakapagpatangkad po siya. So, ito po ay, for kapag ka buntis ka, pag gusto mo yung may anak mo ay tumangkad, better ang high zinc rice. Kapag halimbawa naman ay nagda-diet ka, maganda talaga ang brown rice kasi mabilis kang mabubusog. For example naman sa mga tagapakinig po natin na may mataas na sugar level, mas maganda po na tikman nyo po yung low glycemic index rice. Kasi po ito ay mabagal po na natutunaw ito sa ating katawan, hence hindi po mag-spike yung ating sugar. I know familiar na po kayo sa pigmented rice, yung black rice and red rice, na nakakatulong din po para maiwasan po yung mga cancer at iba pa pong mga sakit kasi mayaman po ito sa antioxidants. So ito po ay kung gusto niyo pong maka-avail po ng mga bigas po natin, bisitahin niyo lang po yung Be Responsible Facebook page at pwede po kayong mag-message po doon. Ayun. Meron din po kasi kaming QR code po kung saan po kayo pwedeng makabili all over the country kasi po alam niyo po ang Philrice po ay meron po siyang branch stations, hindi lang po kami nandito sa Nueva Ecija, meron din po kami sa Visayas and sa Mindanao. So encourage po namin, paki-like, nag-promote, pa-follow po ang ating Be Responsible Facebook page para po mas marami po kayong information po na makuha. Ayun po.
14: So yun po, no, kapag sinuportahan po natin at sinunod natin tong Be Responsible campaign na ito ay talagang maganda po, no, yung dulot nito sa ating kalusugan. At kami, oh, maraming salamat po, no, sa inyong mga trivia at information na ibinahagi. Dahil for sure, karamihan po sa atin ay pamilyar lamang doon sa puting kanin, sa puting bigas na atin pong madalasan na kinakain. Pero meron pa pala, no, meron palang maraming options na mas maganda para po sa ating kalusugan. At kapag finalow nyo po itong Be Responsible Facebook page at iba pa nilang social media platforms, doon nyo po makikita yung kabuuanan ng datos at mga detalye kung saan din po kayo pwedeng bumili nitong healthier options ng atin pong mga bigas. At ma'am, ito po ng Be Responsible campaign na ito, no, ay for sure ilang taon na din po ito na atin pong ikinakampanya. Sa inyo pong assessment, gaano kalawak na po yung naabot nitong inyong kampanya at kamusta po yung pagtanggap ng atin pong mga LGUs na sumusuporta dito po sa Be Responsible campaign, no?
0: Alam po, Sir Manuel, nagsimula ito nung National Rice Awareness Month. Every November kasi ay National Rice Awareness Month. So, inilabas to Presidential Order 524 2000, nung 2004 pa. Pero noon kasi, every November lang siya. Actually, ngayong taon lang na 2026, ngayon lang natin sinimulan na gawing ang kampanya ay araw-araw. Kasi dati, kapag November lang. So, kung sa

0: units na mag-adapt ng kanilang local ordinances na sundin na kung ano man po no, yung ipinapayo nitong Be Responsible campaign na ito. At dahil gusto nating mapalawak pa, gusto po natin na mas marami pa ang mag-participate po sa mga kampanyang ito. Kwentuhan nyo naman po kami dito po sa mga nakakasa, sa mga naka-line up nyo pong activities na ginagawa para po dito sa Be Responsible campaign. No?
1: Yeah, ito yung bagong ano namin, bagong-bagong labas namin itong Be Responsible LGU Champion Award. Kasi alam mo, Sir Manuel, sa buong pagtatayo nga nitong Be Responsible na to, no, tayo ay nagkaroon na ng 47 half cup rice ordinance. Ito yung pwede ka nang mag-order sa mga restaurants ng half cup na legal siya. So kaya nga lang, ini-encourage natin na sana mas marami pa. Hence, itong contest nga natin ito, itong Be Responsible LGU Champion Award. Dito, pwedeng sumali ang municipal at ang provincial. So, pag nanalo kayo sa LGU level, kayo ay sa municipal level, kayo po ay mananalo ng 75,000 pesos. At kapag ka naman po provincial ay 100,000 pesos. Simple lang po, kung paano po sumali ay kailangan lang po niyong ipakita na talagang meron po kayong ginagawa na towards nga dito po sa Be Responsible campaign, kasi sabi nga natin kanina, ito po ay matagal naman na nagsimula. It's just that nagsimula lang po siya na maging araw-araw ngayong taon. Kaya ini-encourage po natin itong ating mga LGU and provincial offices na sumali po at ipakita niyo po kung ano-ano na nga po ba yung mga nagawa niyo po towards this Be Responsible campaign. Ayun po. And sabihin ko na rin, paano ka ba magsasubmit? Ito po ay simula nung from the start. Pwede po kayo magsimula from the start hanggang November 2026. So, ibuhos nyo na po lahat ng mga efforts nyo po towards this campaign at malay nyo po kayo po ay mapili na makuha po at manalo po dito sa ating pa-contest. Yun po yung isa lamang. Meron din po kami Be Responsible Everyday Photo kasi contest po. So meron naman siya ng ating grand prize naman dyan ay 15,000 pesos hanggang ang pinakamababa naman ay 7,000 pesos. Of course, meron din siyang consolation prizes. Dito naman, i-write na lang po yung tungkol sa syempre photo essay nga siya. Pwede mo dito pong sabihin yung rice in the community, kung anong category, rice in the community or rice farming in their families. So dito po, basta po, bisitahin niyo yung Facebook page po namin. Makikita niyo po doon yung mismong detailed na process. And kasi po ito ay, doon po kayo magsasubmit kung saang region po kayo nakapasok. Ano po? Mm-hmm. Halimbawa, kung taga Nueva Ecija ka, doon ka sa region 3 magsasubmit. At ang region po, sila po yung pipili. Kasi isa lang po ang pwedeng maging representative per region. So pagka po nakapili na, doon po yung maglalaban-labanan na yung mga regions, kung sino yung parang best of the best. So, yun po yung ating proseso. And of course, meron din po tayong monthly. Ang dami natin yung pa-contest. Meron din po tayong monthly pa-contest po dito. At sana po sumali po kayo abang-abang lang. Ngayon po, meron po kaming sumakabilang kulay ng kanin. Wherein, sasabihin nyo lang po sa amin through a short video kung bakit ngayon ay kumakain ka na ng black rice. Bakit ngayon ay kumakain ka na ng brown rice. So, yun po. At pwede po kayong manalo mula. Ito po medyo mas mababa po yung presyo nito. Nasa hanggang 6,000 pesos po yung lahat-lahat na. Pero ang grand winner po ay 3,000 pesos naman. So, monthly po yan. Sana po ay makasali po ang ating mga nanonood at nakikinig po ngayon. So, ayun po siya. And of course, bago po pala, sabi ko nga po kanina ay tuloy-tuloy pa rin po yung di po ba nabangkit ko na meron po tayong half cup rice ordinance. Ngayon po, binubuhay po kasi namin itong half cup rice ordinance. So, sana po yung pong mga LGU na nakasali, dito na meron po na po kayong ordinance. Sana po ay tuloy-tuloy niyo pong isagawa ito pong pagsaserve po ng half cup rice sa mga restaurants. Kasi actually, meron po kaming nakita na yung iba po ay hindi na nakakapag, parang hindi na siya nabuhay. So, sayang naman. Imagine nyo yung sinasabi ko kanina na aksaya natin. Eh, kung ito na yung isa sa mga paraan para maiwasan po natin yung aksaya. Kasi yung o-order ka ng isang cup, yung pala ang kaya mo lang ubusin ay kalahati lang naman. So, sana po ay buhayin po natin itong half cup rice ordinance. And of course, meron din po kaming mga exhibits na sinasalihan na pwede niyo pong matikman itong ating itong sinasabi ko pong mga healthier rice po na ito. So, ayan po yung aming mga

0: nakakasa po para sa ngayon, sa ngayon po. Ayun, sir.
1: Ganun po kadami itong mga activities na naka-line up para po dito sa ating Be Responsible campaign. At sana po, no, regardless sa doon po, no, sa cash prize, ay talagang ma-encourage po natin yung ating mga local government units na ipatupad po, no, lalong-lalo na nga po itong binabanggit nyo po, no, na half cup RISA ordinance na ito bilang isang ordinansa, yung i-adapt po ito ng ating mga local government units at malaman po ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga talagang naturally na mahinang kumain para po hindi maaksaya. Talagang yung mga ganito pong simpleng hakbang kung iisipin natin ay malaking tulong po dito sa ating Be Responsible campaign. At syempre po, no, yung mai-promote yung healthier options ng mga kanin na pwede po nating bilhin, at syempre yung pagtutulungan po natin sa ating kabuuan ng IEC campaigns. Talagang iyan po, no, ay gampanin ng ating mga local government units na sana po ay tumugon na sila. Muli po, no, itong mga cash prizes na ito ay pampabuenas
0: part
1: lamang
0: lang.
1: Po. Opo, pampabuenas
0: tama.
1: Lamang po ito. Pero yung responsibilidad po ng ating mga LGUs na maging kabahagi ng Be Responsible campaign, ito po talaga yung dapat nating maihatid at maibigay po, no, sa ating mga kababayan. At mama, panghuli na lamang po, no, syempre dahil dito sa kabuuan ng ating kampanya, mahalaga po yung mindset. Any message, ano po ba yung dapat na maging mindset nating mga Pilipino upang maging responsible?
0: Apo, ayan. Unang-una po, ang una kong sasabihin ay alagaan po natin yung ating sarili. Kasi alam niyo po, ang kaso po ng diabetes, sakit sa puso, ay isa yan sa mga pangunahin na po na sakit na nagli-lead po siya sa death. So, una, ang Be Responsible campaign po ay hindi lamang para sa makasave ka ng bigas, hindi lamang para sa gobyerno, para sa mga magsasaka. Ito po ay para sa inyong sarili. So, kung mahal niyo po yung sarili niyo, kumuha lang po kayo ng kaya niyo pong ubusin. And of course, you try healthier rice. Lalo na po kung meron po kayo mga conditions gaya po ng sinasabi ko nga kung mataas po ang sugar niyo. At hindi niyo po maiiwasan talaga dahil tayong mga Pilipino ay rice lovers, no? So subukan po natin kainin tong mga mas healthy, tong healthier rice na options po na sinasabi po namin, para yun ay para rin sa iyong sarili. Ang Be Responsible campaign po kasi ay hindi lang para sa ating mga magsasaka, para sa ating bansa, pero para rin sa sarili mo. So kung mahal mo yung sarili mo, alagaan mo yung sarili mo para makapagmahal ka rin sa iba. So you start with yourself, you love yourself, you eat healthier rice po. Ayan. So yun po yung aming basahe. Let's be responsible, not just today, but let's be responsible every day po.
1: So yun po, no, tayong mga Pilipino na certified rice lovers, talagang kailangan po na sana lahat po tayo ay maging rice responsible. Muli, ma'am, maraming salamat po sa inyong pagbabahagi ng oras at kaalaman. Maraming salamat din po sa pagiging ka-green mindset. Mabuhay po kayo.
0: Ayan. Thank you po. Thank you po. Bye-bye po.
1: Muli po atin pong nakapanayam si Ms. Christina Frediles, ang Be Responsible campaign lead mula po sa Department of Agriculture Philippine Rice Research Institute. Muli po, no, napaka halaga po, no, nitong mensahe na Be Responsible. Kung isipin po, no, simple lamang po ito ay pagpapaalala lamang sa atin na kailangan nating maging responsable sa atin po ng pagkain, na kinakailangan po nating huwag mag-aksaya sa atin pong mga kanin at sa atin pong mga bigas, at yung dagdag kaalaman po sa atin na mayroon tayong healthier options ng mga bigas na maaari po nating mabili sa ating mga pamilihan. Lahat po ng mga impormasyon na yan ay maaari nyo pong makuha. Ito pong mga dagdag kaalaman na ito ay makikita at mababasa nyo po sa social media platforms ng Be Responsible. Muli po, no, sundan nyo lamang po ito. Diyan nyo rin po makikita yung kabuuan ng detalye ng mga competitions, ng kanila pong mga pa-contest na pwede nyo pong salihan. Muli po, no, ito po ay malinaw din na panawagan sa atin pong mga local government units. Ito pong Be Responsible campaign ay sana po suportahan po natin yung pag-adapt natin ng ating mga local ordinances sa pag-allow, sa pagbili ng half cup rice. Gayon din po yung patuloy at pagpapaigting ng ating mga information at campaign na patungkol sa healthier rice options at sa pag matitipid po no at hindi pag-aaksaya ng bigas. Ito din po no ay bilang pagsaludo at pagrespeto rin po no sa ating mga magsasaka. Muli po itong Be Responsible campaign na ito ay sana po suportahan nating lahat tayo pong mga Pilipino na certified rice lovers ay kinakailangan po na maging rice responsible. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Raj Magazine 1278 AM.
2: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
4: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
3: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
4: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
3: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
4: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
3: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
4: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Anak! Totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Flight PR1043, now boarding.
17: Hey, that's us!
18: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
19: Dreaming of love while cruising at high altitude.
20: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
19: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
18: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
20: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
19: Leave all your worries as we soar over the clouds.
18: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
19: They'll be shooting stars through time and space.
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Radyo Pilipinas,
4: radyo publiko,
6: Radyo Pilipinas.
4: Tamang impormasyon.
5: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
17: Kabataan, kasama sa usapan.
5: Radyo Magazine 1278.
21: Set your mind to think green.
22: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
21: Green Mindset.
1: Kayo'y nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, dito naman po tayo sa ilang ulat mula po sa ating DENR, partikular na po mula sa DENR National Capital Region. DENR MEO South nailigtas ang Philippine Scops Owl at Marble Monitor Lizard. Agad pong rumesponde ang DENR Metropolitan Environmental Office South sa pamamagitan ng Compliance Monitoring and Enforcement Unit matapos makatanggap ng ulat mula sa City Veterinary Office ng Muntinlupa hinggil sa isang Philippine Scops Owl at isang Marble Monitor Lizard na nangangailangan ng rescue. Ayon sa ulat, natagpuan ang Philippine Scops Owl sa Las Piñas City habang basa at nasa ilalim ng isang puno. Samantala, isang Marble Monitor Lizard ang ligtas na na-retrieve at pansamantalang inilagaan sa Muntinlupa City Animal Pound habang isinasagawa ang kinakailangang koordinasyon. Matapos ang dokumentasyon, matagumpay na na-turn over ang daturang dalawang wildlife species dito po sa National Wildlife Research and Rescue Center upang sumailalim sa wastong pangangalaga, rehabilitasyon at pagsusuri bago ang posibleng pagpapabalik sa kanila sa kanilang mga natural na tirahan. Ang Philippine Scops Owl ay isa pong endemic na kuwago dito sa Pilipinas na may mahalagang papel sa pagkontrol ng populasyon ng atin pong mga peste. Ayon sa paunang assessment, posibleng nagsasanay pa lamang sa wild. Ito pong naturang buhay ilang. Nagsasanay pa lamang daw po ito, no, na lumipad. Kaugnay nito, pinapaalalahanan ng DENR ang publiko na huwag basta kunin ang mga batang kuwago na matatagpuan po sa ilalim ng puno sapagkat kadalasan ay nasa paligid lamang ang mga magulang nito. Kung kinakailangan, ilagay lamang ito sa ligtas at mataas na bahagi ng puno upang maiwasan ang iba pang panganib. Ako, maganda po ito, no? Itong paalalang ito dahil alam po natin, no, yung ibla natin sa mga kababayan na kapag nakakita po nitong mga not so familiar na mga species o yung mga ganito pong uri ng ibon, ang tendency po natin yung atin pong pagmamalasakit dito sa ibon ay agad po natin itong kukunin. Pero ito po, no, yung nature daw ng ganitong uri po ng ibon, itong ating mga Philippine Scops Owl, ang tendency po, no, ay nasa paligid lamang yung mga magulang nito at tinuturuan lamang po na lumipad itong batang kuwago. Kaya naman po, no, ang the best na pwede po nating magawin at itulong ay ilipat lamang po, no, o padapuin po itong mga batang kuwago sa mas mataasan na bahagi po ng puno. So ito po, no, ay dagdag paalala po sa atin kung ano yung mga hakbang na pwede po nating gawin na tuwing meron pong sightings na mga ganito pong uri ng ibon. Samantala, ito naman daw pong Marble Monitor Lizard ay isang endemic na bayawak na nagsisilbi din pong mahalagang predator at scavenger sa atin pong ecosystem. Nakalista po ito bilang other threatened species sa National List of Threatened Philippine Fauna dahil sa mga banta tulad po ng iligala na panguhuli, pagpatay at pag-aalaga. Patuloy po na hinihikayat ng ating DENR NCR ang publiko na agad iulat sa pinakamalapit na tanggapan ng DENR o lokal na otoridad ng mga wildlife na nangangailangan ng tulong at iwasan pong hulihin o alagaan ang mga ito upang matiyak ang kanilang kaligtasan at konserbasyon. Muli po, no, ito ay ilan po, no, sa mga dagdag paalala sa atin kung paano po natin mas tama at properly po, no, na i-handle yung mga ganito po nga sightings ng iba't ibang uri ng wildlife. Muli po, no, ito pong mga paalalang ito ay mahalaga upang mas matulungan po natin ng tama ito pong mga iba't ibang uri ng buhay ilang. Samantala, ulat pa rin po mula sa ating DNR-NCR, isa naman pong juvenile o bantang Brahminicite ang ligtas din pong narespondihan ng DNR-MEO North matapos po ang window strike dito sa may Caloocan City. Mabilis po natumugo ng DNR Metropolitan Environmental Office North sa isang juvenile o batang Brahminicite na nasangkot po sa window strike incident sa barangay 163 sa may Caloocan City. Ito po yung mga insidente kung saan po no, aksidenteng bumabangga o tumatama po yung mga ibon dito sa mga transparent o ito nga pong mga nagre-reflect no ng mga bintanang ito ng atin pong mga gusali. Ayon po sa ulat ng DNR-NCR, tumama itong batang ibong mandaragit sa salaming bintana ng isang gusali habang lumilipad sa lugar. Matapos ang insidente, napansin po na nanghihina ito at hindi na makalipad ng maayos. Kaya naman agad po itong iniulat sa DNR-MEO North upang mabigyan ng kaukulang tulong. Agad na nagsagawa ng Wildlife Retrieval Operation and Compliance Monitoring and Enforcement Office ng MEO North. Matapos ang paunang pagsusuri, ligtas pong inilipat ang juvenile Brahminicite sa Biodiversity Management Bureau Wildlife Rescue Center para sa masusing veterinary examination, obserbasyon at rehabilitasyon bago po ito maibalik sa natural nitong tirahan. Ang Brahminicite ay isa pong katutubong ibong mandalagit na karaniwan pong matatagpuan sa mga baybayin, sa mga bakawan, ilog, lawa at iba pang wetland ecosystem sa Pilipinas. Bagamat nakalista ito bilang list concern sa International Union for Conservation of Nature, IUCN Red List, nananatili pong mahalaga ang pangangalaga sa naturang species at sa mga tirahan nito upang matiyak ang patuloy na katatagan ng kanilang populasyon. Binibigyang diin din nito pong insidenteng ito ng window strike sa mga ibon. Ito pong banta no, sa mga ganito pong urbanisadong lugar. Maari pong mapagkamalan daw ng mga ibon na bukas na espasyo o refleksyon ng kalangitan at mga puno ang salaming bintana na nagriresulta po no sa banggaan na maaari pong magdulot ng malubhang pinsala o pagkamatay sa mga ganito pong ibon. Muli pong hinihikayat ng ating DNR ang publiko na agad pong iulat sa pinakamalapit na tanggapan ng DNR o sa iba pang kinauukulang otoridad ng mga sugatan o nanganganib na wildlife species upang mabigyan ito ng agarang pangangalaga at rehabilitasyon. Muli po no, ito ay paalala din doon po no, sa mga establishment owners, sa mga building owners, sana po no, tumugon po tayo doon sa ating mga responsibilidad upang maiwasan po no, yung mga ganitong insidente o yung ganito pong mga window strike sa atin pong mga buhay ilang, lalong-lalo na po no, dito po sa iba't ibang uri ng ibon na nanirahan po no, dito sa ating urban area, dito po sa Metro Manila. Muli ito po yung ulat mula sa ating DNR-NCR, maaari nyo pong sundan ang kanilang Facebook page para sa iba pang ulat at impormasyon. No? Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
21: Set your mind to think green. Green mindset.
0: Pairali natin.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. May OPM na rock. May OPM na rap. May OPM na mabagal.
23: Agad magaganda ang mga pinay.
3: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
23: Kaya ganda ang ating musika.
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
0: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
15: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
26: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
27: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
28: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
29: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
30: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa punto pong ito, bigyang daan po muna natin ang pag-uulat mula sa Radyo Pilipinas sa Tayuga. Pangasinan Provincial Government at Philippine Coconut Authority nagkasundo sa supply ng mahigit 23,000 na sako ng salt fertilizer para sa mga niyugan sa Luzon. Mula po sa Radyo Pilipinas sa Tayuga, may pag-ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
31: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
32: Formal nang nilagdaan ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan at ng Philippine Coconut Authority ang bagong kasunduan para sa supply ng 23,071 na sako ng agricultural grade salt fertilizer na gagamitin sa coconut fertilization project sa Luzon. Pinangunahan ni Pangasinan Governor Ramon Gico III at PCA Regional Manager 3 Mark Macanlalay ang paglagda sa Memorandum of Agreement para sa Region 1, Region 2 at Cordillera Administrative Region. Sa ilalim ng kasunduan, ang provincial Agriculturist Office ang magsusuplay at maghahatid ng fertilizer na ginagawa sa Pangasinan Salt Center sa Bulinaw. Layunin ng proyekto na mapataas ang ani ng mga niyog sa pamamagitan ng rehabilitasyon ng mga punong mababa ang produksyon. Pagpapatuloy ito na naging pagtutulungan ng Pangasinan at PCA noong 2024. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, nakapagsuplay na ang probinsya ng mahigit 2 milyong kilo ng salt fertilizer sa iba't ibang rehiyon. Sa 2026 State of the Province Address, inulat ni Governor Gico na umabot sa 8,100 metric tons ang produksyon ng asin ng Pangasinan noong 2025, habang higit dumoble ang benta nito mula 10.38 million noong 2024 tungong 23.25 million noong 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayum, Pangasinan.
31: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
21: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
1: At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin po magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais po nating pasalamatan si Ms. Cristina Frediles, ang Be Responsible Campaign Lead mula po sa Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute. At pasasalamatan din po natin, no, ang bumubuo po ng Phil Rice. Muli po, no, para sa ating mga kababayan, sundan nyo lamang po ang social media platforms ng Be Responsible. Search nyo lamang po, no, yung Be Responsible upang makita nyo po yung kabuang detalye at impormasyon kung paano po ba tayo na maging Be Responsible every day. Muli po, no, tayong mga Pilipino na certified rice lovers ay kinakailangan din po, no, na lahat tayo ay maging rice responsible. Muli po, no, babanggitin lamang din po natin yung very striking na information mula po sa ating Phil Rice na ayon po sa pag-aaral na isinagawa ng Department of Science and Technology Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI noong 2023, dalawang kutsara po ang nasasayang ng bawat Pilipino araw-araw. Kapag pinagsama-sama, umaabot po ito sa mahigit kalahating milyong metriko toneladang bigas sa isang taon. Kung hindi nasasayang, mahigit 5.17 milyong Pilipino pa sana ang maaaring mapakain nito kada taon. Ito po, no, yung mga numero. Kung gaano po kadami yung nasasayang na bigas araw-araw at kung gaano po karaming Pilipino sana yung may nakakain pong kanin at bigas sa araw-araw. Kaya naman po itong Be Responsible Campaign na ito ay sana po tugunan natin bawat isang Pilipino at maging kabahagi po natin yung aktibong partisipasyon ng atin pong mga local government units. At syempre po, pasasalamatan din natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Melichon Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Jared Moreno. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga!
8: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan ang kahaponan.
13: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
14: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
0: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
4: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Nung natutunan ko po yung paggawa.
6: Sino nagturo sa
5: nag-training po kami sa DOST.
6: Sa DOST.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Informasyon.
15: GIS, your General Information Station.
16: Radyo Magazine 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
10: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
2: mano po nino, mano po nino.
10: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
19: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Informasyon.
15: GIS, your General Information Station.
16: Radyo Magazine 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
14: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
11: Showbiz! Ganap sa entertainment scene!
5: Updated ka ba?
11: Swak na budget recipes!
5: Light na buong family!
16: Dala kayang makakalikasan!
11: Anything under the sun!
16: Radyo Magazine 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas!
18: Radyo Publiko!
17: Radyo Pilipinas!
7: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas.
3: kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura!

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At syempre, sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. At syempre, babatiin din natin ang isang magandang araw ang ating mga kasamahan mula sa technical side. Andyan si na Frenny Marisol Malimban, Frenny Rona Esperanza, Frenny Camille Umali, Frenny Julius Ungab, at ganun din si Frenny Sam Reyes, at ang ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At syempre, para tuloy-tuloy din ang ating usapan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platform. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X at Radyo Magazine. Maaari din po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa aming email. I-send na yan sa radyomagazine@gmail.com. At ganun din sa aming official mobile application. I-search na yan sa PBS Receiver. Ito po'y libre po ninyong maida-download sa aming o sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Dito po sa aming official mobile application, maaari niyo po mapakinggan ang iba't ibang radio station under ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. At mga ka-friendly, live na rin ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito po sa ating website, maaari nyo pong mabalikan ang ilan sa mga kwento ng ating mga panauhin dito po sa iba't ibang programa ng Radio Magazine. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Sana po nasa mabuti tayong kalagayan. Of course, kayo mga ka-friendly. Ngayong araw na ito, kahit pa maulan ang ating panahon, stay safe and dry mga ka-friend. Kaya ano pang hinihintay natin, simulan na natin ang ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan kasama ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin kasama ang ating friend na si Maru.
2: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa Iskultura.
2: Iskultura, Iskultura.
0: Mga ka-friendly, exciting ang ating kwentuhan ngayong hapon dahil meron po tayong makakasama dito sa ating studio kung saan isa po siya sa isa sa mga inahangaan po natin na lalong-lalo na sa social media. Kung kayo po ay mahilig sa history, lalong-lalo na kung babalikan po natin ang ating kasaysayan, siya rin po ay nakaupong president at CEO ng Mighty Nation Management na nagsisilbing platforma para sa kanyang mga digital advocacies bilang isang genealogist at history content creator. Layunin niya nga patuloy na maghatid ng mga kwentong kasaysayan na makabuluhan at angkop sa ating kasalukuyang henerasyon. Kaya hindi na po natin patatagalin, atin po makakasama live dito po sa studio ang history geek ni Nuno Hunter at certified tita at kilala bilang Mighty Magulang si Miss Mona Magnovelus. Magandang hapon po and welcome dito sa programang Iskultura.
3: Good afternoon po sa iyo Miss Rose at sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon.
0: Good afternoon po Miss Mona. Kumusta po kayo ngayong hapon?
3: Okay naman. Tuyo kahit maulan. Masaya ang biyahe kapag malamig.
0: And maraming salamat Miss Mona sa inyong panahon na inilaan sa ating programa. And of course, gusto ko rin na maipakilala lalong-lalo na sa ating bagong henerasyon na napakalaking tulong ngayon lalong-lalo na sa digital media. Yung pagkakaroon po natin ng maraming platform na pwede nating mapagkuna ng ilang impormasyon at makaiwas sa fake news, lalong-lalo na din sa pag-share ng ilang knowledge patungko sa ating kasaysayan. At bilang isa po sa mga kinikilala po nating mga history influencers dito po sa Pilipinas, isa po kayo doon, Miss Mona, na kung saan ay ano po kaya yung nagtulak sa inyo para gamitin ang social media para maiparating natin sa publiko yung ilang sa mga dapat nating matutunan patungko sa ating kasaysayan.
3: Alam niyo po, matagal na akong genealogist. So 2000 pa lang genealogist na ako. Marami akong nare-research tungkol sa mga pamilya, both professionally and for fun.
0: Mm.
3: Pero hindi naman ako gumagawa ng content per se. Pero nung pandemya, talagang siguro na bore na lang po ako. Kasi gumawa na ako ng dalgona, gumawa na ako ng pinapay, nagplantita na ako.
0: Yes.
3: Pero hindi pa rin sapat, parang kulang ng stimulation . Tapos gusto ko rin maintindihan, ano ba yung TikTok? Kasi pinakita sa akin ng mga anak ko, natawa sila. So meron akong mga unang finalo ng mga comedy accounts. Tapos sabi ko, paano ba to? Bakit ako, for example, yung FYP sa TikTok. Ano ba to? Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan to. Bakit ako nakakakuha ng video na hindi naman ako nagsasubscribe?
0: Yes. Mm-hmm.
3: Tapos parang sabi ng mga anak ko, ma, hindi mo maintindihan yan kung hindi ka gagawa ng content. So, sabi ko, sige, go. Maggawa ako ng content. And the intention was always to understand TikTok.
0: Mm-hmm.
3: So, nung sineselect ko kung ano yung pag-uusapan ko, kasi hindi naman ako sasayaw eh, di ba? Nung panahon na yon, parang 8 seconds, sasayaw, yes, o kaya magdadab, o kaya, basta may mga may mga parang trends. Hindi naman ako sasakay doon. So sabi ko, okay, genealogy, kasi marami na ako research noon. Hindi na ako, kumaga 2021 na yon eh. And I've been doing it for 20 years. So sabi ko, marami na akong information on hand. Yun ang ginawa ko. Yung siguro yung unang video ko, nasa kama lang ako, wala akong ilaw, hindi pa ako nagsipil, yung buhay, gano'n. Walang makeup, walang lipstick, gano'n. I was just doing it kasi feeling ko, wala namang manonood sa akin. Di ba? Parang unang-una, titang-tita, ang mga, di ba? Parang Gen Alpha, di ba?
0: Yes,
3: yun yung mga kabataan yung nandun. So, I was just really trying to understand the platform. Pero I realized, kasi parang 2 months into my content, and I was posting regularly. I went viral in 2 months.
0: Mm-hmm.
3: Tapos after that, I realized na meron akong gap na na-fill. And it was only then I realized na at that point, hindi na pala tinuturo ng seryoso ang history.
0: Mm-hmm.
3: Parang dati kasi, Araling Panlipunan, talagang ang daming history niya.
0: Mm-hmm.
3: Pero ngayon, hindi na. Parang mas marami ng elements yung Araling Panlipunan over and above history. So, it was just a recent, it was a later confirmation na may gap pala akong namimit. Pero hindi yun yung intention ko nung nag-umpisa ako. Parang I was really doing it for myself, para hindi ako mabore. Tsaka para maintindihan ko yung platform.
0: Mm. Pero alam niyo po mismo na gusto ko rin ma-appreciate tulad po ninyo yung ating mga historians din na kung saan tama rin po yung nabanggit nyo kasi may mga namimiss na rin po tayo sa mga libro natin ngayon sa history na talagang minsan magugulat po tayo na mas nalalaman na po natin yung ibang detalye sa social media. Hindi na po natin ito nababasa dito sa ating mga libro. And mismo na matanong din po namin, ano po yung story behind your name, Mighty Magulang?
3: Okay. So, Mighty Magulang, I've been using it even earlier. Mm-hmm. Kasi, yung aking eldest son po is on the autism spectrum. So, nung panahon na na-diagnose siya, mga 1995, 1997, ganon, feeling ko, ayokong maging victim. Sabi ko doon sa asawa ko, hindi tayo magka-cry-cry, hindi tayo magpapavictim-victim, ha? Sabi ko, this is going to be a project.
0: Mm-hmm.
3: So, dapat yung therapy ng anak ko, yung paano siya tulungan, dapat we have to approach it na as educated parents, as informed parents, kailangan paglaban namin yung kinabukasan ng anak ko. So, siguro yung pangalan na Mighty Magulang, that refers to me and my husband, na parang it was our, parang pampalakas loob ba sa aming mag-asawa na, di, kaya natin to, gagawin natin tong project kahit mahirap.
0: Mm-hmm.
3: So it wasn't anything na parang superman kami, hindi ganon. On the contrary, talagang kapag mahina ang pag nanghihina yung loob namin pag sinasabi namin no, we are mighty parents. Ano tayo? Mighty magulang tayo. Parang wala lang, nakaka-inspire sa aming dalawang mag-asawa. Nagkakaintindihan kami na no, go lang, kaya natin 'to.
0: Yes. And yun din yung gusto, parang ramdam din naman natin as a viewer na parang isa po kayong magulang na nagbibigay din ng information na or yung pinag-aaral niyo yung anak po ninyo.
3: Totoo. And gusto ko rin i-put into context 'yon kasi when I started creating history content, gusto ko ano, malinaw na hindi ako teacher. Mm-hmm. Hindi po ako history major, business major ako. My studies has always been in business and economics. Hindi ako historian na classically trained historian. Mm-hmm. Hindi po ganun. I am a public historian. Ibig sabihin, I really love history and I like talking about history. I don't just read books, but I use primary documents. Siguro, if anything, yun ang flex ko, magaling ako mag-research. And by research, I mean, nagbabasa ako ng mga source documents. Mm-hmm. Whether it is the Spanish historical document, or kung makahanap ako ng ibang source na talagang first or at the very least second hand information, hindi yung parang na process na information.
0: And yun naman po talaga yung parang foundation natin sa kasaysayan, mm-hmm, yung mga reliable sources kasi yung kasaysayan nga ilang beses ko rin po nabanggit dito sa ating programa na ang kasaysayan kasi naganap na, so kailangan lang natin siya maibahagi ng tama, masabi ng tama, maisuwalat lahat ng storya ng tama, nang walang binabago, nang wala or kung meron mang pagbabago, at least yung mga hindi pa po nalalaman ng iba.
3: Correct. Mm-hmm. And yung, alam mo yung pagbabago ng history, it is not necessarily false. Kasi yung term na revisionism, kasi talagang ang nature ng history, talagang na-update yan kapag meron tayong bagong information na nalalaman. So, example niyan, di ba, ako nung maliit ako, sinasabi ng mga tao, Magellan discovered the Philippines. Pero ngayon, alam natin na even before Magellan, napaka-rich na ng pre-colonial culture natin. Mm-hmm. May trade na tayo with all of our neighboring countries. So, hindi tayo discovered. Siguro discovered tayo from the perspective of the Europeans, mm-hmm, sure. Pero sa atin, hindi tayo na-discover. Matagal na tayong merong kabihasnan. So that change in perspective na hindi na colonialist yung ating view on history, yun siguro yung revisionism na sinasabi natin. Kasi mas informed na tayo, mas alam na natin yung nangyari. We have more information. Kaya our outlook on history is closer to the truth kasi meron na tayong additional information.
0: Yes, very well said, ma'am. Pero all of this, ma'am, paano niyo po ito na pagkakasya in a span of usually 2 to 3 minutes?
3: Totoo. Mm. Alam mo, napaka-challenging. Lalo na ako, chismosa ako. Parang isang topic lang. Oh, naku, ang dami ko na pwede ikwento, di ba? So, it is a challenge. I do write my scripts ahead. So, rin, tapos, over time na gigets ko na kung alin yung papasok sa 1 minute, papasok sa 2 minutes, maximum

0: young people, kayo yung full course meal. Parang appetizer ako, tapos babalik ko sa inyo. Dapat kayo na yung mag-expound. And I always stress na hindi pwedeng gawing research source yung TikTok ko. Dapat mag-deep dive kayo, maghanap kayo ng libro, maghanap kayo ng primary documents para pag-usapan yung topic. Hindi yun yun. Talagang super superficial yung 2 minutes. Pero I guess the value of that 2 minutes is that we are touching on topics that may not be in history books or may not be in the curriculum. Kasi yun eh, parang stretched thin na nung ating curriculum na yun that, for example, Noli Metangere, El Filibusterismo. Nung panahon ko, ang Noli was third year, ang Fili was fourth year. Ngayon, wala pang isang quarter na discuss na yung buong libro.
1: Yes.
0: So, very superficial na yung pag-deep dive into a lot of things. And I think kailangan yung short and small bits to build interest, to build stamina for the longer study.
1: Alam niyo po, maganda na marinig yung ganyan, lalong-lalo na marami na po sa atin yung nagiging content creator na sana maging mindful din sa kanilang mga pinupost. And maganda din yung ganito na sinesearch din po muna yung kanilang mga ipapalabas online. Kasi sa ngayon po mismo na aminin natin, ang daming gullible talaga online na madaling mapaniwala. So kung ano man yung sinasabi po natin or nakikita, napapanood po natin, yun na agad yung napapanood. Paniwalaan nila. Hindi na po nila nagagawang mag-research or even sa online, madali na lang mag-research kahit hindi na po kayo pumunta sa mga library. Pero kung minsan, hindi na po nila nagagawa. Pero as a history content creator mismo, na may mga iba pa po ba kayong challenges na naharap kung minsan parang hindi nyo na po ba alam yung gagawin?
0: Alam mo siguro because I am not doing this for anybody but myself. Kasi nga, madaming kabataan ngayon na, oh, kailangan ko maging content creator para sumikat ako. Oh, kailangan ko mag-content creator para makapag-monetize ako. Kasi po ako, when I do my content, I do it based on what I want to understand. So parang sinasama ko na rin yung content creation. Pero sa totoo lang, I also want to learn about it. And yung process ko nga is very different. There are a lot of content creators also who are doing derivative work. So ibig sabihin, ang babasahin lang nila, blogs ng ibang tao, videos ng ibang tao, tapos gagawa na sila ng content. So, hindi, yun po kasi yung gusto kong ituro na, for example, if you look at my videos, I always have primary documents na, di ba, nagsisplit screen ako. Gusto ko pakita na may source ang history natin, na pag may nakuha tayong fact, hindi dahil binasa ko sa Wikipedia yan, as in hinanap ko kung paano natin makokonnect-connect yung mga iba't ibang bagay sa history. So, recent example is, marami nagtatanong sa akin, si Mariano Ponce, who is a somebody from Revolution era, di ba? Friend siya ni Jose Rizal. Anong connection niya with Juan Ponce and Rilly? Kasi Ponce sila pareho eh. Tapos sabi ko, so, hindi, pwede ko sabihin, okay, ano sila, first cousin, twice removed. Hindi ko naman, parang hindi eh. Ang ginawa ko, pinakita ko yung birth cert or baptismal certificate ng papa ni JPE. Tapos nakalagay doon na yung lolo nung papa niya ay the same father as Mariano Ponce. So kumbaga yung lolo niya is the half-brother of Mariano Ponce. So ganoon, na parang kailangan natin yung ganong klaseng approach to history na I don't know ah, kasi yun ang feedback sa akin na parang, ay talaga, pwede palang mahanap yan. Pwede palang, alam mo, pwede pala akong makadiscover din ng facts about history. And siguro, isa na, kasi nga genealogist ako, gusto ko na yung history natin is first appreciated because it is relevant to us. And mas magiging relevant kung mas malapit sa atin. Di ba? Parang si Jose Rizal, hindi ko makaano-ano yan eh. Pero gusto ko malaman kung ano yung ginawa ng lolo ko. Gusto ko yung malaman kung ano yung ginawa ng papa ng lolo ko. So, that is how I also try to inspire people to be more interested in history by making it more relevant to them.
1: And mismo na mabanggit ko din, kasi kung sa ating mga taga-subaybay, kung kayo po ay talagang fan din ni Miss Mona at pinapanood po yung kanyang mga videos, ako po mismo, ako po,

0: Honestly mismo na may mga videos po ako napanood ninyo na may asa ni Nuno Hunter ika nga eh may mga binabanggit po kay mga pangalan ng mga taong actually hindi ko rin po talaga kilala na even hindi ko rin po nababasa sa mga libro. Paano po nag-start yung pagiging ni Nuno Hunter po ninyo, ma'am?
1: Okay, isa pang kwento 'yon. So many years ago, I wanted to create a special Christmas gift. Kasi yung asawa ko, napakaraming relatives. So pag Pasko, ang dami-dami nila. Medyas na lang, di ba? Medyas tsaka belt ang mabibigay ko. O kaya gift para o buong pamilya na yan. Yung mga ganon. Sabi ko, I wanted to make it more meaningful. So Hunyo pa lang, sabi ko, I want to research about their family. Kasi sila mismo, kapag nagkakasama-sama sila, they have pride for their family. Uy, si Lolo, ganito yan. Uy, si Lola, ganito yan. So I appreciated that. And I created a family tree, their family tree, by researching June. Diba? So, tapos nag-interview ako ng mga ibang pinsan, ano yung love story ng mga tito-tita, yung mga mama-papa nila. And I created a book. So, each chapter was dedicated to one part of the clan. Mm-hmm. Ito yung love story nung parang pinaka-matriarch ng line na yon. Pagkatapos, ayun, I gave it to them as a gift. Sa likod, merong, ano, may directory. Ano, ito yung mga birthday. Wala pa social media kasi. So, ayun, parang reminders kung kailan kayo magpapa-happy birthday, ganon. So, that was what started it. Tapos, nung ginawa ko for my husband's side, sabi ko, okay. Ano eh, doon ko na-realize na magaling pala ako mag-research. Kasi I was very successful. And, yun, naka-inspire kasi it was effective. I did it for my family. Pagkatapos, eh yun nga, napakadaldal ko kapag I'm excited about something. So, kinukwento ko sa office, uy, alam mo, nakahanap ako ng ganitong document, ganyan. Tapos meron akong friend, sabi niya, alam mo muna, ang tagal ko nang hinahanap ang lolo ko kasi abandoned yung papa ko by his father. Kaya mo bang hanapin yung lolo ko? Tapos, binigyan niya, 10,000 pesos, mahanap mo lang yung lolo ko. Tapos, binigyan niya ako 10,000 pesos. Tapos, nahanap ko in 30 minutes. So, parang, pwede pa lang side gig ito. Pwede ko pa lang sideline to. And that's what happened. For many years, I was in corporate. I was an executive. I traveled a lot. I was in telecommunications. I was in IT. Pero every Friday, pag hapon, aalis ako na maaga sa office kasi magre-research na ako. So it became a passionate side gig that when I retired, kasi nag-early retirement ako, when I retired, I decided to do it like full-time together with my NGO work. So it was a period in my life that was really fun and I was very happy with parang immersion in genealogy. And through it also, ang dami ko nakilala, di ba, madam? Kumbaga, nag-umpisa siya sa regalo, di ba? Nag-umpisa siya sa dahil matipid ako. Pero it actually opened up a new vocation for me. Tapos nung pandemic, biro mo, dati researcher lang ako, genealogist ako. Tapos ngayon, content creator na ako, di ba? Ang saya. And I feel yung ang pinaka-importante doon, I was doing something I was passionate about.
0: Pero ano nyo, Miss Mona, after hearing that, you're so thoughtful on that part na yung i-research talaga, yung parang family tree and the story behind them, para alam nyo po yung ibibigay for them. Kasi sa ngayon, ma'am, syempre hindi naman natin minabali, wala, but of course, yung iba talagang, kumbaga kung magbibigay tayo ng regalo for all na, kung ano man yung pwede nilang magamit, pwede sa babae, pwede sa lalaki. Pero ikaw, ma'am, you talagang, you research, you took time para mag-research and malaman yung kanilang story. Hindi lamang yung inyong mga pinsan, but of course, yung kanilang mga parents.
1: No. Alam mo, Miss Rose, ganyan diba kadalasan sa mga pamilya ngayon na hindi nila, ang alam lang nila yung lolo nila. Hindi nila alam yung ninuno na beyond the lolo. Siguro, great-grandparents, parang lolo sa tuhod, lolo sa talampakan, pero beyond that, di na nila kilala.
0: Yes.
1: So, kapag nagre-research ka, pag nag-genealogy research ka, kahit mga 1700s, makakaabot ka given the existing documentation in the Philippines. So, ang laking, parang nakaka-enrich ng buhay mo kung marirealize mo yung kung saan ka nang galing. And ako personally, parang nagkaroon ako ng compassion para sa mga magulang ko. Na, Ah, yung pinagdaanan ng lolo lola ko explains why my parents are the way they are. Na okay, marami silang pinagdaanan ng ano, ng war, di ba? Hindi na ngayong buhay natin, hindi natin ma-imagine ng war. Pero imagine mo yung mga lolo lola, yung mga yon, talagang they lived through war.
0: Yes.
1: They lived through the revolution. Pagkatapos only 40 years later, may World War II, di ba?
0: Yung
1: generation na yon talaga we're scarred in a way that we cannot understand. So, ako, whenever I look at, lalo na yung deep dive ng mga family histories, pag nakakabasa ako ng diaries, tsaka sulat, dun talaga yung parang, oh my God, nag-death march siya. Oh my God, di ba? Namatay lahat ng anak niya. Yung mga ganon. Yung talagang, dun ko na nai-imagine na I am so blessed and I am also very thankful that my parents were, di ba, survived that time to have me. There are stories in our family na kung hindi nangyari yon, talagang we won't exist. So, wala, it's just, so I just appreciate my ancestors more. And I wish that for everyone, na every time na pumupunta ako ng cementerio, for like to honor my parents, my great-grandparents, my grandparents, it adds a different dimension kapag alam nyo kung ano yung sacrifice nila para magkaroon tayo ng kalayaan, para tayo magkaroon ng kasarinlan sa Pilipinas.
0: And madagdag ko lang mismo na dun sa diaries, kasi maganda rin yung makabasa ng mga experiences ng iba. Na kung minsan, iba po kasi yung nabibigay na aral ng mga experiences dun sa talagang technical na nababasa natin sa mga libro.
1: And ano yun eh, first person account, kung mga thoughts nila. Pag pumunta kayo, for example, sa manuelquezon.com. Manuel, yeah, so marami kang mga letters ni Quezon. Lahat ng mga presidents natin, may mga presidential libraries yan. Kapag binasa nyo yung how they wrote, how they spoke about people around them, ma-appreciate nyo yung the personality that we elect into leadership. And I think that's very important for us. Parang may aspiration tayo kung ano yung gusto natin sa ating mga pinuno. And also aspiration for us. Kasi nga, sabi nila, yung mga early 1900s, para there was a stronger sense of ano eh, parang appreciation for independence. Ngayon, nire-take advantage na natin. Parang, you know, it's there. Hindi natin pinaglaban yan eh. So, minsan hindi natin na-appreciate yung the liberties that we have today. Pero pag binasa mo yung mga sinulat nila ng mga panahon na yon, doon mo mapafeel talaga na ay, ang galing nila, talaga ang fight, pinaglalaban nila.
0: Alam niyo, ma'am, after hearing those stories, parang gusto ko na ulit mag-research, kasi syempre, of course, nung college, parang as a student, nakaka-hassle, sobrang nakakapagod, kasi parang as a researcher, sa'yo po manggagaling lahat ng input,
1: right,
0: lahat ng informations, and hindi rin po talaga madali as a researcher yun, kasi syempre lahat ng information na kailangan sa project po ninyo ay sa inyong manggagaling. Pero mas masarap din sa feeling na lahat ng ginagawa ninyo ay nanggaling sa'yo as a researcher.
1: Correct. And ako, parang mas nag-enjoy ako when I was studying history because I wanted to. Pag wala akong paper na isusulat eh. So ang gagawin ko lang, magbabasa lang ako ng mga sulat. Diba? So I actually ask friends, yung mga historian friends ko, baka meron kayong mga sulat dyan na pwede kong mabasa. Nakabasa ako ng mga love letters ni Manuel Quezon tsaka ni Doña Aurora, yung letter ni Gregoria de Jesus asking for, parang humihingi siya ng rescue sa barangay captain nila, na parang, uy, kinulungan ko ng mga magulang ko dito dahil ayaw nila yung boyfriend ko, i-rescue nyo ako, yung mga ganon. Parang it makes me realize that textbooks, parang we are fossilizing our heroes. Tinayuan mo siya ng bantayog, ng monumento. Parang nagiging fossilized siya. Di ba? Matigas. Hindi siya tao. Pero kapag binasa mo yung sulat nila, binasa mo yung mga letters and diaries nila, dun mo makikita na, alam mo, tao rin lang sila. Very recently, aliw na aliw ako, si Dr. Ambeth Ocampo. He went to the Lopez Library or Ortigas. But anyway, he went to a library kung saan they had a collection of Rizal's letters to his sisters.
0: Mm.
1: Naaliw ako. Very human. Sabi ni Jose Rizal, namimiss niya yung batis sa Laguna. Na pag umuwi siya, talagang maliligo siya ng walang lagot. Kasi December na noon yung sulat. August 15 pa lang daw, hindi na siya naliligo. Dahil mahal ang magpaligo. Parang 75 centavos yung para makaligo siya. He just didn't want to spend that money. Hindi naman daw siya nagpapawis. Okay lang. Pero biro mo yun, halos apat na buwan, hindi naliligo si Jose Rizal. Parang, di ba? Parang i-question mo yung kanyang decision making. Pero yung ganun, di ba? Parang that is so human. He is not just a smart and he's not just a patriot, di ba? He was also a human being na parang tayo rin lang. So, again, if you put it in the context of today, lahat tayo pwedeng maging bayani, lahat tayo pwedeng maging Rizal, even if we are imperfect. Yun yung mapipick up natin sa pag-aaral ng ating mga bayani at ng ating mga patriots.
0: Alam niyo, Ms. Mona, after hearing that din, na-realize ko, oo nga, no, sa mga libro, alam natin na matapang, makikisig yung ating mga bayani, which is, hindi naman natin kine-question that, of course, pero ando na talaga yung ating thinking for them na hindi sila parang as a human, talagang hindi sila nasasaktan, hindi sila pwedeng malungkot, hindi sila pwedeng umiyak, pero pwede palang mabasa sa ilang mga letters, ilang mga diary sa ating mga library. Yung ganitong side pala nila na meron sila na bilang tao.
1: Tama. And ano rin eh, na minsan masyado natin ina-idolize, di ba? Na hindi, wala kang masasabing masama tungkol kay Bonifacio. Di ba? Actually, hindi naman siya perfect. I'm sure, well, wala pa akong nakikita na account na, kasi lahat ng mga nababasa ko parang fan girls tsaka fan boys ni Bonifacio. Pero I am sure meron din siyang weakness na baka hindi lang natin alam. And compare si Bonifacio kasi maaga namatay, 'di ba? So wala kang makikita. Pero si Emilio Aguinaldo, maraming may galit sa kanya kasi he lived so long so that marami nang naungkat tungkol sa kanya. So ganoon eh, na lahat sila hindi perfect, pero it is the way we remember them should really be based on what they accomplished in their life. Ano yung impact ng mga nagawa nila? I'm sure meron silang nagawang maganda at meron silang nagawang hindi maganda. Pero i-weigh mo siya. Dapat yung nagawa nilang mas maganda, mas mabigat doon sa hindi maganda. So parang ang tawag, parang net positive dapat ang contribution nila sa bayan. Ganon. And ako, kaya nga ako nagbabasa ako ng tungkol sa buhay nila kasi gusto kong mawari kung ano ba talaga ang contribution nila. It's good that we are informed and enlightened when it comes to these.
0: Ayun. Very well said, Miss Mona. Nako, himayin pa natin yan yung ilang sa mga kwento ni Miss Mona bilang isang, of course, history geek ni Nuno Hunter at certified tita. Ito pa rin sa ating programa. Tayo magbabalik maya-maya lamang matapos ang ilang mga paalala.
2: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin, kasama ang ating frenny na si Maru.
3: Dito lang sa Iskultura.
2: Tara na sa
3: Iskultura. Iskultura. Iskultura.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
11: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
10: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
11: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
10: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
11: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
10: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
11: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
4: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service,
8: and Radyo Magazine,
3: 1278 AM.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
19: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
19: Yay!
13: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
19: PBS Receiver.
13: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
19: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad!
19: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
20: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
8: World class na tanawin. Explore na natin.
21: Love of the Philippines.
8: Likhang sining na proudly Pinoy. Influx na yan. Radyo Magazine
3: 1278.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
2: Pagpapakita ng kaugalian.
24: Paano po?
2: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
25: kahit kailan
2: o saan man, samahang bayanihan.
25: Dito lang sa Iskultura.
2: Tara na sa Iskultura.

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. At kasama pa rin po natin dito sa ating studio si Miss Mona Magnavelus, or aka Mighty Magulang. Kusan ay bahagi na niya sa atin ang ilang kumbaga appetizer nga daw ang pagdating bilang isang history content creator. Pero Miss Mona, sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan, what about sa fake news? Syempre, lalong-lalo na tayo po ay gumagamit ng social media platforms. Nako, mas tulad nga na nabanggit ko po kanina, mas gullible ngayon yung mga kabataan, not only yung mga kabataan, all over na po rin sa ating bansa yung pagiging yung kumbaga open na po tayo sa lahat ng fake news na pwede nating mabasa, mapanood. Kumusta naman po yung inyong exposure with that, ma'am?
1: Alam niyo po, so like you said, meron nga po akong experience sa mga tao na nagpapakalat ng fake news, lalo na sa history, napakarami yan. Pero napagmuni-muni ko, talagang hindi mo sila maalis. Para mo sinasabing mawawala ang mga magdanakaw sa mundo. Hindi mawawala yan eh. So what is important, tayo bilang mga netizens, tayo bilang mga tao na nagko-consume ng content online, importante na meron tayong digital literacy. So importante yan. Dapat tinuturo sa mga bata, tinuturo sa mga matatanda, lalo na yung mga boomers, tsaka mga Gen X, no, na merong mga websites na nagsasabi ng totoo, merong mga websites na hindi. Kapag ikaw ay nag-umpisa magsulat ng galit na language online, dadami lalo ang mga ini-invite mo na anger into your thread. Natututo ang algorithm kung manonood ka ng mga fake news, lalo ka nang tatambakan ng fake news. So, ako ay I advocate for a couple of things. Sinasabi ko sa mga kabataan whenever I talk outside na talagang you have to curate your experience. So, kapag meron ka nang nalaman na, okay, this content creator or this news outlet na nagpapanggap, i-block mo na siya. I-preempt mo na yung block kasi you don't want to accidentally watch it. You don't want na ma-trigger ka. Kasi kadalasan sa kanila, rage baiting, di ba?
0: Yes,
1: gagaliting kanila para ma... So, ayaw mo yun. So, gusto mo mas peaceful lang yung existence. Pagkatapos, kung nagawa mo na yun, siguro the other advice na binibigay ko is slow consumption. Unang-una, kapag scroll ka, wag masyado matagal. Yeah? Bigyan mo yung sarili mo ng oras na dapat 2 oras lang yung gagawin ko sa isang araw or 3 oras, whatever. Hindi pwedeng only yung pag-i-internet mo at pag sa social media. Also, kapag may nakita ka na parang galit na galit ka, nagalit ka dahil na ano nga, na rage bait ka, no? Maghunos-dili ka muna. I-slow down, look for information about that topic, mag-research ka ng konti. Sino yung news outlet na nagre-report nito? Meron bang iba? Kapag walang iba, kadalasan, hindi yan totoo. Usually, kapag merong national or kahit local news, hindi lang isang tao pang gagalingan yung information na yan. Dapat marami. So, I always tell them na dapat easy lang. Hindi mo, kasi once you repost, kahit nga i-like mo yan eh, kahit mag-comment ka, that automatically amplifies that particular piece of content, which may not be even true. Diba? Kahit na maganda ang intention mo, ayaw mo mag-spread ng fake news. Pero dahil naniwala ka dito sa fake news na to, you are indirectly spreading fake news. So talagang slow consumption is one of the best, I think, strategies para malabanan natin ang fake news. Kasi nga, mga kapatid, hindi talaga natin mahihinto ang fake news.
0: Yes.
1: Meron at merong magkakalat niyan. Huwag na lang tayo gullible. Yun yung magagawa natin ang paraan.
0: At saka, Miss Mona, no, nakaka-curious din kasi na hindi ba po ba mas mahirap gawa ng fake news yung history?
1: Unfortunately, hindi. Kasi ang gagawin nila, iibay nila yung spin. Tapos sasabihin nila yung parang maraming mga history is written by the victors, parang explaining na actually ano yung mga naape, hindi na nabigay yung storya nila, kaya ito yung mga, ito yung version ng mga naape in history, di ba? So that is possible, pero kahanapan din natin ng resibo, di ba? Hindi basta sinabi nung taong yon, may resibo na. Mm-hmm. Hindi basta na-pick up nila sa isang libro. Kasi yung libro, again, sinulat rin ng ibang tao yon, right? So, kailangan natin i-triangulate yung katotohanan. Ito yung sinabi mo, ito yung sinabi niya, meron pa ba tayong ibang sources na pwede mag-corroborate doon sa katotohanan? So, yun po yung challenge natin. We cannot just listen to one side. We also have to try to find different perspectives para we will be able to triangulate the truth. In fact po, sa genealogy research, usually sa mga pamilya, whenever I work with families, nasabihin nila, uy, alam mo yung lolo ko, sabi ng lolo ko, ganito kami. Uy, sabi ng lolo ko, ganyan yung lola niya, yung gano'n. So, maraming mga kwento. Tapos, kapag re-research ko, walang basis. Mm-hmm. So, ano yun eh, I know for a fact that human memory is frail. Hindi po tayo magaling magtanda ng mga nakaraan. Kung wala tayong proof, kung walang proof from that era, hindi natin masasabing nangyari. Hindi pwedeng kunento lang kasi ng papa ko na narinig niya sa lola niya at ganon. Pagkatapos, meron yung when you compare experiences between Mindanao and another place in the Philippines, but ganito sa amin, hindi totoo yan kasi sa amin walang ganyan eh. Pero alam mo yon, pwede naman posibleng umuulan sa kabilang bayan pero sa bayan yes. Yun hindi, di ba? So there is that need to triangulate, and the only way you can do that is kapag may primary sources ka, meron kang resibo na ipinapakita.
0: And bukod sa fake news mismo, na as a content creator, hindi tayo makakaiwas din sa mga correctors or sa mga commentors din na talagang minsan kinokorek ka or di kaya naman binabash din kung minsan ay parang sumasalungat sa gusto mo lang din na ipahayag kung ano nangyari sa history. How do you handle that, Miss Mona?
1: Alam niyo po, I actually appreciate that. Kapag meron nag... And people have done that several times na very recently merong sinabi niya, yung tao sinabi, alam niyo po, hindi sampo ang kapatid ng lolo ko, walo lang. Tapos ano yung basis mo? Parang tinanong niya ako ganun. Tapos sabi ko, ito, merong picture, merong news article. Tapos, ay, ba't ganyan? Hindi sa akin nakwento yan. Tapos, pag nung meron siyang tinausap na tita, na parang, oo, kaya pala dahil maaga namatay yung dalawa. Yung ganon. So, that's one way. Pero the other times also, I am wrong. And kapag I am wrong, I usually issue an erratum. Yun na po yung ano eh. That is something na we all need to have as content creators. There has to be humility na pwede naman tayo magkamali.
0: Yes.
1: And yun nga, yun din yung gusto kong hingin ng konting consideration na hindi naman lahat ng content creators sinasabi na kami yung pinangamagagaling, di ba? Magkakamali kami. And erratum is what I usually do. Merong mga iba na sinasabi, ano ba yan? Gumagawa ka ng content? Alam mo nang mali? Erratum lang. Ba't hindi mo ulitin yung video? And ako naman, parang hindi ko ikinahihiya na nagkakamali ako. Pero hindi nila nare-realize na usually ang mga content creators, one woman ba? Ano yan? One man show yan.
0: Yes.
1: Like, ako po, ako yung nagsusulat, ako yung nagsushoot, ako yung nag-e-edit, ako yung nagpo-post. Wala po akong team. Ako lang yun. So, for them to ask me to redo my video or to make sure na Tagalog lahat, yung mga ganun ba, minsan hindi iba yung expectation nila sa mga content creators. Konting consideration would be nice.
0: Yes. And totoo po, lalong-lalo na sa pagdating sa pag-comment. Kung minsan kasi talaga sobrang harsh agad sila kung mag-comment. Na kung minsan pwede naman natin silang i-correct in a kind way na lahat naman po tayo, tulad nga ng nasabi ni Ms. Mona, eh, pwede magkamali. And pwede naman natin itong itama sa susunod na pagkakataon, sa susunod na video na pwedeng magawa ng paraan. Kasi, syempre, ito namang mga pagkakataong ito Aya, pwede pa natin, kumbaga, ulit-ulitin. Pwede pa natin sa mga susunod na pagkakataon, pwede pa natin ulit maitama yung mga mali nating na i-share online. Kasi tulad nga po ng sinasabi natin, mabilis na nga po kumalat ngayon yung impormasyon sa social media. Pero of course, as a content creator, ulit-ulit nga rin po natin yung sinasabi na isinusulong din na sana matuto tayong mag-research. Paano po kaya natin maihikayat mismo na yung ating mga kababayan na yung mag-take time to research about things para at least tama, pulido yung ating binabahagi natin sa social media.
1: Alam niyo po ngayon, siguro ang danger ngayon, and we have to acknowledge this, usually pag nag-search ka sa Google, ang una mong mababasa yung AI.
0: Yes.
1: And yung AI is, I feel that it is a very dangerous place to get your information. Kung yun lang ang babasahin mo. It's okay na parang, okay, ano siya, meron siyang sasabihin. Pero you don't trust what it says. Kasi po, ang AI, unang-una, it will not take responsibility. And AI also doesn't have ethics.
0: Mm-hmm.
1: So, at the end of the day, yung tao ang magiging responsible. Halimbawa, inulit mo yung sinabi ni AI, eh hindi naman tama yung sinabi ni AI. Ikaw ang responsible, hindi si AI. Diba? And also, si AI, it can tell you things that may not be ethical. Na, diba, na posibleng magbigay siya ng recommendation na hindi mo gagawin kung ikaw yung tatanungin. Diba? Yung mga ganon. So, kailangan po, we have to find better ways to research. Ako nga po, ang recommendation ko is always do the slow version. Old school ako eh, na I still believe in libraries. Importante ang library. Importante ang primary documents na bago tayo mag-gumawa ng libro about Jose Rizal, basahin natin ang mga sinulat mismo ni Jose Rizal. Mm. Hindi basta-basta babasahin mo yung mga libro about Jose Rizal na sinulat ng ibang tao. Kailangan primary records po. Secondary at best.
0: Yes.
1: Or at least, when I say secondary, parang sinasabi, ano ba yung secondary? Parang, pwede ba yung ano, yung libro about Jose Rizal written in, you know, 1995? Hindi po, ang secondary documents ay yung kaedad ng taong yon. So, if it is a story about Jose Rizal written during his life, then it is something that you can use. Pero anything later than that, hindi na, well, it's still reliable, pero hindi na po siya dun sa era na yon. So, again, that's the same approach towards everything. Pero I think ang challenge din ng mga researchers ngayon is unang-una access. Wala silang access to primary documents. Ayaw nila pumunta ng library. Ang national library natin, hindi well maximized. Dapat po kayo pumunta sa mga national libraries at national museums natin dahil napakarami pong information na pwede niyong malaman doon. Pwede rin po kayo pumunta doon sa mga libraries sa mga universities.
0: Yes.
1: Dahil marami silang mga collections. Halimbawa yung sa basta museum, Jose Vargas Museum, Filipinas Heritage Library ng Ayala Foundation. Marami po tayong makikita dyan kung pupunta tayo. Kaya lang hindi na uso ngayon yung pagpunta eh. Parang hinahanap ng mga tao lahat sa cellphone nila, sa internet. Ang dami nyo pong namimiss pag hindi kayo pumupunta sa library. So, importante na ma-appreciate nyo yung available information outside the internet dahil hindi nga po lahat yan scanned. And yung mga iba, so ang importante rin is for the government to provide access. So for example, the National Archives. Ang dami po, I think ngayon po merong gagawing public ang National Archives na it will help us create or it will help us understand the history of local government units, yung mga LGU stories at yung mga documents na nandoon, mga civil records from the different LGUs. And I think that's a important first step, pero we need more. For us to establish our own personal histories, we need access to civil records. Kailangan makita natin yung mga census, yung mga birth records, death records, marriage records of the time of our ancestors. Church records are also important, and I think the church records are available through the Benavides Library of UST, yung mga historical church records. Meron din pong familysearch.org, which is free, na meron din sila mga scanned documents ng church, civil, even ano, may mga notarial records sila, may mga land records. So, kung alam nyo kung saan makakahanap ng mga records na yon. You don't have to rely on AI. And siguro yun din yung kailangan ituro sa ating mga kabataan is more intelligent ways to research.
2: Mm-hmm.
1: Another thing po na kailangan ng mga kabataan natin is the skill on how to read script. Kasi I heard na ang mga kabataan ngayon nahihirapan na magbasa ng script.
2: Mm.
1: Parang ano, print lang yung kaya nilang basahin. And also proficiency in basic Spanish. Kasi kung gusto mong magbasa ng historical document, dapat medyo may alam ka sa Spanish. Lalo na kung parang 1940s or earlier. So, ganun.
2: Siguro last na lang mismo na what can you advise naman para sa ating mga taga-subaybay na hindi boring ang history?
1: Ay talaga, hindi boring. Alam mo kung chismosa ka? Talagang napakaraming chismis sa history. It is really all about getting started. And yun nga, I'm that's what my account does, is try to provide you little bits of history that may interest you. Pero on your own, you can also research. Madalas akong tanungin, how do I find history books? Look for books in your ano field of interest. Kung gusto mo ng mga beauty queen, aba hello, maghanap ka ng libro on the historical beauty queens. Kung ang interest mo ay buildings, ay naku, madami tayong mga books on heritage homes, mm-hmm. or the brutalist buildings of the 1970s. Napakarami pong mga libro na ang kailangan lang ma-discover natin. So yun, we have to find that sense of adventure when it comes to learning about our history.
2: Very well said, Miss Mona. Ako, maraming salamat, Miss Mona, sa pagbisita po dito sa aming studio kung saan mas marami po kaming natutunan, lalo-lalo na po at ay mas maganda na ma-spread po natin itong ating history in a good way. Of course, maiwasan natin ang fake news, lalo-lalo na ngayon sa ating social media. Muli, ma'am, maraming salamat sa inyong oras at panahon na inilaan po sa amin. Mag-iingat po kayo everyday, and also sana ma-invite po namin kayo sometime muli dito sa aming programa. Muli natin pong nakasama si Miss Mona Magnovelus, aka Mighty Magulang History Geek ni Nuno Hunter, Certified Tita.
1: Maraming salamat!
2: Maraming salamat po sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Ganun din sa ating mga nakasama sa technical side. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Muli po, kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!

0: Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swap na budget recipes. Light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
6: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
5: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
6: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
5: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
6: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
5: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
6: Nako, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo
2: Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
10: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
10: sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
10: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3
4: Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
13: Ang inyong institusyon
14: sa Philippine Sports Broadcast.
15: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 Informasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: 738.
2: Sports Radio. 918.
18: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
18: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
18: Capital 104.3.
16: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
14: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
18: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
19: Alas mo natin, meron na tayong limang minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.

Magandang hapon po. Biyernes na naman at syempre oras na para sa ating Letters and Souvenirs Special dito sa Radyo Magazine 1278. At ngayong hapon kakaiba po, no? Itong ating palatuntunan ngayong August 28 habang patuloy nating inaalala itong isang napakalaking pangalan sa music world. Ilalaan natin ang halos ang oras para sa isang babae na marunong magsulat ng mga kantang masaya, malungkot, makulit, romantiko at higit sa lahat mga kantang may kwento. Sabi nga, she was a singer, a songwriter, an actress, a businesswoman, a philanthropist. Pero para sa marami sa atin, isa lang yung pinakamadaling tawag sa kanya. Dolly. Si Dolly Parton ay pumanaw August 25, ngayon pong 2026, sa edad na 80. Makalipas ang mahigit 6 na dekada ng musika at pagtatanghal. Marami ngayon ang muli nakikinig sa mga kantang matagal nang naging bahagi ng ating buhay. Kaya naman ngayong hapon, hindi lang tayo magbabalita tungkol sa kanyang pagpanaw. Pakinggan natin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang mga awitin. Ito po ang ating special tribute, Remembering Dolly Parton. The songs we will always love. At sisimulan natin sa isang kantang mahirap hindi makilala. Narito, yung kanyang 9 to 5.

95 ni Dolly Parton at alam nyo, magandang paraan yan para sa pagsisimula ng ating tribute sa kanya dahil napakaraming bagay na kaya niyang gawin. Sabi nga, no, she could make you laugh, she could make you cry. At kaya rin niyang gumawa ng kantang parang simpleng kwento lang pero tumatama sa buhay ng isang ordinaryong tao. At yung 9 to 5, eksakto. Hindi lamang po yan, naging hit record, no? Kundi naging theme song din niya ng pelikulang 9 to 5 mismo kung saan ikasama ni Dolly, sina Jane Fonda at Lily Tomlin. Pero kung may isang Dolly Parton song na kahit lumipas ang maraming taon ay parang hindi naluluma, eto yon.

0: letters, and souvenirs.
1: Yan po ang awiting Jolene. Apat na dekada na lumipas. Pero kapag narinig mo yung unang bahagi pa lamang ng kantang niya ni, alam mo na agad, Dolly Parton. At yan ang isang magandang bagay tungkol dito kay Dolly, no? Dahil kahit ilang notes lang, eh, alam mo na kung sino yung singer. Susunod po natin sa pang Dolly Parton Classic. Ito naman, isa sa kanyang malaking crossover hits. Pakinggan natin ang Here You Come Again.

0: na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Influx na yan! Radyo Magazine
1: 1278
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako

0: contra tax scams. Offline contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
1: Huwag i-click ang link.
0: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Cam.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
1: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
0: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Interesting na usapan.
9: Hindi heavy.
10: Tugtugang chill.
8: Suave.
11: Learning from home, may hindi boring.
2: Radyo Magazine.
12: 1278 AM.
13: Ito pa rin po ang ating letters and souvenirs sa ating LSS, no? Ang letters and souvenirs special tuwing Biyernes. Dito po yan sa Radyo Magazine 1278. At ngayon pong hapong ito, featured natin si Dolly Parton. At dito nga po, no, habang pinapakinggan natin yung kanyang mga kanta, mga awitin, eh, mapapansin natin na hindi lang country audience ang mga sumusubaybay dati, no, kay Dolly. At yun nga yung tinatawag na nag-crossover siya. Country, pop, movie soundtrack, television, parang walang limitasyon yung kanyang musical reach. Pero sa Pilipinas, may isa pang kanta na malaking bahagi ng oldies listening experience. At hindi lamang si Dolly ang maririnig natin dito. Kasama niya ang isang singer na alam din ng ating henerasyon, no? Hanggang yung mga kabataan ngayon, eh, napapakinggan pa rin ito. Narito po si Kenny Rogers kasama ni Dolly Parton.

Kenny Rogers and Dolly Parton, Islands in the Stream. At para sa maraming Filipino listeners, isa yan sa mga kantang talagang hindi mawawala sa kanilang oldies playlist. At interestingly, hindi naman ito nagsimula bilang country song. Yung kantang yan sinulat ni na Barry, Robin at Maurice Gibb, yung Bee Gees. Pero nung ginamit nga no, ni na Kenny Rogers at Dolly Parton, naging isang napakalaking hit. At yun ang galing nitong si Dolly. Marunong siyang kumuha ng kanta at lagyan ito ng sariling karakter. Pero ngayong hapon nais nating pumunta tayo sa mas personal na bahagi ng kanyang buhay. Dahil may isang kanta na para sa akin nagsasabi ng maraming bagay tungkol dito kay Dolly bilang isang songwriter. Pakinggan natin ito, ang kanyang Coat of Many Colors.

0: coat of many colors,
1: letters, and souvenirs.
0: Simpleng kwento tungkol sa isang damit na ginawa ng isang nanay para sa kanyang anak. Sa likod ng simpleng damit na yan, may kwento ng pamilya, ng kahirapan, ng pagmamahal, at siyempre pa ng dignidad. At dito nga makikita yung kaibahan nitong si Dolly bilang songwriter. Hindi niya kailangang gumawa ng komplikadong kwento. Minsan sapat nang balikan ang isang alaala. At mula nga sa isang alaala, gumawa rin siya ng kantang hindi na natin pwede pang makalimutan. Samantala, tayo po'y magbibigay daan muna sa ilang paalala mula sa ating himpilan.
2: World class na tanawin! Explore na natin!
3: Love the Philippines!
2: Likhang sining na proudly Pinoy!
3: Influx na yan!
2: Radyo Magazine
4: 1278
5: Radyo Pilipinas
6: Radyo Publiko.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
9: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
10: Huwag i-click ang link.
11: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service,
13: and Radyo Pilipinas.
10: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
18: from PBS,
19: Presidential Broadcast Service,
20: and Radyo Pilipinas.

0: Odyssey.
1: 1278 AM.
2: Patuloy po kayong nakikinig sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278. Ito po ang ating LSS, ang Letters and Souvenirs Special tuwing Biyernes. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. Featured po natin ang mga awitin ni Dolly Parton.

At dahil Friday nga po ngayon, narito ang isang kanta pa rin ni Dolly na may, sabi nga, may konting kilig.

Two Doors Down mula kay Dolly Parton, at habang papaubos na yung ating hapon dahil maya-maya lang gabi na, unti-unti rin tayong lilipat mula sa mas lively na Dolly papunta sa mas sentimental na bahagi ng kanyang musika. Pero bago yun, isa mo ng kanta na pinapakita pa kung gaano siya ka-versatile. Ito ang Love Is Like a Butterfly.

0: At malapit na tayo sa dulong bahagi ng ating pagtatanghal. Ito po ang ating Letters and Souvenirs Special, Remembering Dolly Parton. At susunod na po, no, yung kantang marahil ay pinakakilala kay Dolly Parton ng buong mundo. Pero may isang bagay, no, na tungkol sa kantang ito na posibleng maraming nakarinig na ngayon lang nalaman. Dahil nga marami sa atin unang nakilala ang kantang ito sa boses ni Whitney Houston. Pero bago ito naging napakalaking worldwide hit love song, kay Dolly Parton ito. Alam ba ninyo yung awiting I Will Always Love You? No, kamakailan lang sikat din yan sa mga memes, no? Isinulat po yan ni Dolly noong 1973. Noong panahon na gusto na niyang umalis sa kanyang professional partnership at television show na kung saan yung kasama niya si Porter Wagoner. Hindi ito simpleng romantic breakup song. Para kay Dolly, ito ay isang personal na paalam, isang paraan ng pagsasabi dito kay Porter na aalis siya para sundan yung sarili naman niyang career. Pero dala pa rin niya yung kanyang respeto, pasasalamat at pagmamahal. At nang iparinig nga niya, no, yung kanta dito kay Porter, naging emotional yung reaction nito. Sa huli, siya rin yung nag-produce ng recording nito ni Dolly Parton. At nung mga panahong yun, naging number one country hit ito para kay Dolly. At makalipas nga ang maraming taon, naging global phenomenon naman ang version ni Whitney Houston para sa pelikulang The Bodyguard. Kaya dati, no, kapag sinabing I Will Always Love You, naiisip muna si Whitney Houston. At ngayon alam na natin ito, pati si Dolly Parton, may iisip niyo na rin. At bago natin iparinig yan, tayo magbibigay daan muna sa ilan pa ring paalala po mula sa ating himpilan.
1: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
7: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
6: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
7: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags,
6: nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
7: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong,
6: bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
10: Huwag i-click ang link.
9: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
14: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
13: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
14: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
13: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
14: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
13: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
14: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
11: Radyo Magazine 1278.
3: Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
15: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
16: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
18: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
19: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Interesting na usapan.
20: Hindi heavy.
21: Tugtugang chill.
5: Suave.
22: Learning from home na hindi boring.
11: Radyo Magazine
5: 1278 AM.
0: Ito na nga po ang dulong bahagi ng ating letters and souvenirs ngayong Biyernes ng hapon. Dito po sa Radyo Magazine 1278. At tampok nga na po natin no, ang mga awitin ni Dolly Parton. At kanina eh, sabi natin, mapapakinggan na natin itong alam naman natin na mas sumikat na kanta, mas pinasikat pa ni Whitney Houston. Pero narito po no, ang mismong gumawa nang naturang awitin. Pakinggan natin ang sariling version ni Dolly Parton ng I Will Always Love You.

Dolly Parton, I Will Always Love You. At siguro ito ang pinakamagandang sandali para sabihin maraming salamat, Dolly. Dahil ang isang tunay na songwriter, hindi naman talaga nawawala. Kapag may kumanta ng kanyang kanta, naroon siya. Kapag may nakaramdam dahil sa sinulat niya, naroon siya. At kapag may isang tao sa kabilang dulo ng radio o ng radyo na napangiti, napaluha o biglang naalala ang isang minamahal dahil sa isa ring kanta pa, eh naroon pa rin siya. Yan ang magic ng musika. At yan ang iniwan ni Dolly Parton sa atin. A legacy of songs, legacy of stories, at isang katalog na patuloy nating binabalik-balikan. At bago tayo tuloy ang magpaalam sa ating special episode ngayong Biyernes, pakinggan natin ito kung saan pinapakitang si Dolly marunong ding magkwento tungkol sa pagbabago, sa pag-alis, at sa pagsisimula muli. Starting Over Again.

0: At dito nga po nagtatapos ang ating special episode ng Letters and Souvenirs Special. Ngayong hapon, binalikan natin ang mga awitin ni Dolly Parton, mga kantang minsan ay masaya, minsan ay masakit, parang laging may kwento. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa atin ngayong hapong ito. Thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Maraming salamat kay Marinela. Siyempre sa mga kasama natin dito sa studio, kina Marisol Malimban, Camille Morris Umali, kay Ronabel Esperanza, Sam Renz Ryan Reyes, kay Boss Julius Unger. Thank you rin kay Boss Riden. Ako po si Tony P. Magandang hapon, magandang gabi at weekend ngayon kahit tayo inuulan. Enjoy po natin yung ating weekend.
1: Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang may pagmamalaki ng mga Pilipino.
1: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
0: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
2: Rice farmer sa kamisabal farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
3: Pati bamboo?
0: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
4: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
5: Ano ang natutunan ko po yung paggawa?
6: Sino nagturo
5: sa training po kami sa DOST.
6: Sa DOST din.
0: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
8: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Malacanang, tiniyak na ipatutupad ng Department of Public Works and Highways ang holistic approach para tutukan ang Major River Basin Plan na tutugon sa problema sa baha sa bansa. DPWH Secretary Vince Dizon, personal na nagtungo sa Santo Tomas, Pampanga para agarang aksyonan ang nararanasang pagbaha sa bayan. Epekto ng habaga patuloy na nararamdaman sa Metro Manila at ilang bahagi ng bansa. Kung magpapaulan pa rin yan ngayong darating na long weekend, tutukan! House prosecution, kinumpirmang magdadagdag sila ng spokesperson kasunod ng ruling ni Presiding Judge Senator Francis Escudero sa sub-judice rule. Mahigit 200 tauhan ng Bureau of Fire Protection iniimbestigahan na dahil sa illegal na slot for sale scheme sa recruitment process ng ahensya. At Pinay tennis star Alex Yala nakatakdang magkaroon ng homecoming event sa bansa kung kailan at saan yan gaganapin. Alamin!
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, ipatutupad ng pamahalaan ang mas holistic na paraan sa pagbuo ng Major River Basin Plan na isang hakbang para maibsan ang malawakang pagbaha sa bansa. Paglilinaw ng Malacanang, hindi isa sa tabi ng gobyerno na magkaroon ng Flood Control Master Plan na target namang kumpletuhin ng DPWH bago matapos ang taon.
3: Bukod dyan, ipinag-utos na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalabas ng pondo sa UP system para sa pagpapaigting ng paggamit ng AI, real-time hazard monitoring at predictive flood forecasting na makatutulong para matukoy ng mas maaga ang iba't ibang sakuna. Narito ang ulat.
4: Tiniyak ng Malacanang na ipatutupad ng Department of Public Works and Highways ang holistic approach para sa Major River Basin Plan para matugunan ang baha sa bansa. Sabi ng palasyo, ito ang nakikita ng DPWH na akma sa pangangailangan at geography ng Pilipinas. Sa harap yan, ang kawalan ng master plan para sa flood control na hindi naman daw naipasa ng nakaraang administrasyon.
5: Ngayon, ang pinapailal po ng DPWH, inaaral muna ang kumbaga, aayusin po ang flood control per Major River Basin Plan. At yun ang nakikita nila sa ngayon na ugma o tugma sa pinakalokasyon ng ating bansa.
4: Gayunman, hindi isinasantabi ng pamahalaan ang pagkakaroon ng master plan. Katunayan, una nang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na target ng ahensya na matapos ang flood control master plan bago matapos ang taon.
5: Eh, hindi po sinasara ng administrasyon ang patungkol sa master plan. Pero still dapat lahat itong aralin kung ano ang mas makakabuti sa ating bansa, kung paano mas matutugunan ang problema sa pagbaha. Lalo-lalo na kung talagang napakalakas ng buhos ng ulan. So, lahat ng plano na pwedeng gamitin para matugunan ang problema sa pagbaha, eh pwede namang gamitin sabay-sabay. Gawing sabay-sabay nang hindi naman magkakaroon ng problema.
4: Kaugnay nito, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalabas ng 1 billion pesos para sa UP system para palakasin ang Project NOAA at ang paggamit ng AI, real-time hazard monitoring at predictive flood forecasting. Yan ay para tulungan ng mga komunidad na mas maagang matukoy ang panganib ng baha at iba pang sakuna.
5: Sa naturang pondo, 935 million pesos ang nakalaan para sa research services at 65 million pesos naman para sa pamahalaan o sa pamamahala at pangangasiwa ng proyekto. Gagamitin din ang pondo sa pagbili ng mga kinakailangang kagamitan, teknolohiya at pagkuha ng mga eksperto.
4: Sa pamamagitan ng AI enhanced modeling, LiDAR mapping at data analytics, makapagbibigay ang Project NOAA ng real-time na impormasyon at mga prediksyon tungkol sa posibleng pagbaha at iba pang kalamidad. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
2: Tiniyak ng DPWH ang pagpapagawa ng malaking detention basin sa Pampanga na makatutulong para mabawasan ang kanilang problema sa baha. Ito'y matapos na personal na bumisita si DPWH Secretary Vince Dizon doon. Inangulat ni JM Thompson.
6: Umaasa ang ilang residente sa Santo Tomas, Pampanga na mababawasan ng problema sa baha ngayong may gagawing malaking detention basin ang DPWH sa kanilang bayan. Gaya na lang ni Gina na 8 taon nang nangungupahan at sa tuwing tumataas ang baha sa kanilang lugar, apektado ang pang-araw-araw nilang pangangailangan at pamumuhay.
7: Bumili po kaming pump para makalabas po namin yung tubig. Ayan po yung hose ng pump. Sunod po yung CR po namin, hindi kami makasiyar siyempre. Pag mag-CR, hindi bumababa yung tubig. Sana po gagawin na nila para makikita po namin na.
6: Dekada na kasing nararanasan ng mga kapangpangan ang pagbaha sa Santo Tomas. Kaya naman mapapansin na matataas na ang ilang sasakyan at ang mga residente araw-araw nang nakabota.
3: Naabutan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang ilang residente sa lugar.
6: At kanila ring pinuntahan ang palaisdaan na gagawing malaking detention basin na makatutulong para mabawasan ang pagbaha sa bayan.
8: Ang problema nga kasi is for so long, yung area dito sa unasan tayo ngayon, halos pumapantay na sa ilog. Ito na kasi yung Abakan River kung makikita nyo doon. Ang kailangan nga, papagalimin natin. Kasi kahit na 9,000 square meters yan, kung mababaw lang, puno na rin. Yan nga, puno na. Kung makikita nyo, yan lahat.
6: Sisimulan ang proyekto ngayong taon, pero ayon sa kalihim, kailangan munang konsultahin ang komunidad at pagplanuhan ng maayos ang proyekto dahil anya, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging integrated ang mga flood mitigation project.
8: Kailangan talaga integrated yung approach natin dito sa Pampanga River Basin. Kasi hindi lang naman Pampanga ang apektado dito eh. Lahat ng halos ng probinsya ng Central Luzon, mula Bulacan, Pampanga, Zambales, pati Bataan. Ang kagandahan dito sa Santo Tomas, sa Minali, palisdaan na ito eh. So kung uukay natin yon, makakatulong pa tayo sa mga mangingisda, saka yung mga palisdaan natin dito.
6: Nakipagpulong naman si Secretary Dizon sa Pampanga LGU at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa Integrated Flood Mitigation Master Plan na tutugon sa problema sa baha. JM Thompson, para sa Bayan.
3: Nagbabala ang Mines and Geosciences Bureau Cordillera sa mga nagmimina sa rehiyon dahil sa patuloy na pag-ulan na dala ng habagat. Sa kabila nito, tiniyak ng ilang minero na susundin nila ang abiso ng kinauukulan bilang pag-iingat at para matiyak ang kanilang kaligtasan. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
9: Maigting na pinapaalalahanan ng Mines and Geosciences Bureau Cordillera ang mga small-scale miner na sakop ng minahang bayan upang sundin ang kanilang paalala na hindi muna magtrabaho sa kanilang minahan habang tuloy-tuloy ang pag-ulan. Sa inisyal na monitoring ng ahensya, karamihan sa grupo ng mga small-scale miner ay pansamantalang tumigil simula nang maranasan ang epekto ng bagyo at habagat.
10: Nako-compromise yung integrity ng lupa kasi ina-alter na natin yung original or the natural na condition ng lupa. So inalter ng pagmimina. So contributory itong mga to. So hindi lang pagmimina.
11: Kasi dito ipinagkututo, tawang di uminta. So kasi may isang requirements kasi AMRG ng anong mga kasama. Hindi kayo yung pinagpupunto ko sa dating ito din ay isang handang at pangirinuan ni J. Mining Contract.
9: Sa kanilang grupo, tiniyak niyang sinusunod nila ang lahat ng paabiso ng MGB habang minumonitor nila ang kanilang mga miyembro upang walang papasok sa minahan habang nararanasan ang pag-ulan. Ayon sa MGB, magtatagal pa ang paghihintay ng mga small-scale miner bago sila makapagtrabaho dahil sa mga sama ng panahon na inaasahang makakaapekto sa rehiyon lalo na sa probinsya ng Benguet.
10: Patuloy pa rin tayo sanang mag-ingat sa pangamba na idudulot ng pagguho ng lupa or landslides. Kasi kahit medyo umu-okay na ang tempo, ang panahon, yung lupa natin saturated pa rin. Actually, sa MGB Cordillera, yung operation center natin, we remain activated or nasa red alert pa rin tayo. Kasi nga, yung amount ng rainfall na natanggap natin, sinaturate na talaga yung lupa.
9: Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
2: pressure area ang minomonitor natin at pareho yung may potensyal na maging ganap na bagyo sa mga susunod na araw. Ang LPE sa Hilaga ang nagpapalakas ng habagat kaya patuloy na makararanas ng mabigat at mag-ulan this long weekend ang malaking bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Kabilang sa makararanas ng mas maraming volume na pag-ulan bukas, ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Benguet, Zambales at Occidental Mindoro. Maulan at maulap din tuloy-tuloy na pag-ulan yan sa Abra, Ilocos Norte, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna at Mindoro Provinces. Alerto po sa posibleng pagbaha at pagbungulang lupa. Sakaling mabuong dalawang LTE sa mga susunod na araw ay tatawagin itong Bagyong Pilandok at Bagyong Queenie. Hindi naman ito lalapit o tatawid sa kalupaan pero babala po ng pag-asa, patuloy nitong pinalalakas ang habagat for this long weekend. Mas malakas pa po ang mga pag-ulan for Saturday and Sunday. Kaya naman to stay indoors at planuhin ang inyong mga lakad this weekend. Samantala, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan at maulat na panahon sa Negros Island region bukas at sa Silangang Visayas, dulot ng habagat. Good weather condition naman sa nalalaming bahagi ng Visayas at ng Mindanao, pero may possibility pa rin makaranas ng panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi o yung tinatawag nating localized thunderstorms. Silipin na natin ang rain probability this long weekend sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe and stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
3: Samantala, mahigit 1,000,000 guro ang tiyak na makikinabang sa panukalang national budget para sa 2027. Siniguro yan ni Executive Secretary Ralph Recto kasabay ng pagtitiyak na walang discretionary at leadership fund dahil lahat ng popondohan ay may nakalatag na programa. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
12: Walang discretionary fund sa panukalang higit 7 trilyong pisong pambansang pondo para sa susunod na taon. Tiniyak yan ang Malacañang sa harap ng gumugulong na pagdinig sa proposed 2027 national budget.
13: Lahat ng mga nakalista dyan ay may program of work, halimbawa pagdating sa DPWH. Lahat yan may dokumento, lahat yan may programa.
12: Ang discretionary fund ay podong maaring ilaan o gamitin sa pagpapasya ng isang opisyal nang walang malino na programang nakasaad sa budget. Siniguro rin Executive Secretary Ralph Recto na wala ng leadership fund. Kasunod yan ang revelasyon ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nakatanggap umano ang bawat senador ng 500 milyong piso mula sa General Appropriations Act ng ahensya noong 2025. Ang naturang taon ang tinaguri ang panahon na may pinakamaanomalya umanong budget at sa darating na 2028 elections, tanong kay Recto, posible kayang maging kasangkapan ng pondo ng bayan sa halalan?
13: I will not comment on aspersions. What is important is that I think we have crafted a good budget for 2027.
12: 976 billion pesos ang inilaan para sa Department of Education, ang pinakamalaking bahagi ng pambansang pondo para sa susunod na taon. Ayon sa Malacañang, nakatutok yan sa pagpapataas ng antas sa edukasyon na nakasentro sa pagpapalakas ng mga guro at pagpapatayo ng mga karagdagang classroom. Clazel Pardilia, para sa bayan.
2: Patuloy na pinag-aaralan ng Senado kung paano mapabibilis ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At pinag-uusapan din nila ang schedule para sa budget deliberations. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
14: Pinag-aaralan ng Senado na idaos suwing hapon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para matiyak na matatapos ito bago magpasko ayon kay Senate President Sherwin Wingachalian. Sa ngayon, 19 na araw nang natatapos mula sa 92 trial dates. Sa kasalukuyang schedule, isinasagawa ang paglilitis suwing Lunes hanggang Miyerkules.
15: Kasi ang pinipilit namin talaga matapos ngayon, as much as possible, one week as one day. As much as possible. Pero pakitin man natin ang mahirap para lang maging constructor sa time.
14: Patuloy ang pakikipag-ugnay ng impeachment court sa prosekusyon, depensa at mga center judge para ayusin ang schedule. Hindi naman pinag-uusapan ang online impeachment trial kapag nagkakaroon ng work from home setup kapag masama ang panahon. Samantala, binigyan din ni Gatchalian ang kahalagaan ng testimonya ng dating security officer ng Office of the Vice President na si Colonel Raymond Lachica. Batay sa mga pahayag din na dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio, kay Lachica tumutumbok ang money trail ng confidential funds.
15: Ako personally, he has to come here. When the time comes, tingnan natin kung kailangan i-compel ng court na papuntahin siya dito. If you follow the money trail at pinakinggan mo yung mga testimonies ni Acosta, ni Ortonio, sa kanya talaga huminto yung money trail. So, personally ako, as a senator judge, importante yung kanyang testimony.
14: Inamin din ng Senate President na kumakain ng malaking oras ang paglilitis, lalo na't inumpisa na ang pagtalakay sa 2027 proposed

0: akusasyon at depensa na makipagpanayam patungkol sa merito ng kaso sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Malamang mangyayari po ay magkakaroon po ng pagdadagdag ng pumatagapagsalita para po sa panel, para doon sa mga binabanggit po na not within the sub-judice ruling of the presiding officer.
2: Pinag-uusapan pa rin sa prosecution team, no, kung ano yung mga hakbang na gagawin tungkol dito sa bagong ruling ng presiding officer. At wala pa namang final, no. But of course, we will welcome kung mas marami yung nagsasalita, no. Mas marami yung nagkikwento sa ating mga kababayan kung ano yung totoong nangyayari. Kasi nga, the information sa loob ng korte ay hindi dapat limitado sa loob lamang. Dapat ito ay may kwento natin sa labas. And the more speakers, the more spokesperson, the better.
0: Wala pang pinalabilang ang mga idadagdag na tagapagsalita. Pero sinabi ni Impeachment Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na posibleng mga dating mambabatas ang isama sa listahan na posibleng maging karagdagang spokesperson sa prosecution. Saklaw ng sub-judicial ruling ang lahat ng abogado kahit na hindi kabilang sa prosecution at defense panel. Nilinaw din ng prosecution na bagamat may sub-judicial rule, tuloy-tuloy pa rin na magpapaliwanag sa publiko at magpapa-interview sa media ang mga miyembro ng prosecution basta't hindi nito matatalo lakay ang merito ng kaso. Magpapatuloy rin anila ang pagiging prosecutor at tagapagsalita ni Attorney Jay Tolosa sa kabila ng ruling ng presiding officer.
1: Hindi ko tuloy pa rin naman si Attorney Jay Tolosa, no, doon sa kanya pong gampanin bilang legal spokesperson. At the same ruling naman po applies to him and to us, no. So we will implement it within the bounds of the sub judice ruling but also within the bound of the exceptions, which is a true, fair and accurate reporting of trial outcomes.
0: Samantala, sinabi ni Impeachment Advisor at Spokesperson Robert East Barbers na hindi natatakot ang House Prosecution Panel kung sakaling kakailanganin na ipatawag bilang testigo si dating Office of the Vice President Security Officer Raymond Dante La Chica.
2: Ba't kami matatakot? Sa aming paniwala, dun sa apat o limang witnesses na ipinresenta na ng prosecution, sapat na yun, no, para mapatibayan namin yung allegations that there was misuse, misappropriation, at saka irregular liquidation.
0: Kung babalikan din aniya, nauna nang ipinasampina si La Chica sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability noong 2024, kaugnay din ang umano'y maling paggamit ng confidential funds sa OVP, pero hindi siya sumipot.
2: Now, Colonel La Chica, kung ano man yung kanyang gusto mong sabihin o magkukuha natin sa kanya, tingnan natin kung ipipresenta rin siya ng defense. Dahil kung gustong malaman kung saan napunta yung hawak niyang pera na ilang daang milyon yun, dapat ipresenta siya ng defense para nang sa ganun malinis yung paglalatag nila na ito ay ginamit sa tama. Pero absent that, I don't think, no, magkakaroon ng tamang konklusyon na ito ay ginamit sa tama.
0: Nakatakdang tumestigo sina AFP Colonel Manaros Murangsing II at Colonel Magpanggol Panopio sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa September 1. Vel Custodio, para sa Bayan.
3: Inilahad ng pamahalaan ang vision at mga plano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ikabubuti ng mga kabataan. Kasabay ito ng pagdiriwang na 31st anibersaryo ng National Youth Commission o NYC. Isinumiti rin ng komisyon sa Malacanang updated na Philippine Youth Development Plan. Yan ang ulat ni Elijah Canlac.
4: Magandang araw! Kasabay ng pagunita ng National Youth Day ay ang pagkilala sa mahalagang papel ng mga kabataan para sa pambansang kaunlaran. Pero hanggang sa ngayon, nananatili ang malaking tanong. Ikaw, anong ambag mo?
5: Sa pagdiriwang ng National Youth Commission sa 31st anibersaryo ng pagkakatatag ng komisyon, nagdaos ng isang pagtitipon na dinaluhan ng mga opisyal ng gobyerno, mga youth representatives, katuwang ang kabataan sa Kartilya ng Katipunan o KKK. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng adhikain sa ilalim ng kabataang Pilipino para sa bagong Pilipinas, opisyal na isinali ng komisyon ang updated Philippine Youth Development Plan o PYDP 2026-2028 kay Cabinet Secretary Benhur Abalos na kinatawan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Hindi tayo pwedeng gumawa ng programa para sa kabataan nang hindi kasama ang boses ng kabataan.
5: Ang nasabing updated national plan ang magsisilbing pangunahing gabay sa pagbalangkas ng mga patakaran, alokasyon ng budget at pagpapatupad ng mga programa para sa mga kabataang Pilipinas.

0: Pilipino. Mismong si Cabinet Secretary Abalos ang naghatid ng pangunahing talumpati para sa Pangulo upang ilahad ang bisyon ng administrasyon sa pagpapalakas ng youth-led civic participation. Binigyang diin sa talumpati ang kahalagahan ng pagtataguyod ng magandang pamamahala at ang aktibong pakikilahok ng mga kabataan sa mga gawaing panlipunan at pambansa.
1: Hindi dapat tayo kanya-kanyang programa. Hindi dapat kanya-kanyang ahensya. Under President Ferdinand Marcos Jr., we continue to pursue a whole-of-government approach because education, employment, entrepreneurship, health, digital access, and participation in governance are all interconnected.
0: Kasabay nito, formal ding nanumpa ang mga bagong talagang opisyal ng NYC upang mapagtibay ang mas pinalakas na pamumuno sa komisyon. Inilatag din ng komisyon ang plano at hangarin nito para sa paparating na taong pampamunuan sa kanilang State of the Youth Address.
2: Our role is to make sure that youth concerns, your concerns, are represented in government policy to bring agencies and partners together. And syempre, to create programs na kung saan ang kabataan natin ay nakakapag-participate.
0: Bilang pagkilala sa tatlong dekada ng serbisyo, opisyal ding inilunsad ang NYC Milestone Commemorative Stamp sa pakikipagtulungan sa Philippine Post Office. Mas pinalawak din ng inyong pambansang TV ang serbisyo nito sa pamamagitan ng paglagda sa isang Memorandum of Understanding kasama ang Caritas Philippines for Wise Peak. Sa mga nakausap kong kabataan, ipinaabot nila ang kanilang kahandaang mag-ambag sa nation building sa pamamagitan ng active civic engagement, mga advocacy project at formal na pakikilahok sa lokal na pamamahala.
3: Hindi lang tayo kabataan, tayo ay may boses. Dapat po tayo ay may upuan at nakikisama po tayo sa mga discussion para sa Pilipinas po.
4: Sa akin, ang suggestion ko lang is yung mga tumulong sa community. Like, kunyari ito, may bagyo. Pwede tayo mag-serve as a community service. Mga mamigay tayo ng relief goods, anything na kailangan ng mga tao.
0: Ang sabi nga ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya naman ang panawagan ng NYC, makialam, bumoto ng tama at gamitin ang kakayahan para sa pagbabago ng lipunan. Elijah Canlas para sa Bayan.
5: Samantala, sisimula ng National Commission of Senior Citizens sa September 2 ang malawakang pamamahagi ng cash gift sa mga senior citizens sa Metro Manila. Ang hakbang na yan ay bahagi ng pagpapabili sa pagbibigay ng ayuda sa mga nakatatandang Pilipino kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa NCSC, saklaw ng pamamahagi ang mga kwalipikadong senior citizen na umabot na sa edad na 80, 85, 90, 95 at 100, alinsunod sa Expanded Centenarians Act. Makikipagtulungan din ang komisyon sa mga local government unit at mga volunteer para mapabilis ang pamamahagi.
6: At susunod, mahigit 200 tauhan ng Bureau of Fire Protection iniimbestigahan dahil sa illegal na slot for sale scheme.
7: Oil price rollback nakaamba sa unang araw ng Setyembre.
5: At Filipina tennis star Alex Ayala magkakaroon ng homecoming event sa Pilipinas. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.

0: PBBM at Work. For our next food crawl.
1: Ayun lang ako nakakita ng sandwich na may petals ng bulaklak.
0: Tara na sa another Chibugan. Kasama ang certified foodie na si Joshua Garcia.
1: First time mo kakain ng ravioli kasi hindi ko siya kaya spilingin.
0: It's fun! Ngayong linggo, alas 10 ng umaga.
1: Hindi raw ito, baby po si T. Psst lang daw.
2: Nabagsak. Wala yung joke mo.
0: Dito lang sa PTV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Nakiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamilya ng namayapang si Major Joshua Santiago na dati niyang aide-de-camp. Inilarawan ng Pangulo sa Santiago bilang isang matapang na sundalo na buo ang dedikasyon at karangalan na naglingkod para sa bayan. Ibinahagi rin ng Presidente ang kanyang pagkakakilala kay Santiago na nagpamalas ng tapang, isang opisyal na maasahan at higit sa lahat, isang mabuting tao. Sabi ni Pangulong Marcos Jr., isang karangalan na makasama si Santiago bilang kanyang aide-de-camp.
1: Sa ibang balita, iniimbestigan na ang nasa 200 tauhan ng Bureau of Fire Protection kabilang ang mga regional director dahil sa umunay slots for sale scheme. Yan ang ulat ni Ryan Lesige.
2: Hindi bababa sa 200 tauhan at opisyal mula sa Bureau of Fire Protection o BFP ang nanganganib na matanggal sa serbisyo at mabigyan pa ng bonus na patong-patong na kaso. Ito ay dahil sa slot for sale scheme sa recruitment process ng BFP. Ayon kay DILG Secretary John Victrimulia, unti-unti na nilang hinuhubaran ng maskara ang mga tauhan at opisyal ng BFP na sangkot sa katiwalian, kabilang sa nakasalang sa investigasyon at inalis na sa pwesto ang Deputy Regional Director for Administration ng Region 4A o Calabarzon. Siya ang sinasabing kasabuat ng isang Senior Fire Officer 1 na nahuli noong nakarang araw ng CIDG sa San Fernando, Pampanga.
3: Sabihin na nila lahat na napalokohan, paano nangyari, sino kasama, sino nag-contact, para makita na mabubuwag na namin tuluyan to. Otherwise, yung identified na nakita namin, according to evidence gathered on the cell phones, lahat sila matatanggal from service and charged criminally.
2: Nasa 100,000 piso hanggang 800,000 piso daw ang hinihingi ng mga ito sa mga aplikante kapalit ng siguradong slot. Paglilinaw ng hepe ng BFP na si Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Quancho na hindi nabibili ang posisyon sa BFP.
4: Inuulit ko po, walang bayad ang pagpasok sa aming ahensya. Libre po to, magsumikap kayo kung kayo ay dapat matanggap. Subalit kung pumasok kayo sa ganitong anomalya, may paglalagyan din po kayo.
2: Kaugnay nito ay muli namang nagbabala si Secretary Remulla sa mga opisyal at tauhan ng BFP na patuloy na gumagawa ng katiwalian.
3: Again, I am warning you. I am serious and I will go after all of you. Hindi ako matitigil hanggang makulong kayo lahat, matanggal sa serbisyo, at kung ano mang kasama na ipatol sa inyo, ihatol sa inyo ng batas, ay hindi po ako titigil. We will clean this organization.
2: Hindi rin daw ligtas ang lahat ng regional directors sa sinasagawang investigasyon kaugnay sa iba pang anomalya sa loob ng BFP, kabilang na ang pagbili ng fire extinguisher at fire truck. Sa susunod na linggo, ipapatawag na ng CIDG ang ibang sangkot para magbigay ng kanilang salaysay kaugnay sa nakakalulang korupsyon sa BFP. Mula dito sa Kampo Karame, Ryan Lesiges, para sa Bayan.
0: Posibleng maging requirement na ang national ID sa mga gagamit ng Roblox online gaming platform. Samantala, kikilos na rin ang Meta para supilin ang mga AI deepfakes na nagagamit umano sa pang-aabuso ng mga bata. Yan ang ulat ni Bernard Perez.
5: Nangako ang Meta, parent company ng Facebook, na paigtingin ang pagtugon sa mapanganib na AI-generated deepfakes at makipagtulungan sa mga otoridad sa cybercrime investigation. Kasunod ito ng pulong nito sa Department of Information and Communications Technology, kasama ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center at National Bureau of Investigation sa Singapore. Sa panukalang mekanismo, maaaring magpa-register ang mga individual upang mas mabilis na matukoy at matanggal ang mapanganib na deepfake content. Pumayag din ang Meta na magbigay agad ng impormasyon at user credentials ng mga individual na sangkot sa online sexual abuse and exploitation of children o SAEC, child sexual abuse and exploitation material o SSAEM, obscene content at iba pang uri ng online abuse. Ayon kay CICC Executive Director Yusek Agoy Paraiso, mahalagang hakbang ito para mas mabilis na maprotektahan ang mga biktima at maiwasan ang mas malaking pinsala. Inaasang bibisita sa bansa ang mga kinatawan ng Meta sa kalagitnaan ng Setyembre para ipagpatuloy patuloy ang pakipagtulungan sa pamahalaan. Samantala, pumayag din ang Roblox na pakipagtulungan sa pamahalaan sa pagpapatupad ng mga karagdagang proteksyon laban sa grooming, radicalization at mga banta mula sa extremist groups. Kabilang sa mga panukalang hakbang ng online gaming platform na Roblox, ang integration ng Philippine National ID System sa user verification, pagbubukas ng opisina sa bansa at pagpapatibay ng security measures para sa mga kabataang gumagamit ng kanilang messaging features. Para kay Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senator Riz Ontiveros, mahalagang hakbang ito lalo na sa kanilang isinusulong na Child Online Safety and Protection Act na itinuturing na priority measure ng pamahalaan.
6: Inabisuhan namin ng Meta, malapit na talagang maipasa ito bilang ganap na batas, so dapat maging mabilis din ang kanilang aksyon sa ganitong mga threatening situations bago pa ang anumang atake.
5: Bernard Ferrer para sa Bayan.
7: Isa po sa tinitingnang dahilan ng pagiging bayolente ng ilang menor de edad na sangkot sa karahasan ng online grooming. Ano nga ba ang online grooming at paano ito nagagamit para impluwensyahan ang isipan ng mga bata? Alamin sa ulat ni Sheila Natividad.
8: Walang batang ipinanganak na bayolente. Yan ang paniniwala ng psychologist na si Jolian Fornelios. Sa lente kasi ng developmental psychology, nakaaapekto sa kahihinatnan ng isang bata ang kanyang kapaligiran at paraan ng pagpapalaki.
9: Let's say for example, sa maraming pag-aaral po sa psikolohiya ng pag-unlad, no, again sa developmental psychology, sinasabi na ang isang bata, no, hindi naman pinapanganak na marahas at naimpluwensyahan lamang ng kanyang immediate environment, no. So kung ano yung uri ng kapaligiran ng bata, no, lalo na at may predisposition, halimbawa pinalaki siya, halimbawa yung kanyang mga magulang ay marahas, no, highly likely na ang bata ay may expose din sa isang environment ng marahas.
8: Sa nangyaring insidente ng pamamaril sa mga eskwelahan sa Tacloban at sa Buanga City na kinasangkutan ng mga menor de edad, sabi ni Fornelios, hindi malabong may online grooming na kaugnay nito, bagay na sinisiyasat din ng National Bureau of Investigation. Napasok ng NBI ang isang international group chat na pinaniniwala ang ginagamit ng mga groomers sa pag-target ng mga menor de edad. Nag-collapse ba ng chat? Nalaman ng NBI na pinoprofile ang mga kabataan. Kinukolekta ang personal na impormasyon bago umanong utusang gumawa ng karahasan.
10: Meron pang tinuturo na meron silang tenets, may parang Bible sila na pag nagawa mo to, mapupromote ka, may group ka inalaga, at pag nagawa mo naman to, yung ang thinking, if this is doon sa group na to, itong sa Sambang, I'm not saying ito, pagkatapos mong gawin yung task na yun at pinatay mo yung sarili mo, you will be elevated to sainthood.
8: Ayon kay Fornelios, karaniwang nagiging vulnerable sa grooming, mapapisikal man o online ang mga batang hindi nakararamdam ng sense of belongingness. Sanhi rin ang pagiging vulnerable sa grooming ay kapag kulang ang panahon o pagkakataon para maiparamdam sa isang bata ang suporta at pagkalinga.
9: Mag-groom ang isang taong nakararanas, no, ng kawalan ng katarungan, no. Ilan dito nga yung mga nabubuli, for example, no, yung parang napapabayaan ng paaralan, no, ng mga mahal sa buhay, no. So ilan ito sa mga posibleng individual factors, no, pero hindi ito lahat, no, na marami po sila, no. So multifaceted, no, yung mga factors o yung mga stalik kung bakit nagugroom ang isang individual.
8: May mga warning signs din ng posibleng grooming na dapat bantayan ng magulang o legal guardian, katulad ng biglaang pagbabago sa kilos o gawin ng bata, atypical behavior, at ang disruption sa cognitive at emotional functioning.
9: Posible din na yung thought patterns ng bata nag-iiba na rin, no? So let's say for example, naniniwala siya na yung mga bagay pwedeng ma-achieve in peaceful means, pero eventually nag-change na yung pananaw niya na dapat nasesettle yung mga bagay sa pamamagitan ng mararahas na pamamaraan. We can actually summarize this, no, SAD, SAD, no? Again, sudden changes in behavior, atypical behavior, and disruption in cognitive and emotional function.
8: Tinitingnan na rin ng NBI ang posibleng koneksyon ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan at kung nasa iisang grupo lamang ba ang mga posibleng groomers sa likod nito.
9: No, nais ko pong banggitin ulit, no, na ang violence, no, ang karahasan ay isang napakasalimuot, no, na suliraning pantao, no. Palitan po natin yung paninisi ng ebidensya at ng siyensya, no. Ang takot, no, ng pagkalinga at ang sensationalismo, no, yung pag-over-exaggerate ng mga detalye ng mga pangyayari ng responsibilidad, no, mas nagiging posible, no, ang pag-agap, no, or pagpigil sa karahasan, no, imbis na mag-react na lamang tayo dito.
8: Sheila Natividad, para sa bayan.
0: Isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang ad interim appointments para sa pagbibigay ng pahintulot sa mga nominasyon ng mga General at Flag Officer ng Armed Forces of the Philippines. Kabilang narito ang apat na tauhan na AFP para sa ranggong Brigadier General at isa naman ang para sa ranggong Commodore. Kung may nais na tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA o personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City.
7: Good news po para sa ating mga motorista dahil bubungad po sa unang araw ng Setyembre ang inaasahang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo. Tinatayang aabot sa 3 pesos and 50 centavos kada litro ang posibleng rollback sa diesel, habang 1 peso and 10 centavos kada litro naman sa gasolina. 3 pesos and 50 centavos ang tapyas sa presyo ng kada litro ng kerosene. Maaari pa yang magbago depende sa galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado sa mga susunod na araw. Ang posibleng rollback ay bunsod pa rin ng patuloy na pagbabago-bagong presyo ng langis sa world market.
1: Bubuo ng task force laban sa vote buying ang Commission on Elections para sa nalalapit na Bourne Parliamentary Elections sa Setyembre. Ayon sa COMELEC, mas magiging epektibo ang pag-iimbestiga at pagsasampa ng kukulang kaso sa mga lumalabag sa pantunan ng eleksyon kung merong pwersang nakalaan para rito. Sa 2025 national elections, nakatanggapan nila ang komisyon ng 2 reklamo hinggil sa vote buying. Wala pa naman silang natatanggap na reklamo nito sa BARM sa ngayon.
11: Itong kauna-una ang parliament, labang sa Moro parliamentary election, hindi lamang ito isang kaalala. This is a very important part of history. Bahagi ng kasaysayan ng Bangsa Moro at ng Pilipinas. At pagkakataon upang higit pang patatagin ang demokrasya sa rehiyon, no? Sa lahat po ng botante ng BARM, inaanyahan po namin kayo na gamitin ang inyong karapatan at bumoto at makilahok sa kauna-unahang Bangsa Moro parliamentary elections itong September 14. Piliin mo sana natin at ihalal ang mga gusto nating maging kinatawan sa mga susunod na taon. Sila po ang makikipaglaban para sa inyong interes at para ho sa inyong karapatan.
0: Nagsimula ng gumulong ang negosasyon para sa Status of Visiting Forces Agreement o SOVFA sa pagitan ng Pilipinas at United Kingdom. Sumentro ang diskusyon sa Strategic Defense Initiative at Interoperability sa pagitan ng Armed Forces ng dalawang bansa para itaguyod ang kapayapaan at rule of law. Nanguna para sa Philippine Negotiating Panel ng Department of National Defense. Ipinarating ni DND Undersecretary for Acquisition and Resource Management Salvador Melchor Bison Jr. ang pansalamat ng Pilipinas sa UK bilang like-minded partner at pagtindig nito para sa 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLO.
7: Sa ulat naman sa ibang bansa, kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa India na isang Pilipinong turista ang kabilang sa daan-daang nawawala matapos ang matinding flash flood at landslide sa Nepal. Batay ito sa pakikipag-ugnayan ng embassy sa consulate ng Pilipinas sa Kathmandu. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Ambassador Jose Ignacio na ang nawawalang Pilipino ay temporary visitor lamang sa rehiyon na karaniwang dinarayo bilang pilgrimage site. Wala namang naitalang nasawi o nawawala sa tinatayang 300 Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa Nepal. Tiniyak ng embahada na agad ipagbibigay alam sa pamilya ang anumang bagong impormasyon sa kinahinatnan ng nawawalang turista.

0: probinsya. Ikinagalak ng mga residente sa Baguio City ang planong pagtatayo ng Central Materials Recovery Facility na makatutulong para mabawasan ang gastusin ng lokal na pamahalaan pagdating sa basura. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizan ng PTV Cordillera.
1: Ipinagmalaki ng lokal na pamahalaan ng Baguio City ang kagandahan ng planong pagpapatayo ng Central Materials Recovery Facility ng lungsod sa Barangay Dontogan. Makakabawas daw ito sa malaking gastusin ng syudad sa hauling at tipping fee ng mga basura ng lungsod na dinadala sa Urdaneta City, Pangasinan. Itatayo ang CMRF bilang centralized facility para sa pagsasala at pagproseso sa mga recyclable materials na naiipon sa lungsod. Ikinagalak naman ng ilang residente ang posibleng positibong epekto nito sa kanilang komunidad.
2: No, kailangan kasi marami siyang opportunity mabubuksan, employment, tapos plus yung volume nga ng basura, malaking tulong siya.
1: Ayon naman sa mga opisyal na barangay, nagpatupad na ang lokal na pamahalaan ng mga konsultasyon tungkol dito at naipaliwanag sa kanila ang mga proseso.
3: Siguro maganda pag matutuloy para yung tax ng Barangay Dontogan lumaki siguro.
1: Inaasahan din nilang magiging mas responsable pa ang mga mamamayan sa pagbubukod sa kanilang mga basura.
4: Para sa kabuuan, matuturuan na maging disiplinado ang mga tao. Magkakaroon ng sense of discipline at magkakaroon ng sense of action para sa mga members ng ating mga kabarangay.
1: Sa pamamagitan ng pasilidad, posibleng mabawasan ang 190 million pesos hanggang 192 million pesos kada taon na gastos ng lokal na pamahalaan sa hauling at tipping fees ng basura. Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
5: Inihayag ng lokal na pamahalaan ng Davao City ang nakatakdang pagsasagawa ng Third National Simultaneous Earthquake Drill sa susunod na buwan kasabay ng paghahanda ng lungsod bilang pilot area sa Davao Region para sa isang gabing earthquake drill. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
6: Inanunsyo ng Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRMO na nakatakdang isagawa ang ikatlong yugto ng Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o NSED sa susunod na buwan. Pangungunahan ito ng Office of Civil Defense, kaugnay ang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Hinihikayat ang lahat ng local government offices, national government agencies, pribadong mga establishmento, mga paaralan sa Davao City at iba pa na makiisa sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Duck Cover and Hold Protocol. Nasusundan din ang maayos na evacuation sa itinalagang lugar.
7: Join niya tanan, no? LGU, province, no? Private establishments, hospitals, to join and participate in the drill. So may tabo ito siya, September 10 at 2 p.m., no? Hapon na po niya.
6: Bukod sa pakikilahok ng Davao City sa 3rd NSED, napili rin ang lungsod bilang pilot area sa Davao Region para sa earthquake drill na isasagawa sa alas 8 ng gabi sa parehong araw, kung saan pipili ang CDRMO ng ospital, paaralan at mall kung saan isasagawa ang naturang drill. Kaya naman natatangi ang nasabing aktibidad, kaya't pinaghahandaan talaga ito ng Davao CDRMO.
7: Overall, 2 p.m. ang drill. And ang participation ni Davao City as pilot area is alas 8 sa, although gina-final pa niya, no, kay we're talking with the establishments together with OCD 11 na ma-final the target is 8 o'clock. And among the pilot area, mag-senaryo ta sa isa ka-hospital, isa ka-school, isa ka-mall niya sa may bahada area. So, mapag-in.
6: Binigyang diin din ng CDRMO na mahalaga ang mga earthquake drills sa gabi dahil sa ilang pagyanig na naranasan sa bansa sa gabi. Kaya kailangang matukoy ang kakayahan hindi lamang ng mga otoridad, kundi pati na rin ng publiko at mga establishmento sa kanilang paghahanda sa mga ganitong kalamidad. Umaasa ngayon ang Davao CDRMO na makikilahok sa naturang aktibidad ang mga residente ng lungsod. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix para sa Bayan.
0: Nilinaw ng Office of the Ombudsman na hindi nabubura ng pagbawi ng testimonya ng testigong isang kaso. Ipinaliwanag din ng ahensya kung bakit nila sinita ang medical leave ni Senador Loren Legarda. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
8: Binigyang diin ng Office of the Ombudsman na kung may seryosong sakit si Senator Loren Legarda ay isang medical leave lang ang hiningi niya at hindi pa utay-utay. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, ito ang rason kung bakit sinita ng anti-grab body ang ganitong pattern.
9: There was already a time period stated in the travel authority, but there were several extensions. And the fact that both mother and son are out of the country adds to the speculation or adds to the suspicion of the Office of the Ombudsman.
8: Paliwanag ni Clavano, kinakailangang sitahin nito lalo't ang investigasyon kay Legarda at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ay apektado ang publiko. Una nang nag-medical leave si Legarda noong August 3 hanggang August 5. Nag-request ito ng extension mula August 17 hanggang 19, August 24 hanggang August 26 at September 1 hanggang September 2. Nasa preliminary investigation na ang reklamong plunder at grab laban sa mag-ina kaugnay ng umunoy maanomalyang solar project. Ayon kay Clavano, pinagsusumite na si Legarda ng counter affidavit kaugnay nito. Samantala, misleading. Ganito tinawag ng Office of the Ombudsman na naging payag ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na makakaapekto sa kasong binubuo na anti-grab body ang mga naging recantation. Ayon kay Clavano, hindi ibig sabihin ay may recantation ay mabuburan na ang mga dating sinabi.
9: That the first affidavit will still be there, but the second affidavit will now be paired with the first affidavit to determine which amongst the two is actually the truth. Yan ang gusto kasi nilang maintindihan ng tao na basta may recantation, bura na. Lahat ng ebidensya or lahat ng sinabi ng tao na yon dati ay nabura na.
8: Anya, magsisibi itong dagdag ebidensya. May hanggang August 31 ang special panel of investigators para tumugon sa supplemental counter affidavit ni Romualdez habang may 10-11 araw naman para maglabas ng resolusyon kaugnay nito. Kasabay nito, ayon kay Clavano, may mga tanong na dapat masagot kasunod na naging recantation. Habang inirekomenda ng Office of the Ombudsman ang paghahain ng reklamang graf at malversation laban kay Surigao del Norte Representative Francisco Lalo Matugas, dating Representative Francisco Bingo Matugas II, ilang DPWH officials at mga personalidad kaugnay ng Bumetrix Development Corporation. Base sa datos ng DPWH, ang 80.61 million pesos Maihay Tuburan Road Project sa Del Carmen, Surigao del Norte ay natapos at nabayaran ng buo. Pero base sa inspeksyon ng Office of the Ombudsman, ay nasa 65 to 70% lang ang natapos.
9: The findings here show na meron pa silang pecuniary interest or financial interest doon sa mga kontrata na napondohan din mismo ng Kongreso. So ito po yung sinasabi ho natin na conflict of interest.
8: Magsasagawa na ng preliminary investigation ng Office of the Ombudsman kaugnay nito. Rod Lagusad, para sa Bayan.
0: Sa ulat po, nakataktang magkaroon ng isang homecoming event para kay Filipino tennis star Alex Ayala sa Disyembre, kung saan makakaharap niya ang Indonesian tennis star na si Janet Tien sa bansa. Nakataktang maganap sa December 8 sa Philippine Arena sa Bulacan ang programang pinamagatang Alex Ayala Live Game Set Celebrate. Tampok dito ang isang exhibition match sa pagitan ni Ayala at Tien. Bukod sa kanilang pagkatagpo, magkakaroon din ng fan experiences at special appearances mula sa mga umusbong na Pilipinong tennis players at isang celebrity tennis match. Lining event na bigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino na mapanood ng live sa Ayala at mas ma-expose din sa tennis ng mga kabataan. Maaaring magpa-register ang mga fans sa ticket waitlist hanggang September 6 ng gabi para sa pre-sale early access.
10: Filipinas, I've got exciting news. I'm coming home. On December 8th, I'll be playing in the Philippine Arena against Indonesia's Janet Tien. Get ready for an unforgettable day of world-class tennis and the celebration of national pride designed to inspire the next generation of Filipino tennis players. I can't wait to share this moment with you and celebrate our culture together.
0: At para sa iba pang updates at balita, ay follow at ilike ng aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na TTVPH. Maraming naghihintay kay Alex.
5: Maraming excited.
11: Kay Alex tayo. Imagine na pambato natin. Pero of course, it will also be a very fun experience na makita ng live si Alex.
5: Yes. And supportahan natin yung ating pambato.
11: Correct.
0: She deserves to be welcome this way.
11: Totoo. Tsaka malaki yun, Philippine Arena. So maraming makakapanood. May pre-sale na. Yung makakapanood
5: abangan natin.
0: Tama. Oh, Alex, we can't wait for you to be back home. At yan pong may init na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
5: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
11: At hanggang sa Lunes, ako po si Diane Kirel ng inyong Pambansang TV para sa
12: Bagong Pilipinas.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Flight PR1043, now boarding.
15: Hey, that's us!
16: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
17: Dreaming of love while cruising at high altitude.
18: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
17: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
16: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
15: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
17: Leave all your worries as we soar over the clouds.
16: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
17: They'll be shooting stars through time and space.
13: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: TikTok ng Bayan.
20: TikTok.
19: Ang programang nagbibigay halaga sa boses ng mamamayan. Alamin ang latest news at sumali sa talakayan ng trending issues. TikTok ng Bayan.
20: TikTok.
19: Ibahagi ang inyong mga opinion sa loobin at pananaw sa mga paksang pinaka-pinag-uusapan sa ating bansa. TikTok ng Bayan.
20: TikTok.
19: Kasama si Noel Medina tuwing Sabado, alas 4 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Leslie Bocopo.
21: Leslie Bocopo.
19: Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan.
21: Leslie Bocopo.
19: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
23: Para ano una ako?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification.
21: Bubungad sa umaga!
23: Trending issues na pinag-uusapan!
24: Mga programang aabangan!
25: Agahan hanggang hapunan!
26: 66 Informasyon GIS, your general information station.
27: Radyo Magazine 1278 AM.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
28: Radyo Pilipinas.
30: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: kita o mahigit 1.63 milyong individual ang apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo Luis, Maymay at Neneng sa rehiyon. Saklaw ng mga apektado ang 1,290 barangay sa Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Pinakamaraming affected families sa Pangasinan, particular sa low-lying areas na ilang bahagi lubog pa rin sa baha. Ayon sa DSWD, 434,000 food at non-food items katumbas ng 100% ng mga aprobadong request ang na-release na. Kabilang dito mahigit 425,000 family food packs, bottled water, ready-to-eat food at non-food items na nagkakahalaga ng mahigit 282.88 million pesos. Nasa 25 pamilya o 82 individual pa nasa 6 na evacuation center sa La Union at Pangasinan. Patuloy naman ang monitoring at koordinasyon ng DSWD sa LGUs habang naka-alerto sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot ng bagyong Obet at Habaga. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tuloy-tuloy pa rin ang intervention ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mga isdang naapektuhan ng sunod-sunod na mga bagyo at enhanced southwest monsoon o habagat. Kabilang dito ang 609.79 million pesos na halaga ng agricultural inputs gaya ng binhi ng palay, mais at gulay at iba pang planting materials. Nakapagpalabas na rin ang National Food Authority ng 9,260 na sako ng palay milled rice para sa mga apektadong LGU sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon at Mimaropa. Samantala, nasa 35.67 million pesos ang indemnification na inilaan din para sa 5,005 insured farmers at fisherfolk. Patuloy din ang koordinasyon ng DA Regional Field Offices sa mga LGU at iba pang ahensya kabilang ang pagmamobilisa ng logistical support at kadiwa trucks para sa transportasyon ng agricultural commodities at assistance. Sa ulat ng DADRRMD, umabot na sa 2.32 billion pesos ang halaga ng pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura at pangisdaan sa walong rehiyon. Ito ay kung saan apektado rin ang nasa 69,650 na magsasaka at mangingisda.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Para sa buong Pilipinas, 6:15 ng umaga, doble ingat ang payo ng isang eksperto sa publiko hinggil sa mga posibleng sanhi ng malubhang sakit, oras na magpositibo sa leptospirosis ang isang pasyente. Ayon kay San Lazaro Hospital Chairman and Head of Adult Infectious Disease and Tropical Medicine, Dr. Ronald Jean Solante, karamihan sa mga nasasawing pasyente ng leptospirosis ay dahil sa pulmonary hemorrhage. Anya oras kasi na makaranas na ang pasyente ng pulmonary hemorrhage ay nagkakaroon ng pagdurugo sa loob ng airways ng baga kaya't nahihirapan na itong magpasok ng oxygen sa katawan. Ani Solante, kapag tinamaan na ang baga ay kasabay nitong tumataas ang mortality rate o posibilidad na masawi ang isang pasyente bukod pa sa pagkakaroon din ng multi-organ failure.
3: Most of our mortality did not die because of a renal failure, because of pulmonary hemorrhage. No? Natamaan yung baga. So when you have that, mataas talaga ang risk of death pag baga.
2: Si San Lazaro Hospital Chairman and Head of Adult Infectious Disease and Tropical Medicine, Dr. Ron Jean Solante.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang pangunahing balita, itinutulak pa rin ngayon ng Department of Education o DepEd ang isinumite nitong draft executive order kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbibigay kakayahan sa mga school head na magsuspende o mag-resume ng klase sa mga paaralan. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DepEd NCR Regional Director Assistant Secretary Jocelyn Andaya na malaking tulong ang nasabing kautusan kung maisa sa batas. Anya, magiging mas localized at granular na ang suspensyon at pagbabalik ng klase depende sa sitwasyon ng isang lugar o paaralan. Giit ng DepEd official, magkakaiba naman kasi ang sitwasyon sa mga lugar kahit papangkabuuan ang sinasabing epekto ng masamang panahon. Paglilinaw naman ni Andaya, ilang mga bagay din ang ikinukonsidera ng school head bago ang pagsuspinde o pag-resume ng in-person classes. Dagdag ng opisyal, malaking tulong sa pagdesisyon ng mga school head ang inilunsad ng Ligtas Plus ng DepEd na may napapanahong hazard at forecast information sa sitwasyon ng mga lugar at mga paaralan. Sinabi pa niya na magiging maigting din ang pagpag-ugnayan ng school head sa local chief executives bago ipatupad ang localized or granular suspension or resumption.
4: Kung napatunayang ligtas ng isang particular na paaralan, maaaring i-resume na ito ng ating tulad ang in-person classes kahit may mas malawak ang suspension sa lungsod o munisipalidad. Basta may documented safety assessment at coordination with the local chief executive. Pangalawa, makakatulong ang ating Ligtas Plus na programa sa pagbibigay ng napapanahong impormasyon tungkol sa hazard risk, forecast, field conditions, or damage. Dahil dito, mas malinaw ang magiging batayan kung magpapatuloy ang suspension, maaari nang mag-resume, o kailangan pa ng alternative learning arrangement.
2: Yan ang pahayag ni DepEd-NCR Regional Director Assistant Secretary Jocelyn Andaya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa inaasahang epekto na pag-ulan dulot ng habagat. Ito ay ang Maynila, Valenzuela, Caloocan City, Marikina City, Navotas City, Las Piñas, Dagupan City at Alamino City sa Pangasinan, Santa Maria, Kalumpit, North Sagaray at Malolo sa Bulacan, Masinloc sa Zambales at San Fernando sa Pampanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, nakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Nepal kasunod ng pagragasan ng tubig at lahar na ikinasawi ng maraming individual. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hiniling ng Pangulo sa publiko na patuloy na ipagdasal ang kaligtasan at pagbangon ng mga biktima. Batay sa datos ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, may 18 OFW sa Nepal at 125 Pilipino ang nakatira roon at karamihan ay mga Pinay na nakapangasawa ng Nepalese.
5: Ang kanyang mensahe ay nakakalungkot ang ganitong pangyayari at patuloy nating ipagdasal ang maging magandang kondisyon ng mga tao na naapektuhan ng kalamidad sa Nepal.
2: Yan ang pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras sa buong Pilipinas, 6:20 na umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:21 ng umaga. Mas pinalalakas na ng Department of Interior and Local Government o DILG ang mahakbang ito upang mas maitaas ang antas ng seguridad sa mga paaralan at maiwasang maulit ang karahasan. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, isa sa mga itinutulak nila ngayon katuwang ang Department of Education ay ang pagpapahintulot sa mga barangay tanod na magsagawa ng inspeksyon sa loob ng mga paaralan kasunod ng mga insidente ng school shooting. Hakbang anya ito upang mapalakas pa ang seguridad sa mga paaralan kabilang na ang pagpapatupad ng constant police visibility at pagbibigay ng police assistance sa oras ng pagpasok at uwian ng mga estudyante. Pagdating ni Remulla, pinag-aaralan na rin ng kagawaran ang posibilidad ng pag-check sa mga bahay na may mga legal at lisensyadong baril. Ito'y para matiyak na maayos at ligtas ang kanilang pag-iingat at paghawak sa mga armas sa loob mismo ng kanilang tahanan.
7: Roblox in particular has a very insidious community which goads children into acting into their violent tendencies. That's why I'm proposing that Roblox be banned in the Philippines for you in its entirety. Not all first-person shooter games have that kind of community, but Roblox in particular has a deep, dark community which incites unformed young minds into acting into their impulses.
2: Yan ang payag ni Interior Secretary John Vic Remulla.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Hindi kinokonsidera ng gobyerno na ipagbawal sa ngayon ang social media platform na Facebook. Pero ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, tinitingnan ang mas malinaw na panuntunan na ipatutupad hindi lang sa Facebook kundi sa lahat ng social media sites. Ginawa ni Castro ang pahayag sa gitna ng pagsisikap na tugunan ang fake news at mapanganib na online content.
5: Hindi po nakikitaan sa ngayon ang Facebook na mahirap na kausapin. Hindi po ibig sabihin na kapag naman na yung iba na mga social media platforms ay hindi tumutugon, eh lahat naman po ay dapat na maban. Hindi po yun ang nais ng ating Pangulo at ng ating administrasyon. Pero ito po ay isang hujat na rin para sa ibang mga lumalabag, lalo-lalo na yung mga gaming apps.
2: The Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa iba pang pangunahing balita, pumayag na ang social media company na Meta na ibahagi sa Pilipinas at sa mga otoridad nito ang user data ng Facebook users na makikitaan ng senyales ng anumang banta ng karahasan o akto ng pag-atake. Kinumpirma ito ni Senadora Risa Hontiveros. Ayon sa Senadora Nacel Yuhat, ang nasabing kasunduan kasunod ng isinagawang pagpupulong ng ilang opisyal ng Pilipinas sa Singapore kasama ang Meta officials and executives. Tinalakay sa pagpupulong ang problema sa pagkalat ng mararahas na content at mga pagbabanta online. Sinabi ni Hontiveros na isang positibong development ang nasabing kasunduan. Anya, mas madali na ang identification o pagtukoy ng mga otoridad sa mga posibleng magsagawa ng anumang pag-atake na na-monitor online, kaya naman tiyak na mas mabilis na rin itong marerespondehan. Ayon pa sa mambabatas, importante na maiparating ng Pilipinas ang mensahe sa Meta na hindi nila maaaring pagkakitaan na lang ang bansa at ang mga Pilipino nang wala silang pananagutan dahil sa mga nilalaman ng kanilang online platform.
8: Obvious na handa naman na ang mga leader ng Meta na higpitan ang kanilang mga safeguards. So, lubos-lubusin na nila ito. Ang mensahe ko sa Meta, hindi kayo pwedeng magpatuloy na kumita dito sa Pilipinas nang hindi kayo magiging accountable sa laman nito. I will hold you to your word.
2: Yan ang payag ni Senadora Risa Hontiveros.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Minamadali na ng Department of Education ang pagkuha ng 10,000 School Counselor Association o SCAs para mapalakas ang mental health support ng mga estudyante kasunod ng mga nagdaang insidente sa eskwelahan. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, ang mga bagong associate ay padadala sa buong bansa. Anya, bibigyan prioridad ng mga bagong associates ang mga eskwelahan na may naitalang bullying cases o may mataas na mental health needs. Ang SCAs ay magbibigay ng frontline mental health at psychosocial support information at advocacy, ganyan din ang learner referral services. Aalalay din sila sa school counselors sa magbibigay ng basic mental health at well-being services. Target na simulan ang onboarding ng mga bagong SCA sa mga eskwelahan sa katapusan ng taon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, pinagulong na ng Senado ang pagtalakay sa panukalang 2027 National Budget sa pamamagitan ng budget briefing sa Senado ng Development Budget Coordination Committee o DBCC. Iginit ni Senate Finance Committee Chairman J.V. Hercito na dapat nakatuon sa basic needs ng mga Pilipino ang 2027 National Budget at magkaroon ng mahigpit na accountability sa bawat pisong ilalaan ng gobyerno. Sinabi ni Ehercito na dapat back to basics ang pagbuo ng 2027 budget, partikular sa kalusugan, edukasyon, pagkain, trabaho, seguridad at infrastruktura. Tinawag niya itong isang people's budget na dapat tumugon sa tunay na pangangailangan ng mga mamamayan.
9: Ang 2027 budget ay isang budget na tutugon sa pangunahing pangangailangan o basic needs ng ating mga kababayan. Isang people's budget. This is where we fully agree with the budget message of President Bongbong Marcos. For when we invest in our people, we invest in the future of our nation. And ng Senate Committee on Finance, hindi natin papayagan na ang pondo ng bayan ay muling masasayang, mawaldas at mapunta sa maling mga kamay.
2: Si Senate Finance Committee Chairman, Senador J.V. Ejercito.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mananatili ang paggalang ng House Prosecution Panel sa Impeachment Court sa kabila ng patuloy na paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang naging pahayag ni House Impeachment Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adiong nang tanungin ng media ukol sa pananaw ng kanilang kampo sa estilo ng pagtatanong ni Senator Judge Robin Padilla. Ayon kay Adiong, ayaw nilang magbakasakali o magbigay ng speculation sa mga hypothetical analysis. Sa halip, umaasa lamang ang pambabanas na makikita at maiintindihan ng korte ang bigat ng mga ipresentang mga ebidensya.
7: We will remain respectful to the opinion and the way each and individual senator judges would approach the presentation of witnesses. No, we cannot speculate and we would not want to anticipate on something that is based on hypothetical issues. So it's really hard to speculate on matters that is based on an hypothetical analysis.
2: Si House Impeachment Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Andio. Binigyang din naman ni House Trial Spokesperson Representative

0: social media. Kasama rin sa mga limitasyon si Vice President Sara Duterte mismo. Ayon kay Barbers, sino man ang magkamali, siya ang magbabayad ng multa. Base sa ruling, ang unang paglabag ay makatatanggap ng pangaral, reprimand, habang ang mga kasunod na paglabag ay may multang 30,000 pesos bawat isa. Bilang tagapagsalita ng panel, nilinan ni Barbers na iba ang kanyang papel kumpara sa mga abogadong direktang humahawak sa prosecution. Anya ang kanyang tungkulin ay makipag-ugnayan sa media hinggil sa takbo na paglilitis at maghatid ng impormasyong pwedeng talakayin nang hindi nilalabag ang mga alituntunin ng korte. Sa usapin naman na may ilang senator judges na tila lumalampas sa hangganan at nagpapakita ng pagkiling sa prosecution o sa depensa, sinabi ni Barbers na nasa kamay na ng presiding officer ang paggawa ng nararapat na aksyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang pangunahing balita, 98% ng handa ang Philippine National Police o PNP para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections sa September 14, 2026. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Rayco, hindi pa nila itinataas sa 100% ang paghahanda dahil may mga ikinokonsidera pa silang security tweaks. Kabilang dito ang mga posibleng banta bago ang mismong araw ng eleksyon. Kinumpirma rin ng PNP spokesperson ang deployment na higit 9,000 tauhan para sa iba't ibang election duties at pagbabantay sa mismong araw ng halalan. Pagtitiyak pa ni Ko na may nakahanda na rin silang contingency plans at measures para sa BARM parliamentary elections.
2: At least 2%, ito po yung mga tweaking natin or yung adjustments, fine-tuning as a situation, a new situation emerge or magbago po ang sitwasyon. Pero as of now, 98% okay na po tayo. So this is the calendar of activities ng before the election day itself. Ito pong 9,435 is dedicated solely for election duties. Securing public yung polling places, conducting checkpoints, as well as serving as special electoral board members.
0: Yan ang payag ni PNP spokesperson Colonel Allen Rayco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iimbitahan ng Commission on Elections o COMELEC si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kauna-unang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa September 14, 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, marapat lang na imbitahan ang Pangulo para maipabatid na patas ang isasagawang halalan at maiwasan ng anumang pagdududa mula sa iba't ibang partido. Kailangan aniya ito sa gitna ng mga pagdududa at puna na may kinikilingan umano ang Malacanang at Kongreso. Ayon pa kay Garcia, dapat mabigyan ang lahat ng kandidato ng pagkakataong makapangmanya at mabigyan naman ng mga botante ng pagkakataong makaboto nang maayos.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umuuna ang Commission on Elections sa COMELEC ng task force sa ilang lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM para sa mas malakas na paglaban sa vote buying sa harap ng nalalapit na parliamentary elections noon. Ayon kay COMELEC Chair George Irwin Garcia, nais nilang ipakita sa publiko na seryoso ang komisyon na pigilan ang vote buying. Tinatag ang mga task force sa iba't ibang bahagi ng lalawigan habang may dalawa sa Cotabato City at Basilan. Isasagawa ang Bangsamoro parliamentary elections sa darating na September 14.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:33 na umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha ko,

0: malaki tulong po sa atin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. May pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambaho ng mga bata kung pabili ng ulam. Libre na po yung bigas namin.
1: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Reklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga system. Salamatan namin si President Marcos kasi siya maamagpuan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
2: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
3: Waste to Energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
2: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas!
6: Radyo! Publiko!
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sa pagpapatuloy ng arangkada ng mga balita dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:38 na umaga. Bukas ang Department of National Defense o DND at ang Armed Forces of the Philippines sa pagreporma ng pension system para sa military and uniform personnel o MUPs. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., mas makabubuti kung ihiwalay ang pension system para sa AFP dahil tumatakbo naman ito sa national scale. Dagdag pa ng kalihim, dapat pag-aralang mabuti ang mga ipinatutupad na pagbabago at reforma sa pension system para sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Hirit pa ni Teodoro, dapat hindi ito makaapekto sa recruitment ng AFP dahil kulang pa rin ang bansa pagdating sa bilang ng sundalo.
9: Tama naman na magkaroon ng pension reform. Lamang, dapat hiwalay yung pension ng AFP kasi national po ito eh. Na iba po yung duties ng AFP. Pagkatapos, hindi makaapekto ito sa mga naglilingkod ngayon at sa mga retirado. So sa mga bagong pasok po, tama naman po at dapat pag-aralan lang po ng mabuti na ito'y hindi makaka-burden masyado sa recruitment kasi kulang din po tayo ng sundalo.
8: Yan ang tinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Walang bagong posisyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Military and Uniformed Personnel o MUP Pension Reform. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, wala pang natatanggap na rekomendasyon ang Pangulo. Anya, pinag-aaralan pa rin ng Interagency Technical Working Group ang pension system sa ilalim ng Executive Order No. 107 Series of 2025. Dagdag ni Castro, inaalam naman ng palasyo ang dahilan kung bakit lumampas sa 180-day period ang pag-aaral tungkol sa pagbabago sa pension ng MUP.
6: Kailangan po ng kumpletong pag-aaral at dokumento at hindi po na ibigay sa atin DBM kung ano na po ang mga dokumento na ibigay sa kanila para mabuo ang konklusyon o ang kanilang rekomendasyon patungkol po dito.
8: Yan ang payag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sa iyo pang balita, nanindigan ng National Bureau of Investigation ng NBI na lehitimong operasyon lang ang kanilang ginagawa sa lungsod ng Taguig at wala itong anumang kahit na anong bahid politika. Ito ang naging pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag kasabay ng paglutang ng mga patutsada na politically motivated ang pagdiriin ng NBI sa Taguig kung saan sinasabi nitong may illegal drug operations. Git ni Matibag na hindi naman mag-aaksayan ng lakas ng NBI kung walang basehan ang mga natatanggap nilang intelligence report. Sa katunayan, sinabi ni NBI Director na may nahuli na silang illegal drug peddler at nang sundan nila ito ay dinala rin mismo sila sa source ng illegal na droga na matatagpuan sa nasabing syudad. Gayunman, hindi na ibinahagi ni Matibag ang mismo eksaktong lokasyon ng mga tinitiktikang drug den at lab ng NBI.
3: The basis nila siguro is based on the intel report, but we have also our own intel report and may nahuli nga tayo na doon nagprepare. At nung sinusundan natin itong grupo na to, yung pinanggagalingan doon din So there is a certain area there and I think it's an open secret but I will not mention that area. When things happen and NBI will operate, a lot of people now because of our great divide right now will put color in politics.
8: Yan ang payag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sa iba pang balita, ipauubayan na lang ng Commission on Elections o COMELEC sa mga pribadong grupo at media organizations ang pagkakasa ng election debate sa darating na 2028 national and local elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, supervisory lang ang role ng poll body sa anumang ikakasang debate ng alinmang organization o media outfit. Nangulugan nito na hindi na magkakasapan ng COMELEC organized debates ang poll body. Nakasaad kasi sa batas tungkol sa election propaganda na hindi ang COMELEC ang dapat nagsasagawa ng debate kundi pribadong grupo at ang tanging papel dito ng komisyon ay ang supervision ng debate. Ilang issue rin kasi ang lumutang na mag-organisa ang COMELEC ng sarili nitong electoral debate noong taong 2022.
10: Sa amin kung palagay yung nangyari nung nakaraan ay hindi tama. Kinakailangan ang sponsor ng presidential debate yung dapat yung nangyari noong 2016. Noong 2016, ang mga media entity yung nag-conduct ng debate. Si COMELEC Observer, technically kami ay guest lamang doon at sinusupervise lang namin. Pero hindi kami mismo, hindi kami ang gagastos at walang public fund na gagamitin. But we will definitely encourage yung mga media entities, kung lalong-lalo na, yung mga samahan na magkaroon ng mga padiba at yan po ay susuportahan natin.
8: Yan ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Pinaghahandaan na ng Department of Agriculture o DA ang posibilidad ng food supply disruption bunsod ng mga extreme weather condition tulad ng malakas na habagat at matinding tagtuyot. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kapansin-pansin ang pabago-bagong panahon na isa sa mga sangkap upang magkaroon ng kakulangan sa supply ng pagkain dahil sa pagkasira ng mga agricultural produce. Isa sa mga inihalimbawa ng kalihim ang supply ng manok na noong matinding tag-init ay tumaas ang presyo dahil sa kakulangan ng supply. Anya nang dumating naman ang tag-ulan at malakas na habagat, ay muling nakabawi sa produksyon at bumaba naman ang presyo. Paliwanag ni Laurel, ang mga ganitong klaseng agri-market volatility ang mahigpit na binabantayan ng DA upang maiwasan ang pagkakaroon ng food supply disruption. Dagdag pa ng kalihim, malaki ang bahagi ngayon ng iba't ibang kooperatiba, processing plant at storage facility sa bansa upang maprotektahan ang supply ng pagkain, bagay na tinutulungan at pinopondohan ng DA.
11: We have to expect that phenomenon throughout this El Nino, no? Bilang init, bilang ang buhos, bilang init. Itong October, painit na naman at kasagsagan ng init dahil sa pag-aasay sa November. Pero December naman, dito sa Luzon, ang prediction na maulan naman. So, yun ang trends na nakikita na.
8: Yan ang payag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Oras sa buong Pilipinas, 6:45 ng umaga, binigyang diin ng Department of Agriculture na hindi tumitigil ang kanilang kagawaran sa pagbibigay ng oportunidad at puhunan sa mga kooperatibang nakasentro ang operasyon sa sektor ng agrikultura. Sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o BEPCO, napatunayan na naging mabunga ang inilaang pamumuhunan ng DA para maisulong ang food storage at preservation sa produktong itlog. And the Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., 2015 pa nang unang mamuhuna ng DA sa BEPCO sa nakalaunay naging matagumpay dahil sa produksyon ng liquid egg. Anya, dinanagdagan pa ngayon ng DA ang grant nito upang mas lumawak pa ang operasyon ng BEPCO. Ayon pa sa kalihim, hinihindi mag-aatubili ang pamahalaan na sumuporta sa agri-stakeholders at kooperatiba. Ito'y lalo na kung makatutulong ito sa pagpapataas ng antas ng food security ng bansa sa pamamagitan ng food production, storage, processing, and preservation.
12: The liquid egg nga, production nila at naging successful siya ay, at may market na, nagdagdag ng pondo ang DA ng 2025 for the expansion ng liquid egg production, which is very crucial to our food security.
8: Yan ang payag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Tiniyak ng Department of Science and Technology o DOST na ipinaabot ang scholarship program sa mga estudyante na nasa malalayong lugar. Ito ay bilang pagsuporta sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dagdagan ng mga scientist, engineer, researcher at innovator sa bansa. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni DOST Scientific and Technical Services Undersecretary Maridon Sahago na pinalalakas nila ang kampanya tungkol sa scholarship para sa mas maraming Pilipinong estudyante ang makinabang. Ito'y lalo't isinusulong ang dagdag budget nito para sa susunod na taon. Ang kay Sahagun, nasa 8.67 billion pesos sa ang panukalang budget para sa Science and Technology Program sa 2027, kung saan inaasahang masusuportahan ang 67,504 scholars sa buong bansa.
13: Nagkakaroon po kami ng competitive exams. Ito po ay sa napakaraming region at school examination centers sa buong bansa. Kasama po natin ang aming DOST regional offices, pati po ang mga partner schools namin ay kasama para masigurado ng aming examination centers ay malapit kung saan nandun ang ating mga estudyante.
8: Si DOST Scientific and Technical Services Undersecretary Maridon Sahagun.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sa iyo pang balita, Department of Health nagbabala laban sa maling impormasyon kaugnay ng investigasyon sa naiulatan na sawing individual matapos ang pagpapabakuna kontra measles rubella. May report si EJ Lazaro.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Naglabas ng payag ang Department of Health DOH kaugnay ng mga kumakalat na ulat ng mga umano'y pagkamatay na inuugnay sa measles rubella supplemental immunization activity o MRSIA at tiniyak na masusing iniimbestigahan ito ang bawat kaso. Ang sa DOH, naikirama ito sa mga pamilya ng mga batang nasawi at nakikipag-ugnayan na sa mga lokal na pamahalaan at iba pang kaugnay na ahensya upang alamin ang tunay na sanhi ng bawat insidente. Sinabi na kawawara na sinusuri sa investigasyon ang medical records, vaccination history, laboratory results at iba pang mahalagang impormasyon. Binigyang diin ng DOH na ang seryoso o hindi pangkaraniwang pangyayari matapos ang pagbabakuna ay hindi automatikong nangangahulugang ang bakuna mismo ang sanhi na pagkamatay at kinakailangan pa itong mapatunayan sa pamamagitan ng masusing pagsusuri ng mga eksperto. Hinikayat ng DOH sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi verifikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. Muli rin itong tiniyak na mananatili ligtas at epektibo ang mga bakuna laban sa mga sakit na may iwasan tulad ng tigdas at rubella. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Oras sa buong Pilipinas, 6:15 ng umaga. Mga benepisyaryo magsasakat bangis na ng Bukidnon at Lanao del Norte nakatanggap ng tulong pinansyal ngayong buwan ng Agosto mula sa Department of Agriculture Presidential Assistance for Farmers and Fisher Pork Program. Mula Radyo Pilipinas Iliga, narito ang ulat ni Dandy Makarambuan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Nabigyan ng tulong pinansyal ang mga benepisyaryong magsasaka ngayong buwan ng Agosto sa nagpapatuloy na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program o PAFP ng Department of Agriculture Northern Mindanao sa ilalim ng liderato ni Regional Executive Director Jose Apola Pacamalan. Nakatanggap ng 2,325 pesos cash assistance ang 2,063 small scale na magsasaka ng palay at mais ng Kitautau Bukidnon, habang sa probinsya ng Lano del Norte, 5,670 na maliliit na magsasaka at mangingisda ng Bayan ng Baroy at Sultan Naga Dimapuro ang nakatanggap din ng tig 2,325 pesos cash assistance. Ang mga benepisyaryong magsasaka at mangingisda ay beripikadong rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ng DA. Ang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program ay programa ng pamahalaan sa ilalim ng initiative iba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang tulong sa maliliit na magsasaka at mangingisda para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo o gastusin sa produksyon sa mga sakahan at pangisdaan na kakaapekto sa kanilang kabuhayan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambuan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Sa ibang balita, 143 sako ng bigas ipinamahagi sa mga benepisyaryo sa Bontoc Mountain Province. Mula Radyo Pilipinas Bontoc, narito ang ulat ni Arlina Fagyan.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Ipinamahagi ang 143 sako ng bigas sa mga benepisyaryo sa Barangay Talubin at Bayo ng Bontoc Mountain Province bilang bahagi ng ikalawang tranche ng Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Unit o LGSF-FALGU. Ang bawat benepisyaryo ay pumunta sa mga distribution areas gaya ng Dudugi na Wetting Shed at Lanas Turning Point sa lugar upang tanggapin ang 25 kilograms ng bigas. Ayon kay MSWDO Officer Araceli Banayos, 108 na sako ng bigas ang nakalaan sa Barangay Talubin at 35 sako naman na bigas para sa Barangay Bayo. Inaasahan sa susunod na buwan ay maisasagawa din ang pamamahagi sa iba pang mga barangays ng Bontoc Mountain Province. Manipod dito'y DCRA Radyo Pilipinas Bontoc, Arlene Fagan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Hydroponics Gardening, patuloy na tinututukan ng Hingoog City Agriculture Office. Mula Radyo Pilipinas Hingoog, narito ang ulat ni Noel Talonia.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Patuloy na tinutukan ng Hingoog City Agriculture Office ang Hydroponics Gardening sa pamagitan ng Project Grow for Its Leaders para mapunlad ang kailang kaalaman para sa sustainable food production at agri-prenership, na kung saan unang pagkataon na nakaharvest ito sa kanilang produktong agrikultura na litos gamit ang tubig sa pagtatanim, innovation na ibigyan ng pagkataong napaunlad ang mga kabataan ng kanilang proyekto para sa kanilang livelihood program. Para sa Integrated State Media, Noel Calunia, Radyo Pilipinas Hingoog, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Sa iba pang pangunahing balita, inaasahang sasalubong sa Setyembre 1 ang nasa 4 na pisong bawas presyo sa produktong petrolyo. Batay sa abiso ng ilang oil companies, posibleng maglaro sa 3 pesos at 50 centimos hanggang 4 pesos ang bawas singil sa kada litro ng diesel. Nasa 25 centavos naman hanggang 75 centavos per liter ang posibleng rollback sa gasolina.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Patuloy pang pinalalawak ng Department of Agriculture ang Kadiwa outlet sa iba't ibang bahagi ng bansa para matulungan hindi lang ang mga magsasaka kundi ang mga consumer. Una ng tinukoy ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang Kadiwa program bilang isa sa mga programa ng gobyerno na nagpapababa sa poverty rate ng bansa. Sa programang Boses, sinabi ni DA Assistant Secretary for Agribusiness Marketing and Consumer Affairs, Genevieve Velicaria Guevara, na nasa 842 ang Kadiwa outlet sa kasalukuyan at target na maabot ang 1,500 pagsapit ng taong 2028. Positibo ang DA sa pangmatagalang epekto ng Kadiwa outlets, partikular ang pagtiyak sa food security ng bansa.
18: Hindi lang production sila naka-concentrate, no? Pati po doon sa marketing, ginagawa na rin po nila yung pagbebenta. Pati po, of course, sa food security, no, napakalaki pong tulong nito para talaga ma-ensure natin na palagi tayo may pagkain, magtatanim po at magpuproduce sa ating magsasaka. At syempre, yung katatagan po ng ating food supply chain.
8: Yan ang payag ng Department of Agriculture, Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs, Attorney Genevieve Velicaria Guevara.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sa iba pang balita, balita naman sa ibayong dagat, diplomasya sa Iran nakatuon sa muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni Jay Arevalo.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Mas tumitindi ang diplomatikong pagsisikap na muling buksan ang Strait of Hormuz para sa normal na paglalayag habang naghahanap ng paraan ng Iran at mga bansang namamagitan upang mapahupa ang tensyon sa rehiyon. Ito ay matapos pumayag ang Iran na bumuo ng listahan ng mga kondisyon upang maibalik ang regulasyon na daloy ng mga barko sa mahalagang rutang pandagat. Nakipagpulong naman si Qatari Prime Minister at Foreign Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani sa mga opisyal ng Iran upang himukin ang Tehran na igalang ang kalayaan sa paglalayag. Matatandaang ang Qatar at Pakistan ang tumulong sa pagbuo ng kasunduan noong Hunyo na nagbigay daan sa tigil putukan at nagtakda ng mga patakaran para sa paglalayag sa Strait of Hormuz. Mahalaga ang Strait of Hormuz sa pandaigdigang kalakalan dahil malaking bahagi ng supply ng langis sa mundo ang dumaraan dito. Ngayon man nananatiling mababa ang aktwal na bilang ng mga barkong bumabiyahe sa lugar, kaya naman patuloy ang negosasyon upang matiyak ang ligtas at tuloy-tuloy na paglalayag. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
8: At sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas men naray kontra Jordan matapos ang come from behind overtime victory sa second round ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers gabi ng Biyernes sa Mall of Asia Arena sa lungsod ng Pasay. Wala Sports Radio 918, narito ang ulat ni Team Tapales.
20: Kailangan ng isang overtime win ang Gilas Pilipinas men sa kanilang group opening match assignment sa second round ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers kontra Jordan. 82-81 sa harap ng higit 12,000 fans sa gabi ng Biyernes sa Mall of Asia Arena sa lungsod ng Pasay. Nanguna si Kai Soto para sa Gilas na magtala siya ng 18 points, 14 rebounds, 3 assists and 2 blocks, kung saan ang isa ron ang nag-sell yun ng panalo ng Gilas Pilipinas matapos ang pigilan ng layup attempt ni Abdullah Olajuwon. Mayroon naman 16 points si CJ Perez, una umiscore ang crucial baskets para sa kabunahan habang may 14 points. Sila Dwight Ramos at Kevin Kiambon ang nagbuslan ng 3 points para magbigay ang kalamangan ng Pilipinas sa overtime. Ang panalong ito ang nagtapos ng 4-game losing streak ng Gilas at nag-angat sa kanyang record patungong 3-4. Umiscore ang 22 points si Freddy Ibrahim para sa Jordan. Susunod ng makalaban ng Pilipinas ang Iran bukas sa ganap na alas 8 ng gabi, parehas na venue. Mula sa DZS Sports Radio, Austin Tapasa, gulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Bago ang pagtatapos ng ating programa, binabati natin ng maligayang kaarawan, Happy 60th Birthday, si Tita Glenia Bagac Bronquillo. Maligayang kaarawan po sa ating mga nagdiriwang na kababayan ngayong araw, August 29, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa production side at sa ating technical side, kila engineers Broly Bumatayo, engineers Arnel Villamor at engineer Mark Bukiron, gayon din kay engineer Kenneth Nadwa sa ating PBS News Division at kay Tommy Reyes ang ating news editor. Muli, ako po si Efraim Gaito sa inyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas,
0: isang minuto bago ang alas 7 ng umaga.
7: Radyo Radyo Magazine 1278 AM.
21: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
22: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
23: Radyo on the Go.
22: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
21: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
22: Libre to ha?
21: Walang bayad?
22: Oo, walang bayad!
21: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Magazine 1278.
25: Bubungad sa umaga.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
27: Mga programang aabangan.
28: Agahan hanggang hapunan.
29: 66 Impormasyon.
30: GIS, your general information station.
7: Radyo Magazine 1278. AM.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swap na budget recipes. Light na buong family.
1: Tala kayang makakalikasan.
0: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Oh, ano rin?
1: Thanks, Chupas!
0: You're welcome, Quezon City.
2: World class na tanawin. Explore na natin.
3: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influence na yan.
2: Radyo Magazine
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkal sugar man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.

0: Jolts Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278.